0: se loruko Jesu. Gbogbo eniyan ti won ni ojo waju awon ologo eniyan ni won ma ne iran ojo waju won awon eyan ka ti le kosile nti won fe ki ola won ko je ah iran re ase
1: amen
0: iran re ma dieri
1: amen
0: oda ala ayo re ma se
1: amen
0: ala ayo re ma se
1: amen
0: Iran o go tu won si omo re o ma wa si imuse
1: amen
0: opolopo awon omo ologo ni won ti so iran fun awon obi won ah loruko Jesu iran re ma se
1: amen
0: mo ni iran re ma se
1: amen
0: ala re ma se
1: amen
0: ala yo re ma se
1: amen
0: iran o go re ma se
1: amen
0: Iran to ori si le oba o ma se.
1: Amen.
0: Wa tele na.
1: Amen.
0: Ile igbalode to ori yen o ma se.
1: Amen.
0: Oko igbalode yen wa ra.
1: Amen.
0: Iran ya se.
1: Amen.
0: Mo so fun loruko Jesu. Ala si ori yen o ma se.
1: Amen.
0: Ala igbeyawo ayo re o ma se.
1: Amen.
0: Ala ayeye re o ma se.
1: Amen.
0: O ti bima on la la po bima iran ni o ma se
1: amen
0: gbogbo iran yo tori o ma se
1: amen
0: gbogbo alakala ati iran kiran ti satani Jesu

0: tami oye pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality toluja wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan e tewo si mi o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara lo ni pari ososu la ma wa ni lu fu ape Friday to keyi ipade to ma ni agbara ni e tewo si mi mo ni ran ogo re ma se
1: amen
0: ala yo re ma se
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ran yo mi ma se
1: amen
0: loruko Jesus ran yo re ma se
1: amen
0: mo so pa pe ni Thursday bayi mo ma wa ni gado Lazu Igado Road hotel bus stop Okoloyun Event Center lagbara olorun ipade taaro ago mefa bo mo ti wa nbe o ma ni agbara sa awon iran ayo ni o ma wa si imuse
1: amen
0: ipade oni akanse ni mo gbagbe pe omi yasi mimo e lo gbe wa akanse ororo yen mo ma bu sinu e se kesi o ma para sile wa de se bi woli re se to sona loruko Jesu ayo la ma te olowo se
1: amen
0: loruko Jesu o ma rere ayo
1: amen
0: o ma rere ayo
1: amen
0: wa rere ayo
1: amen

0: ne amafise gbogba duwa gbogbo e te ti sore majemu eye te ma saloni mo gbe oju mi soke loruko jesu onfa lati ode orun oya ko te olowo
1: amen
0: onfa wa te olowo
1: amen
0: onfa mo to ate olowo
1: amen
0: onfa se gidi ma te olowo
1: amen
0: wa ri oke gun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan ni won ma niran won opolopo ma niran loni ko to lola o ti gbagbe awon to ba tin gbagbe iran won oniruuru iran na ma ni opolopo abi le ma ran jumo iran oniran ko ni iran ti e to ba tin iran ti e iran oniran na lo ma tele o gbodo ni iran ibi to nlo o gbodo ni iran o to fe se o gbodo ni iran majemu ayo re o gbodo ni ibi to fe lo igba ti mo ka iwe mimo iwe Habakuku ni ori keji ese keji ati iketa Olorun ko wa nbe o ta o se si awon iran ti ani Habakuku chapter 2 verse 2 and 3 kilo wi
2: Oluwa si dami lo o si wi pe
0: yes
2: ko iran na
0: ko iran na
2: ki o si han lara wala
0: ki o si han lara wala
2: ki eni tin ka le ma sare
0: le ma sare to ba ti ko iran re sile wa le ma sare bi iran na yo se se to ba ti ni penu pe ni aye tu mo wa yi dokita ni mo fe je o ti mo pe yo na oni kankan oni awon price to ma pay sugbon to ba ko sile o le gbagbe o gboro wa ni wa la ti okan re ko le ma ka ko le ma sare lati achieve we yes
2: Nitori iran na je ti igba kan ti ayan
0: yes
2: yo ma yara si igbeyin
0: yo ma yara si igbeyin
2: ki yo si seke
0: ki le seke
2: bi o ti le pe
0: yo ti le pe
2: duro
0: iran re o pada se
1: amen
0: omo to fe bi e wa pada bi
1: amen
0: ile igbalode wa pada ko
1: amen
0: oko igbalode wa pada ra
1: amen
0: America to fele wa pada lo
1: amen
0: UK to fele wa pada lo
1: amen
0: Canada to fele

0: loke ko kia o emi ma so fun pe to ba wa loke o gboro take a serious pe ipo to wa yen awon to fe de be po o awon to njo wi ipo yen won po to lo o gboro relent o gboro ma sare ki ran yen ko le kino ko le wa si imuse patapata ibi to lo jina o ni ojo kan awon soja won lo ba woli kan won lo ba npe to ba lo je ipe oba ah mo kan to fe sele nbe o de wa loke awon soja lo ba won ni ko bonle opolopo omo idi re ti ilaja fi pe ina o wa ni wa won ba keji ni ori kini ese kewa o wa nbe ese kokanla o wa nbe e ka tese kewa ki nbo
1: Elijah si down.
0: Elijah si down.
1: O si wi fun olori ogun adota na pe.
0: Yes.
1: Bi e mi ba se eniyan Olorun.
0: Bi e mi ba se eniyan Olorun.
1: Je ki ina ki o so kale lati orun wa. Ki orun o ati adota re.
0: Yes.
1: Ina si so kale ti orun wa.
0: Yes.
1: O si run ati adota re.
0: Awon kan wa so pe wa ti Elijah fi se be. Ah! Elijah mo wahala to se ko to doke. Egba mi sa sori wahala ti en to goke to se okere opolopo omo yi oke papa en ti o ti doke ri ta ba so ni pa oke fun elomi to ba ri en to wa loke koni jo loju to ba mo to ti la koja ko to le ri oke gun iwo gan oni fi sere because o na oni fi ayeye sere ko ba leke oh my yawe ti mo gba kin to doke oh my ye soru ti mo se oh my ye oke ti mo gbo kin to doke iwa ni kin bonle kaka kin bonle emi re ni o yadi n te ja se ni ye e to wo si mi gbogbo ni ba ni o jabo afemi ara e ti
2: amen.

0: Church headquarters nearby in DOB. I'm going to send you 500,000. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the bed. I'm going to go to the hospital.
1: Mo gbadura igi onija o
2: amen
1: ngba ti mama yen san ore 7000 naira se eyin na ri leyin 7000 to san 500000 o wole en to omo to gbagbe re tipe tipe omo yen se ran ti won e gbo mi ko le mo pe iji wa iji de wole ti o ba je pe apere gbagbo wa nbe nko to ba ti gbo pe apere gbagbo sele bi kan mo bi sele o e te won ti mi sa mo wi loruko Jesus ayere ma dide
2: amen
1: oh my god ayere adide
2: amen
1: ayere adide
2: amen
1: ayere adide
2: amen
1: ayere adide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: katego de wole ko de ma ka so ko ma daleru nu yara ah ayo ni mo
2: amen
1: so pe ayo ene bori mi so pe ogun eniyan
2: Amen.
1: Gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ebute meta e ma mura nle bi ose to nbo woli nbo fun ojo meta ipade to ma ni agbara ni e get ready ipade yen ma le sa mo gbadura loruko Jesus o ma ri anugba
2: amen
1: e ja gbo eri kan si
3: daddy e ka ro sa o tun ti le ri o ori mi po ti to se ka ta mo ma so leta ninu awon eri ti o tun ni akoko ninu awon eri mi koko mo mi ara re oya a de jo soro a soro bi owo osan gba to di ale mo ko mi to won ti ro se lo hospital ipe ko le soro ko le gba pa ko le laju won ro se lo hospital yen won try won ri anything won ni ko awon ori lo kan to nse so awon yen sa gba kan ti sagbara won won ti saje won tun gbe lo si another hospital gba ti won tun de be yen the same thing won yen na tun try gbogbo agbara won ejo to fi di ejo keta ko laju ko le nira ko le yara pada ko soro won ma mi se pe mi ni yen won de gbe ni to se won gbe lara nje na won ji won ko la gbere gbagbo kan kan lowo lo se pe mi niye to mo yin mi ejo ba mi to ba se bi e ba eleyi o ti kojo gun ati oye ohun eleyi o tin soju lasan ah e le se san gbadura ah baba se bi e o si arandi si mo fe pe won si won si arandi won ti wa leko won lo si won wa ni program kan leko ah to si mo se fe pe won o ti to bi seju melo kan mo se ko pada ni pe ah mo ni ara won omo aba se bi oba ara won pass oba se bi oba mo ni number won lo je ki send esuni ara sari ba mi send je mo si send number won si mo sa sare pe won ni ah bye bye bye omo mi ma pe mi se baba baba won ni aku pa won o se pe won bayi won ni to gbe fun si oko re yen leti o gbe sinu eti e o se gbe se ti le bayi won pray fun sinu eti re ki ki le to mo ale na pray fun o ki le to mo bayi eh o ti ji to ti bere onje to ma je ara ti wa o ki to tin soro won gbe fun fun be mi gangan soro bi eni tin kan ko mo ah olorun to bi o yanu le olorun o mi dun ah number 2 ri ni gba ka lo sinu pafe ni osu kefa last month baba ni kara omi oro won fun aloro won fun ani man two won ni pa fun man two sinu omi oro ati ororo white won ni pa sinu omi oro won pe si won ni ta ba ti dele ta fi we igba ta ta lo igba ta pari ta fe pari program yen ni ase pelu awon to jare ni mo fun baba ni a ma ro awon baba sa se won sa pray fun wa na sa fi wa le lojo yen igba ti mo dele mu se ti ara mi ti week mo tin sun lo mo agba o ye kin fi omi yi kin se lo kokko fi we na kin to sun mo sa lo fomi ye we mo se fi omi ye we tan bayi ko pe 10 minutes mo na dey send 120 seconds mi ni ye o eh you know me to dey be pe mo send 120 seconds mi o tun di month yi ni on di one baba sey pe ninu re wo lo je yen baba sey pe ah 7000 ni a ma san fun ore majemu ti osu o so mo jimo ojo yen on the one 123 si wa ni diba yi mo se wa ni ye pastor kan ti won pe kan gbe wa kan pray nje yen wa ni pe eh oluwa ni ka san 7000 oluwa ni ka san 7000 baba na ni ya pe a bi en pe won ti mo pe oluwa ni ka san 7000 pe nkan ta won na so ninu re owuro na ni ye pe 7000 that you want say pe 7000 to about the sun and ti o ba ti rijanu ati o ba ti rowo pe awon ma da owo re awon ma da owo yen pada to sare ni posita ore ni mo sabo ta ko scratch lowo mi o mo sa sare posita won pray fun wa ni waju water ba se boss waju ba se de waju water ba won pray fun wa bayi mo wa fo mo mi ni fo ya sare ba mi se 7000 yes sir mo mi want say pe 7000 e po loju re mo ni o ni 7000 ti igba kan ni e ma wa gba pada se ma wa fun ni o yen pada te ba eh ko le mi ori yan lo ko Jesu mo pe ipo won daju ti baba se le oba Olorun se le oba lo ya mi lenu ara anu gba o ko Jesu le mi ori yan lo ko Jesu oni mo ni gbagbo ninu gbogbo nkan tan so mo pe ya tan se fun mi mo ni gbagbo ya sari ba mi se 7000 se mo ro mi lejo ba mi se 7000 mo ya sari 7000 ni o tun dele bayi o tun pe 10 minutes bayi o tun ma mi send 100000 ah 7000 to 100000 eh olorun san ya mi lenu be awon anu lori sirisirisi ka olorun ya mi lenu ah dupe lowo olorun se bi oba o dupe o daddy pe yin oni dupe lagbara olorun ile ologo te nko wa lo e ko wa dele ologo e se mo dupe o e ni komo se ran se ni paya se ran se olorun atun ba ma ran yin lowo
4: e ka ro san daddy e ku se oluwa oluwa so agbara yin dotun e seun wa sadaje e ku adura wa e seun mo dupe o emi na ri iyanu ni mo ni ki n record ki n so fun yin ile ti mo n gbe ni last week ni awon eyan ko dede ni won lawon lawon ra ni pe won ti ta ile na n pa fun mi lojo mewa ki n fi ko jade mi sa ba won jiyan mo ni to mo ti gbo won ba ni to ba dola won mo eni to ra le wa won ba mu photo yin sticker ti mo ni my year of capital miracle ti mo laminate mo ba gbe jade mo ba sa connect mo fi gbadura mo ni tan ba wa o mo gbe ipe yin siwaju won mo mo pe gbogbo e yo da won se de niyan awusa ni alaji to ra le na bo se wole ti mo ki lo ba joko lo ba ni ona ra le mo pe so ni le mi o pe mi mo ni ko pe mi o ni na osu won lowo mi o tan mo ba ni ile osu kewa o ni owo ni o tan lo ba ni to pe on de fe se awu sinu le na ni ojo mewa npe ki lo wa ni laarin ojo mewa mo wa ni ki se ati wa ni laarin ojo mewa npe tin ba wa ni laarin ojo mewa npe ko si owo tin fi gbale lo ba ni ki sa lo wa mo ba sa gbo si ta ngba ton lo ton mo tu gbe photo yin mo tu fi gbadura ngba ton lo mo lo duro si bi gate mo tu connect mo tu gbadura npe to mo ba sa wa le mo ba get ile ni ijeta mo ba pe npe to mo ti ri le o 1.150 onile lo ba ni to npe eh lojo na ko to di npe lo bo se wole lo ba ni mo se nwo mi npe emi o so npe ko ran mi lowo mo ba ni to lo fi ni ki lo wa ile mo ba sa pe ni je ta npe mo ti ri le o 1.150 lo ba ni ki lo gba account awon onile na mo ba lo gba mo ba send e si ni ana mo ba send 1 million sin pe ki fi lo gba le n pe ki lo fi 150 to ko ki fi ku daddy mo ri iyanu daddy e se ohun gan o e ku adura wa o loruko jesu ise yin ranse yin o ni baje o ijo seed of Christ golden church yo mo tesi waju ni
1: 1 million ena wa bai sa nibi to se si wa je nbe ni tan pe ni fanu

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mami bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se le ki hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefati emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo. Somebody shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eba mi se ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa ma mo kan si ami mo tari fa si o wa jifa bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa so inu bibeli lo wa loruko jesu ki won tari fa si wona in the name of Jesus aran isi ojo ke fa si o eni kan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni gbagi ni lu ibadan bo laaro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyin omo olohun kakakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City lati se lagbara olohun enikan le ti debe ma ti debe tin ba tin pari wa ibayi gbogbo awon ti an ba ni lotu sile ti an fe fowo kan won awon ni ma kokko gbadura fun to ba tun di 6 role ma tun gbadura fun won a tun fowo kan won to ba nbo Jesus City e kan ni oluwa ni ayipo e kan is going to be ministration personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atorun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni church wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo won gbe ode be street te ba ti de wo road e wo moto to nlo kiri e ti nlo si kiri le fe so kale ni yana ko the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kiri die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti de be niyan olufe woli odekun li o ti de be by 12 tin ba ti pari prayer 12 to 2 iyen awewa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti oluwa lohun o tun denwo loni o nla pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli e kan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin eni kan ni ki mo be se bi pepe kan ma mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori Facebook ni isin mo lori Facebook ni 6:30 a si nkan kan ta tun se yi lori Facebook laaro ni kete ti ba ti n pari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekun le nlo Jesus City nu eja yin olohun logo kin to so nti mo gba wa o eh o ni eran mi leti ise iyanu mi atijo owo nti mo ba wa la ro eniyan and gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo it is not too late de loni bayi kin le raye gbowo le onikun enikan ni kin la fi break awe wa je adupe na kan ki gbe jesu mo dupe temi o eni mo dupe temi o eni ase lore ma lo ndupe ah pastor mrs temita you e mo da mi da oya oh, yeah.

0: halada jesu fo se mi lore mo dupe si e kigbe jesu mo ma dupe fun kan ojo kan ore jesu mo ma dupe iwo lo ni se agbara ada ogo pada fun eni to ni aso epo se mama daddy ati mommy e mura ise agbara yo sele ninu aye yi gbogbo eyan patapata wa nu awe loni penapu ati eyin meji meji la fi break enikan ni penapu penapu opo ebo o la fi break pelu eyin meji meji mama bo se du oyin ibi te joko si nibi pepe yin daddy e so bayi eni agbara oluwa bolu mi mo fe ko kigbe be ni pe loruko jesu agbara olohun o ya bolu aye mi se be gbon ti omo kun yen so lana ile ni an wa ti mo wa su lati ori facebook ti won ti subu lule iwe o sele laaro yi anti nba ti nde jesus city is going to be deliverance galo gbogbo eyin pastor e mura o bi nba ti npari baba ti npari lori facebook ni isin mo lo jesus city eyin pastor te ba ti npari ni sona church o enikan ni se won se sona service loni lagbara olohun wa wa wo moto jesus city straight e to ni moto omo gbebo by 2 lago meji iyen la se dago merin si merin abo to ba ti ndi 5 gbogbo awon ti en to fe igbo wole a tun ko si enikan ni ah se jesus city let se pray lagbara olohun ibe ni ma ti ibe lawon eyin o ti break awe won to ba ni eni to fe kin gbo wole o ni kin gbe owo mi ni alaisan yo si gba imu larada a le mo le gbo wole gbogbo eyan lola ni 77 olan 77 mami eso eni olan 77 but loni mo le gbo wole awon die bi an ba tete de by 2 ma bere si gbo wole awon eyan gbogbo eyin te be mo gba hostel o be gba room number yi o ni ke pe mo tin da ko lati je ta o le gba hostel e pe number yi won a fun yin ni gbogbo information ni pe e wo number yi 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe e wo number yi 070 89 38 20 89 e ko number yen le and je moto gbogbo eyan omo Olorun e so pe power ninu we Joshua chapter 6 verse 20 si se ni agbara ya odi odi Jericho won lo di yen ya nigba ti won kigbe Joshua chapter 6 verse 20 so tirin ti mo tin ko latojo Monday iko ojo kan ori si nkan merin ni Olorun so pe yo sele o si fun mi ni condition ati nta se ti o fi sele ki mo se be yen nikan ninu we onidajo e so pe Judges 7:7 ninu we Judges chapter 7 verse 7 ibi lati ri odidi eyan 300 won kan mu torch light lasan ati fere owo nti an mu dani na niyan lamp and trumpets torch light itila lasan nto je pe nta dogbon se e sa pade mi lori facebook ni isin 6:30 laaro yi 6:30 to 7:30 leyin e ma gbera o di 7:7 awon pastor lo si gbogbo awon fellowship enikan ni se fellowship o wa lati be la awon omo Olorun ti ma bo si ni gbogbo fellowship center wa ni sona church ni won ti ma bo ni 7:7 iwo to ba le de le loni mo ti fi number en to le pe ka po fe gba hostel ta ba ti pari ni role to lo simi a wa gbaradi ago mejo ni 7:7 won bere ni agbara Olorun ni ola Ola Friday ibe ni ti fun yin ni nkan meta enikan ni number 1 omi 7:7 anointing oil ati nke yo kan to ni ki n gbele yin lowo koju be yen lowo nibi to ba ti n gbo mi e mura and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon 300 ki won se bi ogun se le to bi awon omo ogun ota won se po to 300 yan lolohun fi segun wa bori ota re iwo atawon mo re e da segun in the name of Jesus ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 mo so nipa agbara awon bi ti Olorun ti da si ogun awon bi ti Olorun ti lo agbara ni awon ota lori ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 bibeli so nipa Dafidi omo 17 years eni to pa Goliath ati ogun Philistine o gi ori edan tani se bi oba ninu aye re ogun wo ni mama hale ti wu bi akara ti wu bi kengbe ni olori ogun wo lo ti so re di ogun peki ogun to ti di baraku yi se beyen nikan eyin omo olodun te mo bibeli ninu act of apostle chapter 12 verse 7 ise awon apostle se ran ti pe lekun tubu se yi to ba tin di 77 nkan ki nkan mo sele ilekun tubu fun ra re lo si nigbati owo agbara ka fun tani fun eni ti won pe ni peter eyin kan be ti won ni ki n so tele si loni opolopo ilekun ni o mo si ni waju re a wa dabi ala ilekun si ilu bomi ilekun owo ilekun igbedide ilekun omo so uno fi je pe orisi awon eniyan ti ma gbadua fun won je ipele eyan merin ma si ma lo agbara le won lori agbara olohun ma ma lo lati gbowo le won in to lo ni a se ni ola niyan o in to ni a se lato ni ilo niyan o so iwo to ba fe tete de is going to be fire for fire eje so bayin eyin na ewo gbogbo si atijo ti olohun ti se bayi ewo ti mama isoja le ah in kan gbe mi nu bi n ba le gbe ruwa meji si meta
1: se ya ti mo n gbe te si mo ni ero o sa mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le soro o n re o o n tun da era gbe lo le e da ko yin bi te ti wa
2: yetunde olore mi lekun ati ikerekiti ni mo ti wa
1: ekiti le ti wa
2: ah ogun ja mi o ogun ja mi go awon mo dupe lowo olohun oluwa oyo oya aso iya kuro lorun mi
1: mo like language yen won lawon dupe pe olohun ya so esin asogun oya mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi bi n ba gbo to se ami asogun ya lara yi
2: mi mo nkan ti mi ti se ri mo sosa
1: e sosa
2: mo roju tu ara mi tin ba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin sabati e lo
1: eni su sa ko bi yin
2: ni ti mo ninu
1: baba ni ka bi ni ejoko kini eji yin ma
2: I'm 58 yes I turned 58 in January
1: lodun yi
2: beni sa
1: e wo mo dodun sa
2: ah
1: e ri bi
2: baba mi mo lo si hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other after ti mo se fibroid surgery bo we ba ji gaga won fe se assisted pregnancy fun mi won tun ni mo tun ni medical condition yen tu kuro be a tun se HSG no man pe itaro si sapingogram ton ma pass dice lati oju ara ton ma wo binu seri won ri pass kilo mi ko saye tan ma gba ko ile omo
1: oju omo di
2: di ko ti yi kuro mi te won bi to ya si nba si mi o tu ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o de mo
1: eyin yi
2: mo kan po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
1: se bayi agbara to mu mi mo le agbara oju kan na wa ni bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi ina ja ina ja ina ja baba owo ran ina oluwa ye mi ku loju kan in Jesus name sida nice
0: abo nsun ni o mo gbo agbara si wa bi tatijo eyin ayan fe eyin wo le isun re majemu yin oni atola ni the last day leyin oni bayi ati ola mi oni soro re majemu mo mi o mo lu to tin gbo mi o fe so re majemu re loni account number church ni eje nfun yin bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu solomon to dewo ari n to pada je atubote account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade First Bank niyan fi ore majemu si bere lati 2000 5000 10000 mo wa so nkan kan gbianju ko mo san tawon mo re na asiri awon atayo ni mo be la gbugbe nu le so mo pe o le san da mewo so re re ka fi se program bo se ndasi won siwe ranti enikan ni wo ni kin la fe fi break loni atomode atagba penapu la fi break loni ati eyin meji meji emi nlo Jesus city won ni lo gbo isin agbara ni lati wo ro de wo moto tin lo si kire straight elebe so kale ni yana ko o le wa si wema awon moto wa nbe nbe inu church won gbe ode lagbara olohun ati ko si bayi by 12 won gbe adua soke in Jesus city bi oluwa se nbe ngba ti o ba fi di ago meji ma bere si gbo wole awon eniyan ipade ti yira gbogbo eyin first born emura engineer eje gbo wo mama yi indo mama
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy parowo wala o wa jibo tupo ko ni lo ibo mo je ni we igbelu
0: eni we igbelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi kon wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria on counselors ni let us help you we can do this oju mi saran ileni 2014 ileni gba mo de Nigeria mo sa de te ile Nigeria kini mo fe ma se
0: ko sinte wa si
2: beni but me le give up on my life mo wa bere ninu eni mo kuro ni sele ni mo lo se osa
0: eso osa
2: ah baba mi mo se osa emi nikan nikan gbogbo eni mo se
0: ko si gbeyin
2: baba osa o pe mi fuck osa
0: won bi ko gbe mi asha katahala
2: baba mi ti mo ba sin eji ye eni ye mi go ni pomo de bi ton ko mo je lo de mi
0: agbara to ha omo gaga agbara bo ni oda bi ejo to lohun ni ti olapa ti gbogbo onu ese ami ni oluwa o ya tree dad ah mama ni bi mo sin adie ko ni pa mo nigba ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan ko seso mo sun o mo me kan re
2: igba to wa ji pe iya to se o sa fun mi to ku emo ni mama kakiri lo tani ma o ma gbo sa lo ba ta lo mama
0: bo lo so ngan se ri
2: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je se o sa mo
0: e sa joni
2: ah mo wa di eru panti jo sile aba ti se o sa aba ti se odun fo sa ta se gbugbe a ma run pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe oke e ja ti fi ele ṣugbọn ọmọ kan ọmọkùnrin kan ọlọrun fi ṣe angeli
0: yin
2: wọn ló máa ń tún generator mi ṣe nílé olówó invite mi sí program wọn ní kẹrẹ mo wá ní ìbọ̀ṣọ mẹ́pọ̀ ló ṣàní mi ó ní mọ́ mi ẹ̀ ṣá máa pọ̀ mi kan mọ́ tó kọ́ sí mi lórí ń jọ yẹn mo bá kọ́ gbogbo àwọn ọmọ ilé mi mo ní ó yá we are going to church wọ́n bá wò mí pé church àwọn ni mo ní we are going to church bí gbogbo wa ṣe lọ ni a bá wọn ṣe program yẹn after that program that the moment pe it is finished with this osha
0: pe ayo sa baje
2: baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo kojo e oni they will stand in judgment against you
0: me mo bo yo lo sa o kin lo nbo ta ba ku n bi kin lo tun lo fori bale fun won a duo ta ko o iji

le to wa yen ti o ti olorun olorun ibi se to fe mu opo nbe ko ja su bi aye nla nibi ti ogo ti ma soro eyin to npo nbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye lo

0: mo lokutu pebe adio tan la won mo lu tin re kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi ka won ko to ma da mo lu kaakiri igboro ko mo lu wonu oko oloko e n ba ni nkan osin ewurete idori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye re kaakiri igboro o ti do fi o ti di wa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo ketata o atata eyan ta wi lona ti ogbo nbo wa figba kire mu mi kikan eye damo lu kagboro nipinle oyo
1: 32 fm
2: 94.9

0: Ojuma alayo to ti ma wa laaro tuni oro agba tun de bi ise wa ileise MTN Nigeria ni akiyin o kasi to kiyin Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi e je agbe
1: yewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo leave it 100 MTN
0: ikun jegede ikun ready fiki iko omo pe n to dun nipa ni itan yen ninu iwe baba je e fodunjo alawiye ibe lati ka nipa ikun ba tin je bayi yo mo je gede fe wo ba tin je gede inu ri omo dun ti yo ti gbagbera ti yo fi lu pakute boda eyin mo fe ba soro laaro yi bro eyin ni sa eyin gangan owo ti ada to ba mo ti o se jeje pelu re to n se owo ohun ni woro woro ni mo ka da leyin owo ti oko to ba mo to mu oko ohun to fi n ko gbogbo nkan o fi ko gbongbo o fi ko kuta yo ya oko ohun ohun te eyan ba ti n se ni aseju a mo pada yo ni lenu o to lawon eyan mo ni ko se nti o ka bi ya re oke ti o ni run sugba bi a ti yin ti run po e se fo die nto ba tin se boje onje na lo nje lajeju o le kobo boje orun lo sun lasunju o le kobo boje aisun n lo n se laseju o le kobo gbogbo nkan ti ba tin be labi aso le fe yewo eyin ni nje je mo pe airi bi fe gbe lele lo je ki a mo ro wi pe o gbe dojo orun lo o gbe odunjo orun lo tori pe eni to ba wa lori ibusun re n lo le sun bo se wu ati bo se fe ogbe ko dudu orun lo asama alagbere ni wi pe ale yiyan o dunju asipo oko asi yawo lo o ti gbagbe pe ni lare n lare n la be wa le ni ojojumo la sun ti aye ni be inu fu aya fu un lorun ti alagbere to ba sun ti yawo ni yawo lori ibusun tete se ko sere ni di ale yiyan tori pe bo ba ri kunbe bi magun o le ri arun nibe bi arun ko gbogun gbo mi daada ke kuku se pe yawo ori o da oju re ni o gbe bi kan tori wi pe gbogbo eni ti ba nje gbogbo to ba ri to je aisan oniruuru ni mo wole sagu ara won ori leyi oje oritan oje oritan oje be gelele ni to je pe omo yin o gbodo lo omo mi ran ti itan aja ni aro ba logun leyin obirin ekun oko awon kini yi eje odo la a so tan aja ni aro eje agbe
1: yewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo leave it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so ni gbo weto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku

0: nkan tawon se o lori oro na bi pe awon gba pe owo kan ora ni fese si o fe sagba ko ni awon agba dijo pe agba joro ona so ti won punch lo ko to kun rada e bo soju we kini ke ma ka in extension
1: okay extension na ni Nigerian Tribune ona ko iroyin ohun ti we iroyin Vanguard to na gba lowo e ti
0: me to mo we to pola to mi to
1: won wa wi pe edu ona ki le se won
0: dani won se o
1: to fi je wi pe akoto owo to je ti ijoba ipinle osun won gbe tipa e won wa soro gege bi ajo FCC awon wi pe eni suru tori pe be ba bi baba lawo lere o se se ko jari eni o fi wo pa ere dire e ta won fi gbe igbese won wa soro won ni edu ona o nilu to loba to ni joye won ni asilu agbara ni won peru e be
0: ba
1: be bare ni ba yin so awo so toro won pe tori pe aja oni gbo ti ka so bi pe won wa soro won ni awon igbimo e tin polongo ibo fun imole awon ni won so be loju we keta iwe royin Nigerian Tribune bakana ni won tun ten si waju iyan latenu eni to je alaga gbogbogbo fun egbe oselu accord party won ne kene aluwa la ologbo ogban ti keran je ni se ri gbogbo igbese ti won gbe un se bi ki won le mu eran to se rotoroto ki won ba le bu sinu awo fun egbe oselu APC ni ki won wa mu asame egun ki won wa da sinu awo iyan fun egbe oselu ti nbe loroye bi pe yen mo san won wa soro egbe oselu ADC ni keni egbe eyan omo orilede Nigeria se e morufe egbese ti won gbe un in ti won pe ni wi pe oselu agbesomo mi agberu ni latayin won ni political terrorism gesi ni nla ni nla bi won ti ko onu egbe oselu ADC in lo si so be wa am not there o melo onlaro olubi npe ipinle osun na wa soro pe eni suru ibi ti le o ba ti teju ibe ni won gbe jiyan ke e so koko kun ri o tatorin ko birin o tatorin ka wa gbe ni ti o lomi leyin ese jura won lo ile ejo ya ni tarata di lo e ba mi ni ile ejo let's go di sorry ijoba ipinle osun ni me no go won wa wi pe bi gbena gbena ti gbena be na ni gbenu gbenu awon ti n gbe titi won o ile ise olapa ti fe si oro wi pe nje je le gba belief wi pe egberun 15 olapa 15,000 police officers won ni so only soli be kalori eseto odibo iroyin ohun feju toto oju weketa
0: oru ko mari ko so pe

0: Ejo ajo to lalewu ti joba apapo mo pare atawon so mo gbe won nle ijoba ni abuja federal ministry of kinikan kan kan ficpcpp tori ki re pon won ni gbogbo gbianju ilegbe ma soju sofin lati pe adeyemi lejo won ni ni buba bi ta pale ko mo ri si ta si agran di mo ri ti enikan ko ni si nbe adeyemi ni kojo gbangba wale amo ti daran gbangba lati jo so e bo soju iwe keso iworoyin punch feyin te ba nife lati mo to nbe ni awujo be
1: awo ni
0: yes
1: e so pe
0: won ni
1: e so pe
0: won ni
1: oda e je nte siwaju iroyin loju iwe kari iwe iroyin Nigerian Tribune e ma gbagbe lati tele wa o e ma unfollow
0: e ma delete wa
1: e ma unfollow
0: e ma delete wa
1: oda fun tin o ni
0: a se wa be ro ma ri
1: e ni ra re
0: a se wa
1: e sense bi oju one o
0: ni bi se yan
1: eyin na re o ala ese what is that
0: classmate Patrick ire
1: Allah baby sense yo
0: gba mi mi point
1: si ni oro si yin le be baje oro dadi wa
0: asiri wa je bi radio
1: iwo wa ni te wa ko sinu oju opa mo
0: gba eyin ko omo Nigeria
1: ifi la yin benu yin dogba e mo gbo oje
0: ebu manu
1: ah ebu ni
0: chano mi so soro ni
1: ah be
0: mo jo pepe enu o wedon
1: ma wori
0: e mo oga so soro enu pepe ye so soro enu bi mbola ko si wa la
1: fara buruku ba
0: esi problem esi problem
1: ba
0: wa olohun ma da
1: gomina ipinle oyo
0: ah ese ese oluwa mi oni copter helicopter wa o
1: dale
0: egewa egewa
1: opa
0: seyada
1: gomina ipinle oyo abiodun oluwa seyi omo
0: makile anokum
1: ohun ati o bi baba
0: won nem
1: won ni awon soro pe se mo nkan tin da mu orilede wa Nigeria
0: awon
1: nkan to da bi isoro to fe da bi igba wi pe gbogbo e na ni sa fe mo riko lawon apa bi ka tawon apa abomi won ni gba ti won gbe fajanle won ni awon agba kan dari awon agba kan adari awon aja arabuka olori eyan gbodo se bi eni mo fe jiri won ni poor leadership iyan gangan o na lo ye ka de bi awon isoro ti orilede Nigeria tin doju ko
0: imagine
1: lo ye ka de bi re ru oju iwe karun iwe royin Nigeria
0: e de muso muso muso e du pe muso na kan si e wa kori ode ke gbe ke wi pe baba o baba o baba

0: Ah, me Tinubu.
1: Ah, baba nu.
0: Ayo
1: to ni ko.
0: Akabi olowo de.
1: Eh, bo fe o.
0: E ga la kan bi. E ga kan bi.
1: Gengengengengengeng.
0: Ya gaba mogu. Ya gaba mogu aye lai. O ni baba ti kan sara si le ise ologun bayi o. Lori boye je pe awon eni arako. Awon eni ajigbe, awon eni apale won mo. To je bi odunrun o le mejo nipinle Kwara ti Niger won mo gba ominira
1: ah olorun o se o
0: ayi baba ilogo
1: oh go funile ayo
0: oju iwe keje iwe royin punch leti ka iroyin e tori aworan baba wa akabi olodo den benbe
1: baba abiamo ni baba
0: file
1: ki baba ni wa ni o soro abiamo ni baba
0: abiamo la kan
1: abiamo ni baba
0: olodo de
1: e se won pe fun
0: o bi be se be
1: ka biesi baba olorun iya ti agbara olorun gba o
0: pe ah me jesu
1: loju iwe kewa iwe royin ah iwe ogbon ni o
0: orugbon
1: iwe royin nigeria
0: ba mi be
1: owo gogu owo jare tin lo ele
2: mo ba re tin ra ta mi so ba nra
0: ah mo ma won tin ge glass
1: ojo kojo kojo
0: awon alalu
1: gender mi awala lewaju leka itu eko
0: o ti tan
1: obirin ni mi obirin ni wa ko sa si se ni seda wa e ba wa yo e mo gbe kundu si fun gbogbo obirin gidi o won ni tori pe
0: e gbe kundu so bi gidi tori yin mo pe e da yin wa
1: obi dada ni wa
0: e da yin wa
1: awon ajo wa yeki
0: o ni bo
1: won ni won ti gbe abajade si danwo wa yeki fun todun 2026 won ti gbe jade won wa soro wi pe obirin awa obirin to je akeko to joko se danwo ohun so mo pa wa la lewaju ninu danwo ohun koda won tun wa te siwaju ninu we royin vanguard bi won ti ko o won ni million kan o le ni gba 1.2 million awon akeko to joko se danwo ohun awon ni won gbe gba oroke ninu esi to da fun ede gesi ati ti isi o
0: ekweme ekweme you are the living God.
1: Yes,
0: no one like you. What's up, baby?
1: It's all alone.
0: Oh, but Jonathan, Jonathan, feel with the God bless you, my dear. That's why I love you.
1: God bless my dear. Mm.
0: You may kiss your right.
1: Mm.
0: Are you calling?
1: Awani. Can you?
0: When you let your logo, what it be about about that color? It's in lobby, million. No, no, got a naira. Lori en to je asiwaju iko iswap ati gba keje te ba ri won e wa gba 60 mila eh whistle blower jo ni si opada leyin ko ma ri
1: bo le for tere husband ya bi bo la ti ri yun
0: tan kini ko husband to wa leko
1: do no we yan te nkan no
0: won to pa se owo yan debi kan pin le rivers won to pa se ka kiri won ja to pa se titi titi owo yan fi ra ni fese si
1: so tun ti won
0: eh yemi o mo si njoba o ba pa wa
1: mi
0: lori owo husband to wa gba yin wa
1: meje
0: lori owo ti o ni ona loko exist
1: oluwa
0: olorun lori awon owo to n be ni septic tank
1: baba
0: lori awon owo to n gba ac mari konko sente boru baya baka gba yin wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: olorun olonjo oni ise ni la ni ise kekere nsi bi ibi ti oro nigeria wa file mi na lowo I want to eat
1: oluwa mo je njiya ko mo je
0: amen amen amen stubbornness yo ran o awon akori tun farahan ninu ah kila go so ja kila baba o
1: egbe nu so akimo
0: all right
1: okay o ku seju meji
0: all right that's my girl
1: ipele rivers
0: I mentioned you were
1: yes my love you know I love you sha
0: well, do, do.
1: If I don't see you I cannot eat
0: I brought you up in pain
1: ebe eni thank God in pain ah ko lo mo wa je fi pain pa mi
0: right amen
1: le loju we kejila se mo farada gogo won so fun wike pe awo wi tenu tia
0: sori
1: sori coalition tele kojo rainbow coalition won kan fe fi gbese re woni won fe tesi e wo fodun 2027 ni ya ye wo so niyan aniani so be fun wike
0: lakoto
1: eje pipe
0: won lo so sis
1: ah le kokan
0: ah mo pe shoshi te ba ti je njoko si drum set abi ogidu n wa shoshi njo na nu abi agbe bandiri le loyon le ke wa ni ke bi omo ki ma ji ma se gi
1: lasun ajawo yi wa nbo
0: ara
1: ma jawo yi wa nbo
0: ami awo te fi bo pa yan ma je ko yi wa nbo asara tu ti n lo ti woni
1: ah
0: sa olodum je nde be
1: allah mami
0: a awon pejepo ta wa
1: ala
0: ta mo si anja ina
1: ala
0: ti o ni si esi adie
1: ala
0: abori adie ala mo ja de be
1: ala o mami
0: inti mesin wu awa se ngba na nu ke le ni si te ti awon te ti mo ni ti oluwa re o mu wa
1: ngba te yin na san wu ore
0: mo sa agba yen awon ni suga
1: ah omo le ke wu lo nje ya ni o
0: awon korobo apo apo aya
1: e je lo ki dokita
0: o mo go suba no like ninu enu do mo ro ro ro ro ro ro ro ro
1: Oh, we are
0: going to be at the anchor.
3: Okay, I go to one.
1: I don't know. And
3: anyone, we don't dare go to
0: the anchor.
1: I'm here.
3: When you are pay, I want a lumia, we pay the rookie lens.
1: So,
3: my phone, I want to know the entire below. In two sitting on the side of
1: you,
3: we say, okay, okay, okay, okay,
0: okay, okay, okay, okay,
3: okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay,
0: okay,
1: okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, akoto owo ijoba ipinle osun won gbe won soro gaga bi bere ti awon araalu tawon wa nbere ni pe kilo de to jeru asiko yi se ki won mo ba nana kuna ni abi nitori pe awon bi ti won nilo lati fi sowo lo seto eto odibo lotun lo si se ijoba apapo ni o ba won gbo bukata isuna yi oni abi awon oni nkan kan mi ti awon se bo ti e wa je be egbe oselu adc awon ti e wa so pe iru igbese bangan ni won pe ni political terrorism ni ti ge si mo ma wi pe awon ebo ni nla ni nla ke won wa lodo wa bi awa gan fe gbe ebo je ebo lo e je ka wo iru igbese yen kilo de ti o ti je bi osu bi melo kan seyin tabi saaju asiko yi so ye ko ri be se political terrorism ni looto abi oro oselu ni
3: oyinbo ti oniwo we o
1: adc ni so be nbe ni we royin nigerian tribune
3: ni ti onkorin wa kan sikura yin de barista
1: ah baba
0: eyin
1: na na
0: yin ba ni pele pele
3: mo binu ti abati fe se wu oyinbo orisisi la mo gbo political terrorism de bonla ni o to pe awon ti ko wa le bon gan yo le ti won le mo ke ndu fa ka
1: Abidika.
3: No, kati o wa nle. Ti a ba foju wo tori pe eto odibo nbo nipinle Osun. Awon oloselu le wo wipe asiko to ye ki igbese ti AFCC gbe, asiko to ye ko waye ko yi, won le wo be. Sugbon bere ti mi bere ti mo ro pe idoba ipinle Osun ati AFCC le ran wa lowo lori e. Alakoko ohun ti efcc dé kóye wa ni pé àti oṣù kẹta ọdún tó yà wà nù rẹ̀ yìí làwọn ti ń tọpinpin ètò ìṣúná nípínlẹ̀ ọ̀sùn ẹ jẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀sùn sọ pé ṣé lóòótọ́ ni àbí rọ́ tó bá jẹ́ òótọ́ ni ò bá ní kò sí gbà tí a daṣọ káre ilẹ̀ fi wọ́ ẹni tí ó gbé ìgbésẹ̀ ǹjọ́ gbé ìgbésẹ̀ yẹn nípasẹ̀ òfin torí mo nù mọ̀ kékeré tí mo mọ̀ ti a ba fe lo mu odaran ile ejo fun wa ni iwe pe e lo mu se efcc na gba ile ejo lo pe a fe gbe gidina account ijoba ipinle osun o
0: nba so pe no nba so pe no
3: nba o le so nba le so nba ko ni ile ejo agbejoro ni awon to wa ni nba so won o le si won le mama boya efcc lo abi won mo emi ro pe efcc lo le so fun wa pe àwọn gba àṣẹ àbáwọn ògbà tí àbá wa gbà ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀sun ó yẹ kí wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ kí wọ́n lọ bèrè lọ́wọ́ lẹ́jọ́ pé ṣé efcc ní agbára àti ṣerú tí wọ́n ṣe àbí wọn ni torí pé n tó ń gbé àwùjọ oró ó ní òfin àti ìtẹ̀lé òfin tẹ́rí tá a bá wò lọ tá a bá wò bọ̀ bó ni ìgbégilé àkáǹtì ọ̀sun bó ṣe lè ṣe ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò ẹ rí pé in tó fi dámọ̀ ẹgbẹ́ ni wọ́n sọ pé kó díje ìdìbò kò ń ṣe ìjọba tá a bá ń sọ pé ìgbégilé àkáǹtì ọ̀sun yóò ṣe àkùdé fún ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́sùn ṣèjọba ìpínlẹ̀ ọ̀sun ló fẹ́ sí ìdìbò ni
1: sejoba ipinle osun o nilo lati na owo kokan
3: ke lokan ijo won so pe ki jobo nawo si si o se si eto idibo
1: okay
3: inec egbe oselu atani te ba ni ke ki jobo nawo abala tani won na si
0: agba be yen wole
1: eh ja lo soju oja pada abo

0: Akiwa kabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 iroyin baba fendo unte siwaju pelu omowe busari awon na ni ajo nse to pale onbo
1: ah le ti lo lori oro ipele osun toro lo fe to beju tori oro ti baba wa so o je yi to gbe won dada to se ni kimi yo ni tumo nipa wi pe tori pe eto bo nbo ko ni wi pe ki won ma tana wo isakoso ati ba tin se ninawo ni ipinle osun wa ni abe isakoso ta la nse federalism mo ro pe state ni autonomy independence de gbodo wa lori bi won se nawo won ba je pe be ni abi be ko e je nbere bayi wi pe nigba ti won ti wa gbegida owo inisin lori pe ari asise kan to ye pe pase asise la fe to boya pe ninu 100,000 60,000 ni asise ba a ti mo e to je eta asise ba ati ti o affect owo osu osise e ti o affect ye ka eto ilera e ti o affect pension fun awon agbalagba ati awon osuna mi inu opele ti o fi ni di konuko be lawon oselu alatako so wi pe gbogbo nkan ti ijoba APC nse owo agbara ni e fi kowo ile ise ologun lasiko tere pe ipo eto bo nbo e sese be lati joy be e tu gbe gida asun ipinle kan lori pe eto dibo nbo e gbogbo awon afiwe yi sa
2: sere eti omuru pe o fe kan waju lori ipinle osun oni pe igbese ti FCC gbe ka yo oro idibo kuro ore woni o gba to fi le se akude ba ise ijoba ni ipinle osun tori pe ojojumo ni ijoba gbodo nawo ka mo ro to idibo kuro ti aba wa se bi FCC se akoko nje igbegile nje onigbedeke ekiboyojo kan ni o abojo meji ni o abodo kan ni o bo ni ijoba ipinle osun ni o se ma ra ise ojuse e gege bi ijoba fun ilu gbogbo awon en ti o ye ki agbe ewo oni e emi nigba wo pe to wa pe FCC gba ile ejo lo looto ki won to gbegbe se yi ile ejo o le fun ani eyonda bere pe o gbodo tori ile ejo na gbodo gbe ewo a ko de ti kini to le mu ba ipinle ni to le baje ju gbogbo pe n ta nso yin lo abala be oni pe mu ro pasiko ti to fun wa lati se adanyeri iyasoto lori ofin momu mi ti n ba n be lori apele fun gomina atare emi ro pe n to ba je meru nkan bayi pe a n sowo olu nsekuse ti ba n sele ni akata ijoba ti baje o ye ki awon agbofinro lagbara lati se wadiri we nibe ko yemi ngba ta ba duro ngba to ba pari eto sakoso e lati wa la fe yewo to pe nti o ba a le moran ti mo gan emi ro pe o ye ka dan yen ya soto ti yen ba ti da wa soto awon tin se joba le wa lori won osunraki tumo pon wa wo pe odun sa kini mo nloyi mo lo mo do keji lowo won wa ni mo jiwo ti n ba wole sa ile keji pe obe dodun kefa omi o ti lo so ele n je nkan to n karin ma awon tin se joba le wa lori ohun je be so ti ko danu ba ti wa won asunraki se lori oro awon ewo osise awon ologun eso alabo wa te menu ba emi ro pe enikeni ti o ba n so wipe tori oselu na sise o ye ki a beere lowo eni be pe ti a ba tori epo jesu
1: a tori sujepo
2: ni eyan la a fe pa fe bun lowo ke so gba mo binu o a ni a fe fi kun owo ti won n gba ni owo ise so to abi ko to emi ro pe lo ye ki a gbe yewo asiko ta ba se emi ro po se ko e koko tori pe ko si gba kankan ta le ti en ti o ba ye ko lo se lo n be lori apere ko si gba kankan to le se nkankan ta ni so pe to aya tori oselu lo se se tori ke ti n be lapere ke mo nife mu na nikan ti tori e se to se ni tori to ba tun fe pada wa ba yin ki ke le se to ba fe
1: e je wa bere bayi sa ti a ba fi kun owo awon ologun wa nisin ti aye ro sobo fun won gbogbo awon mọ̀dá ti ijọba apapọ mọ nla kale fun ministry of defense bi allowance abi benefit fun awon military ba se n gbọ ni police service commission wi pe eti lobe fi gbohun oro awon owo iwon igunle layo se awon ti an be ni sakoso kini n ba ti gbọ pe a ta da bo ni esun ni o se won ni so pe ati fi kun owo yin ki le tun bere benefit abi madam da kankan fun se ko ti ni ku be ti o tu wa mu iwa pe ki awon ologun tori agbo pe awon kan o pe won ki won gbowo lowo agbe sumo mi kan gba lowo ara iluju kan gbowo ijoba lo ko to bobu kata awa ta sinu gbogan o wa o to wa gbobu kata ye wa ka ma so yin ti o tu ya gbe bon dani
2: te ri ba si ni ka se to yo ba ni ti a ba mu eyin sowo otu ta mu eyin sowo si ta fe eyin titi de lu seyin
1: e ti oyin ni oyin
2: ni oyin ni oyin ni be ti le ka se to en ti wa abuba nbe ninu re
1: yo wu
2: ko da ke fun ni kokoro central bank pe gba to ba wu ni kolo mo si yo tun fe ji nbe
1: ko ti fun mi wu na olohun
2: en ti nbe ninu re ni nitori pe abi won le bua bayi kan ro pe n to ba de to ka ma se fun won a se to yen gan o se ko pe na ni je nkan tin ta won se fun ro pe ka won gba one koro mi in to ye ka ja fun ju emi ma so loko ba ko se ke kun owo lo ye ka ja fun o bi ko se n ta fe fowo yen ra ti a ba gbe bread kale tun bread lana to ni 100 naira ni to wa ro pe ntin bo to ra 100 lara lana gba to fi doni owo to wa la ku e ti lekun o ye ko na tun fowo kowo bread e o sugbon to wa pe in ta n fowo ra o po yanturu owo ti a bere fun oni po inu ti a ko wa ni economics ti eyan to po ba ti n le oja perete olojo oyinwo re soke o ki lo te awo na ta gba ti lu o dero
0: o da eja ti be lo si oju iwe kejilelogun iwe royin vanguard tunti iwe royin the guardian back na royin fi di e mule wi pe ile ise bu fopo dangote awon na tun mu adinku ba jala ipo bentiro si egberun kan o le ni bi 1165 naira won in this petrol nigbati disu to si je 1570 yon bi orin lele degbeta odin mewa fun disu o wa ni won ma adinku ba loni lola bowo epo se rinu se bi yo se ma lo lori epo re ti o ti e ni si pe a le fokan bale pe o da o iye gbedeke ta mo ra epo re o si je ibi ti oro aje ibi ta gbokan leju lo bi epo ba ti won opolopo karakata igbaye gbadun omo niyan ohun lo ma nse akoba fun nibo ni ko mo orilede Nigeria okule fokan si ati wipe bi o ba si ebu fopo Dangote gan nibo gan bo lo mo orile ba ti ma repora
2: ese ri to wa nipa igbe omo niyan oni pe ti o ba so pe oni lari olodun lo mola n to wa pelu igbe aye omo niyan ni ko to di pe Aliko Dangote o kowo bo ima fo epo lorilede yi ona kan la nto e de pe ara ona tan to yin na lo mu a n fi ekun wo kun oye tan ra jale epo o jo di pe awon kan wa ri bi pe popo obelele tan wa gbodo joko ti ti won wa n fa fin ti en ti fade bi ta fade ni mo gba ti won ti ofin petroleum industry act to so pe ki won di regulate se ri di regulation yen nigbati a n so tan so awo sakun awon kan to ro mo ofin ti won se wipe eyowo ekunwo ta fi n se iranlowo fun epo eyo kuro awo sakun kini awon to le ti eyin eyo fun wa ati janu kini e ni imura sile igbara sile wa ko po imo ta ni o po gege bi awon ara ilu wipe lórílẹ̀ àgbáyé o ẹni tí bá ti ń lọ sí ọjà àgbáyé lọ rajà ni tó bá bá lọ́hùn ní ọ̀wà tàǹdé irú ẹ̀ ló ń ṣe wá Dangote ó lè máa fi arò pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ń fọ epo lóòótọ́ ṣùgbọ́n tá a bá lọ ibi tó gbélé sẹ́yìn sí ó ti kúrò lórílẹ̀-èdè nàìjíríà
1: àníbẹ̀ jù
2: torí pé yes international zone ni wọ́n pè é so ó yàtọ̀ wípé kó wá
1: já sí ilẹ̀ ní
2: bóyá ọjà bá ti ń bẹ láàrin ìlú ibi tí wọ́n ti jẹ́ carve out yẹn anybody kò ń ṣe ọmọ nàìjíríà nìkan ló lè lọ síbẹ̀ kò lọ gbélé tó bá ti gbélé iṣẹ́ kalẹ̀ bí ìgbà tó yí ni tó ń ṣẹlẹ̀ ní japan tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ ní china tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ rẹ̀ ló ṣe rí ṣùgbọ́n àǹfààní pé ó súnmọ́ wa ló jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ gan wọ́n jọ ṣe ìdúnàdúrà pé a mo fowo naira ta epo fun o tori pojo me Nigeria ni won le so pe fe fowo naira ta epo fara Ghana so awon kan to ro mo kini po so in to na ba se ra ni o ta yo ba so pe iran osowo yo jere so aya fi to pe a fe pada si ese ta wa tele tele pe kara ka fowo kun in la le so pe gbedeke ye bayi lewo epo le je sugbe ya won to sele ni arin America ati Iran pelu ojuna omi ti
1: straight of almost
2: ti won gba koja sugbe awon kan to mu akude ba oro aje kakiri agbaye ibi to ku si oni pe biru nkan ba ba sele iru igbese wo lo ki joba o gbe lati mu itura ba o morilede emi ro pe bi ti o ku ni won de se tintintin sugbe ti apa ba kun tan yo ba ni
1: ya to pin
2: ati joba apapo asijoba apinle asijoba abile emi ro pe gugu won meteta yen loro to wa nle ko to rowo ti yo ko loro eto eh an fowo ko epo an meteta won jo npin
1: o so be o tun ba ku apa bi sa e dakun nigbati wahala straight of almost yen to je jade lori pe aijagara lilo bibo ko tin gbe epo lo je ki epo won o si wa se afani fa awon orilede kan ti Nigeria na wa lara won ere je wa o tun po si lori owo dollar ijoba o kede pe ta je lele nigba na sugbon ngba ti inira re de ijoba je ka mo pe inira re lo fa inflation how come to je pe ngba ta ba ni excess ara ilu e mo igba ta ba wa ni deficit la wa mo ni pin be
2: e ti yo ba pe ni akere bi owo ri
0: ya da gba ni
2: sara ngba ti ba nsi dom dom ko si eni ti o ti o gbo ngba ti a ba nbere pe o ye ke fun wa ni kan bayi won ba ni a sey no wa ri pe kini ise kini ni ara mo ite to wa ninu ise akoso joba oni en ti o n se kun wo fun wa oni awon ta n pe ni alata ko joba e ri pe awon mo jojo bo le joko feyin ti won na pa nese e lo fi papo ti ma harun mo ba ti n da won le kan na
1: what the opposition
2: en ti n ta ni lo ko se pe ka si opposition to ri pa fe dibo bi ko se pe a se opposition pe ki joba ko le wa lori ese ni gbogbo gba n to ba ye ko ma se ni gbogbo gba lo gboro ma se n te mi ro pe n ti opposition wa fun ne a wa le wa ri ko wa se wa ni e ti te se bayi ti n so bayi ta ba te fi kini idanwo boyo na boya yo le se ju n ti e ti benbe lo n te mi ro pe n to opposition wa fun sugbon lasiko yi ipenija to wa fun joba ni pe bi baba ba ni omo nle ti bi ba n pa omo baba o lakaka gbogbo ona ti o ba gba ni
0: bo ba wa je be na ni toto e je wo nkan ti we royin to ko laaro e lori oro to bo ta lati le ise are iyun si cardinal onaiko lori oro ti won lo ba re so laaro yi akume na wa soro wi pe ijoba apapo orilede Nigeria oni foju tembelu awon olori esin kankan atawon eni oroko nitori idagbasoke ilu eto abo ati awon nkan mi sugbon oro to ti jo saju je jade lati le ise are gege bi eleyi ti won fi ndaka ko to si cardinal onaiko wi pe e ti awa je ton ba ti fe soro oro ta o ya ka won jo so ni lekun lati lekun mori sugbon cardinal so wi pe oro yi ise oro asiri pe ile ise mu maworan to je ti joba apapo won be nbe se loro asiri ati wi pe bawon ba soro nipa pe kilu o le da ki nkan tara ilu rire oro aje gbogbo e le koko se ese nbe nibe e wo oro yi pelu bo se je jade bo ni ka ti wa wi nitori pe awon ta lero wi pe won sunmo re lati ba won soro o na ni won so yi laipe yi iroyin si gbe jade nigba ti won so wi pe won ya owo kan fun awon ile ijosin egberun bi awon ile ijosin meje 1.91 billion nigba ti masalasi awon gba bi 6. something billion fun masalasi 52 se ija le ri lara awon ile ijosin yen ki won daruko won boya kawon na o tun pada lo sodo are lati lo ba are soro abi oju wo le yin fi wo igbese ati itapuroso yen ati bi won se jo isi oro pada fun bobo wa jayi pe nbembe na won jade won soro oro ti won so ina lo fe babuku dey won si lawon ise ni abuku bayi ti ise ni abuku ni toto
2: se re oro to ba nle o ti lopo mara won tori pe bo se wi emi ro pe o ye ki ijoba papo awon ile ijosin ti won ni won fe fun lowo atunse o ye kan ko won sita ka wa wo pe abi ile ijosin ti baba yi wa abi kini ododo won ni abi to dodo won o to ni se so nkan ti won so yi ka wo be abala keji ipade tan lo se pelu are kini ti o waye le are won mejeji se oro tan ba are so isi ta are fo ko ba ireti mu abi ti bawo tori pe ka ni ki won to lo ba re soro ne ba ba won ni royin soro o se se ki iha ti awon egun are ko soro yi o se se ko ma ri be
0: eja wo se oro ti won lo ba re so se oro ara aboro ojo aboro ara ilu
2: ina mu so e pe se ri oro ko si won le lo so rara won
0: se ntara lu fe ni won lo so abi ntara lu o fe gbon
2: se ri ntara lu fe ntara lu o fe ko si nti won so ti gbogbo nti ti ko ti je nkan ti o je mo fun gbogbo wa won lo so tuntun sugbon to sele ni pe eni to soro eni lasiko ko soro tan lo so oro ti won so nti mi ati eti na so tele ni intelu mi na ti so ni sugbon wipe o wa lati gun yi inu ibani soro e ri pe won so poro wa en te yo soro wa ona to gba so ati bi to ti so wa ewo laamulo lo te yi eni to soro gangan oni ti o je koko si wa ko n soro to so wi pe ah a ti gbo lenu wo na ke se pe oro to so bi o se pe eni to so gangan tori pe ntan so nti are na mo tele ni ko je pe won so tutu fa re pe ilu o fara ro o se to abo oro aje o
0: lo eja lo soju oja eja lo ju oja

0: Jesse's.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won no nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin ati wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la nfe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be n ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu yi ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se n jade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 atun ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi ti o je pe e tin ro bi pe bo le sese ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CDCare o di gba kan na e seun
4: CDCare there for you.
5: Oh yeah.
0: karawo ngba lo kaju eko giri ka mu yangan ka

ojumare ni ona si ona la ojumare ni e ka bo sori eto seya o seri 2 fm no npe bi lori 94.9 letin gigawa awon kan tun wo loju opo ti youtube awon kan wo loju opo ti facebook fan page 32 fm 949 feyin e ibi kibi tayin tin darapo omo wa e ka aro lati nigeria o o sese ko je pawo oro lele yin wa lapa todo ti yin o sese ko je pe owo osan o de le je oruje o de je yale ta le yin wa lapa odo yin nene ja tiwa oro kutu ai lawa yi o ago mewo oro ku seju me dogun me dogbon uje 25 minutes o ku seju me dogbon ka ago mewa oro orokogo yara gbon sa fe kulu ikani 32 fm 94.9 Laughter House Okay, Tenten Premier Mokola Nile Ebadan Nibe, Lagwas Ita Atindo Keriri Keriri Eka Abo, Suri Eto Shayao Aisha, Adedo Kwa Ajosheni Okay, do we do work okay. ID Nobu Ati Fetia Ele bo, ajama akpo, opo la aro itafi kigma.

se kedi ati ipolowo aja ni isin ba ba lo ta pada de se mo poni lojo bo Thursday throw back Thursday aran ti awon nkan to ti sele seyin gege bi ise wa eku ojuma ame mo gbagbe e toju emi yin o toju emi re ore mi o o se pataki elembe won eku ka

so yedo se timbo oni ti mani mani de awon eyan tin pe eje pa fufu gan o iyen ko agage pa fufu ti en ba se ro fufu tan be iyan ma dun yato to ba tin le to tin dowo bi wakati merin marun ko ni dun to be mo agboda ije pa fufu gan bi mami lo de n pe o ta sa n pe pe pe bayi lori pa fufu nitori olohun eyin te je mani mani e to sibi kan ateyin je je susun e susun yen bojo ba tin ro a wa tanna a wa gbe omi si waju bayi bafu so ama bo sinu omi ni fun re ba tin bo nu omi tin bo nu omi tin bo nu tojo ba ti ro bayi wahala de ba ti bo nu omi da bo nu omi la wa sinu anse o nja de niyan

0: lati tun yo mi jade o
1: tun yo mi jade
0: konira
1: lati tun ko mi jade
2: konira
1: awa lo ni ilu lalo
0: mani mani esusun
2: ilu lalo ni wa ori do nbe mi le
0: o tun ku awon kan awon kan
1: mi o ra ni
0: be seju opo
1: awa lo ni ilu lalo ni wa o awa lo la yo la
0: awon eyan je pa fufu gan sa 070-5 Meji Odometa 949 070-55,949 080-97,949

0: e ja bere si ngba pe e ka aro o
1: e ka aro sa
0: ewo le yin je nbe wa le mo mi lo npe la taro
1: e pa fufu ni
0: somo ya fufu ni yin ni
1: awo ya mu pa o ile wa ta ta wa
0: eh
1: ya mu pa wa re ti je nbe
0: we don
1: o ma wa ro fufu
0: we don so baba ti
1: ma wa se la
0: e ti se la
1: I want to say,
0: Yes, sir.
1: I was a little bit.
0: Esusu ele eku oju wa o
2: ele ka ro mi sa
0: e ka ro ba
2: e ku eto
0: yes ba
2: e sa ma n gbe wa de be ni opo lo yin o ni joba
0: abi olohun ba
2: ati se se mo ni je na
0: ami ma
2: ya eyi ojo
0: lati ojo
2: teri ti wa ni ona ni osun ti ti lodo wa e o tun wa ba ro yen wa wa eko
0: Wa eko.
2: Iyan tun wa. Ha!
0: Yo
2: wa gbe. E wa la won mama wa ki mo se fun wa.
0: Mo fo.

0: Yes, ke.
1: Omi tutu tiru eja.
0: Elo e ku oju e ka ro.
2: Mo ka re pe to.
0: E mo se n daddy mi.
2: Mi pa je la se lo.
0: Ami.
2: Pa ti se fun mi ni na o lo go lo.
0: Ami Olorun sa.
2: Owo ko te ni omi ni yi dawo ni la ti are lo.
0: E se o ma mi.
2: A ko to to le ga je.
0: Ami sa.
2: O se n ti so pe o ti awon kini yen ri.
0: Hmm.
2: A se n ti o ba pa so.
0: A se n ti o ba. Okay, I'm a sin, it can you
2: free?
0: I will not see any power, Jerry. I will give me money, I guess in Kerry. Hm. I
2: just say, in your
0: cafe, me well, Benya, say, in cafe. I say, sir, what are you, Jessica? Ah, say,
3: you want to ask me?
0: Ma.
3: Kolo tu gbe ni de la o tun mo mi ranti ile. O nje wa lekisi mani yen.
0: Ene mani mani.
3: Ah. Atesusun.
0: Eh, won le tun ma nje tata.
3: O so ja mo tun. O tun ma fa golo ta ninu oja.
0: Wow.
3: Yesusun yen.
0: Eh.
3: O ba ta si ko re bayi. Gbogbo o ma belu ta ni. A mu gba le dani sa bo mi sinu bucket. A ma pa sinu e.
0: Hmm.
3: Jeri mani mani te wa so yi.
0: Hmm.
3: Mo ti tori egba oje ni bi o se ke ye o se kerin bayi.
0: Hmm.
3: Ni mo lo ra loje, o ti won ku. Eran le nso hun.
0: Eran ni.
3: Ah. Ah. La la la la la.
0: O be.
3: Ya la gide. Ya la gide abo se de lo nso la ta pata o be ni.
0: E se o.
3: E wu mi ki se gun ki ko ma si nbe.
0: Ah.
3: Ah.
0: O gbadọ wa nbe.
3: Ah, o gbadọ wa nbe o. Won ta la pata tele won ta mo ni. O ba to be le so je mo ma to pe ni mi ba gba igoro mo ma to ri be gba oja ba lo.
0: Wow, wow.
3: Eran ni o, eran ni. Awon kini yen si da o. Aye ati joba yi ya. O ko se mo mo pe ti o ba se ran ninu obo ko se ni ti yen oni kan.
0: Hmm. Ti o ba ti se ran gbogbo e ni ni o gbe inu o kan yan.
3: Be ba te tun wa se tan ke wa ri isapasi.
0: Wow.
3: Ki mani mani yen na o ga bi e ki lodo wa kan yin la ma npe o wa wa nbe. Ah, ejo. Yo ma se pu pu pu pu
0: pu pu pu.
3: E gba gbe e tun ran mi le se ti ka ko ma da to to. O ti se da ba mi ka ti to FM ko ni jona yin o ni ba je.
0: Ami e se o.
3: La ti abo se din la ta pata.
0: E se ngama, e pe fun wa. E se mo. Ko teyin o ba mo esunsun e mo mi gbe mi o ye ke mo yun o to mo fa ti akile nje nle kina ma nje nle won ai e ran ati sikini kan le won je so o mo sukusuku nti e o mo sukusuku o mo lo bi amola
1: e ba nbe mi je je ka nbe mi jo
0: e ko ra wi ke ti abi u awon mo mi re atan dadi re nikan lo face o ti e ri ti wa ro set it, you know. No, yeah, but so my thing, my mommy, baby. Oh, my mommy, baby. Born this morning. Eh? Ah, what do you mean? Can you write? Ah, what do you mean? I like what I like. Concordian, will concordio concord. It's Apollo, your concord. Ma mi gbe mi atun je ni o na won ti ko fun eku o ti ti won ma nsa ni o da gbe si sa ni yo ti ah ba bonu egusi oh god yo se ya ka be ri ti o ya ka bayi e je nse kedi ati gbe wo ja na
1: ai la gbe ja pa oba
0: baba ti lo ta pada di
1: o se nde
0: awa te waju
1: awa di da be ma se mo ki o
0: didi da mo like baba e gan.

0: Hello, ku oju be ka haro o.
1: O ta se.
0: Yes sir.
1: Mi ke mo bi le lo pada wa.
0: Okay, very good.
1: Jerry ko ti olaju.
0: Mm.
1: To ko ba wa. O po. O mu dada wa. O ma ida wa.
0: Hmm.
1: Minus and plus. O ni olaju se fun wa. E wo ti re ti won so yen.
0: Mo
1: ma be ka lo fe gure wa bayi.
0: Emma, tu ti gbe mi debe gure.
1: Emma, lo jebu kakiri. Na ope re ori ti beji ni.
0: Be ni.
1: Ope kan ni lewon etu, ikan logoran. Logoran lo ma han. To ba ti be fa bayi, e ma ta gangan soke bayi ni. Se ti ti ti meji awa ma nko je ntutu ni.
0: Wow.
1: A ma nko je ntutu ni. Tu de kan kan si wa be. Ti awa kan do re wo ni si, olomo e ko gba drip.
0: Come on, baby.
1: Ah, yo ga o. Ori pe wa e ga la ko sa shanu wa ni ba la wa. Opo la yo ni daru.
0: Eyin je ija ku je legba gan o.
2: A ni se ku je yin pe lo so de jan titi.
1: Ije gba ni kan to gbogbo bi na ni. Ode. Ije gba ni kan.
0: Eh.
1: Ije gba ni kan. Ije ku je yin pe su mo ti so si waju.
0: Eje kiri ni.
1: Je ta gbogbo kan ta ise ti je ko lo go shanu wa ni. Kolo go shanu ni akori to ori to ti gbagi to ti gbope
0: o
1: ba ku omo baba mi kan ma nsoro kan o le ni ti oruba pa ti o ba ku o ni ti gborugi lo nya
0: eh
1: ni je ti gborugi ko ma ka ki ko ma bi o ma se were ka ki se ti
0: eh o ye mi
1: o ti ye yin
0: o ye mi
1: eh so ni ti oruba pa ti o ba ku ti gborugi ni o ya o
0: e ba je to ko e che mi ki

0: awon ebi oloka yi ti de e je ada won lohun e pele
1: yes sir
0: ebi alamola
1: e pele
0: e yes sir e mojo ka lo
1: ah ibadan le mi
0: okay n to fa niyan
1: ibadan ni mi ibadan ma
0: ninu ninu oka amala ewo ni mejeje wo lo lo
1: ewo le yin o fe nbe
0: ko se nte mi o fe
1: ewo le to ye ko te yin ba je ki lo lenu yin to re n soro ni isin yin ati e to pe wole e da ko elegede
0: so auntie kan fine ni won kan jo english ni
1: english o siwo
0: ibile buku
1: sorry bi ati re se suna omo lana mo ri kini kan to gbalẹ lotun o di lasa
0: ah e ba tun ko
1: o da mu eni kan wa soro nto wi na ba ni boda se ara wa ni yin emi e ma se get inside ilasa re
0: bo ni gure se fi ru fo ri
1: o ni da mu aye omokunrin to ba ri gbogbo omo ni ojori
0: Suku
1: I think it's this thing.
0: Alejo mi.
1: Ma, mi a sa, sa.
0: Eka aro.
1: Yes, sa, eka. Eka, eka, jo apo, eka damo.
0: Wale, efe se ayaje ojo oka.
1: Damo. Olo, ju, ese un. Se ribe, ese bimo, sen sana uba, olo lufo ewa nan. Bo, e, kuku ni rare yoni, jayi.
0: Ame.
1: Ese un o. Eba se doko ni arogbo mo so tin ra mo sini doke so si mo kore so so ni eba n so fun pe ojo ko kan din logbon ati gbogbo
0: awon 29
1: be ni osu kejo ta wa ina la wo mo jo ka
0: boka
1: amala aye mi my life recreation club n bi lati
0: la leyin odo yin bi
1: be ni 2.0 ni
0: 2.0 e ti se 1.0 njo ni
1: oh no
0: but 1.2 te se awon eyan yo awon most ton ti gbo te tun so awon to sponsor yin lodun o ko awon ara bi ijo ni ti an fun awon eyan ni kini
1: sorry
0: awon eyan ton ni yo
1: bo sorry 30 a ma yo na ni awa ni yo yo ya
0: boda kan yo o si bo ba ta won ko sori mu
1: ijo ni
0: eyan ijo bobo na ni te pe njo na so na ni to nbo
1: ah
0: abe tun ti fi kun
1: a tun fi kun
0: we done
1: a tun ti fi kun
0: we done
1: eh gbogbo eyo lolufe ti ami yugo e o tasne e da mo njo na lohun ko sanwo ko gbogbo owo idagba soke ko sanwo e ri bo ti ri mo ga ju lo e ma da mo lojo na
0: ina
1: mo na rojo ko e gbo wa ni won won
0: alai
1: jo
0: alai
1: tori bi la to de ni
0: agba tati won
1: egberun meta naira na le fira
0: siri be
1: le fira ticket ra mala be ri ti ami iluju orun era ticket lowo re
0: ejo
1: gbogbo awon osise wa patapata ni koni o na ni ticket wa lodo wa e si le wa si laughter house ni premier imokola ni lu badon to ba je pe odo yin ba sumo ki ado eni lo sodo bibire
0: ticket wa nbe
1: ticket wa nbe iya dija alamala ticket wa nbe awa ta wa ni gbare mu eja kan si yoyo
0: ayo loka
1: awon meje ta ti won wa gbe oka fun idunu to wa nbe ni wi pe molebi bi eleni mefa won le wa ko si je pe nje ototo ni won oje
0: mo fo
1: bo chirinu be na ni danu si idije ni Mr. Smooth iye ni pe okunrin to ba le ro amala fele fele dada
0: ti o fele bi eti
1: si se alapa akagon biru titi ami ibadan
0: omo ka omo ka je ni ko mo ro yo ro o yo si ni koko
1: okunrin to ba ma amala ro dada wa gba ebo to joju
0: wow
1: eni to ba le je amala gbona to ye pe olodun fi kula bi fanu senu ti won
0: to ye pe yo ma mi
1: oh my god wa won na gba ebo
0: e sa mo bu la won
1: e to ba le je su amala ba ki laarin iseju
0: pe toka po
1: oh my god
0: ti o ma yi mama yi bi stiani ni o mama yi o mama yi ti o ma yi
1: ti be na le ni ka ti e se bi lo to for once
0: okay sorry
1: very good awon yen na ma gba ebun egberun meta naira le fi wa gba ticket tonu yin ba jin awon eyan ti se be lopolopo
0: sure
1: yo e le pe number 0806 218 218 51 94 0800 62 62 18 51 94
0: fẹ
1: to ba fẹ polowo ọja na
0: tẹyin na ba be best fẹ
1: ṣe agbatẹru
0: amala fẹ
1: 2.0
0: e fẹ fun support
1: oh my god
0: awon olorin wo le ni nbo
1: je ko digba na
0: ka ma be
1: je ko digbo mo sa n pe e fe
0: o se ma lo
1: se mo le ma lo
0: o da bo
1: o da
0: bo
1: o da
0: bo
1: o da
0: o
1: da
0: je n pa mic je n pa mic odo e awa yo ma je ori na ki yo ti se iruru

0: like Ayinla ma ra igan Ayinla Adegeto igan. Hello.
1: Hello.
0: Eku ojumo o.
1: Eku ojumo se la ra ni.
0: Ah adupe olagba so me ti gbolude ni. Won ti nji phone ma mi won mu. Won ti gbolude ah. Hello eku ojumo.
1: Eku
0: e ka aro ma.
1: Eku e ka ojumo eta.
0: E se ma mi mi.
1: Yes, sir.
0: Yes, ma.
1: Ari pa, pa pa, yes, so I'm very so happy.
0: Oh yeah.
1: There is a papa for you.
0: Ah,
1: mo je. Je
0: gan. Eh, won la won je gan.
1: Ya ka wa ni le wa.
0: Mm.
1: Wa ni. Wa le ko na ni, ya de.
0: Hmm.
1: We pe ka le je papa for
0: you. Mm.
1: Che che ko ya ka. Sa ko ya yen. A de je.
0: Tori e pa for you.
1: Eh,
0: ni, ẹwà ọmọ ọwa.
1: Ọrùnla ya wa wa ma popo mo ipa fufu mo.
0: Mo fọ.
1: Awa ti.
0: Mo fọ.
1: Eh.
0: Ọrùnla.
1: Ṣe to wa le susun yẹn na.
0: Mm.
1: Tọji mo ni yẹn church CS.
0: Hey.
1: Awọ gbe a de abọ bi le ta me fa lo bi a bo mi sinu.
0: Mm.
1: Wow. I
0: In your life, in
1: your
0: life, in your life, in your life, in your life, in your life, in your life, in your
1: I'm a
0: Ah, don't.

0: Hello, e ku oju won.
1: Hello.
0: E ka aro.
1: Hello.
0: Hello ma. Yes, yes ma.
1: E ka aro.
0: E se ma.
1: Enlo ti o ren to daru ko aro e ko o.
0: Ah, enikan ti koko. Enikan ti koko da ku e won na ma nse mewa.
1: Ah, aro e ko yen ta ba ti, so ma ti ba wa tan ni fresh, a wa bu lale lori.
0: Wow! Ilale yin fi je.
1: Ah, on la tin si ni ni
0: o ba le ko la wa. Omo ya le ko ni yin. Abalajo, abalajo.
1: Ah, o ma ndun pa o e ku eto.
0: E se o ma. Won ni won ndun ko. E

0: jode alare mo gele deni joba arisa eyan ti onipon laya o le ejokiri boto adipo fun de gbengbe eto alare mo nikan ni ta wa iya alare mo omo ba omo ni ya mebi ya alare mo arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba o ni abele ba ni baba olawale re mu o atori omo ka ko so se eto kan ke to kan ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo re mu omo olawale ani ko yo je o ijare bi ko gbare oje ekiti kete ngboro me ani ko ba ti asehun aiye ododo olawale ijare ni olawale bo lori re ko mi omo are.

osolodu to ma re beda basun la letile mo ti o jisaye kun asan le won amo lenu gba le mo laaro yi opo nkan ayo lo ti sele lode ebumi o won bi mo totun kilo to mo nbumi be elomi jisaye laaro to je pe le iwosan lo bara re lori ko ba ole ke se po wu won be o bo ti wo lohun oba mi ni sola bo ti wo lodu to ma re ni sogo ebe lawo mo be lohun oba be ko mo fi wa dara ti o ba wa nu je to ba ti wa ka wa ye ta sun lale ana ta tun ji laaro yi olohun fe nkan kan lo wa koja ka sa mo dupe ore be lawon agbagba le yoruba won ni gbogbo en to ba dupe ore won ni dandan ni yo mo gba mi nsi ja mo be ti yo baba sore fun yan laye wa le n ta sore fun ti o dupe dabi olosa ko ni leru lo ni ka biyesi olohun oba to ba wa ri be emi dupe temi o ma wuti ana lodo re nbe nbo oba dupe njalo ko olohun oba akoko oba akeyan be leti gboro gba re gbogbo ri ku ti dambi o we leru ni oba oga ogo oba ri iro ala to fara ti bi oke oba toju ko ri tori gbogbo oju oba bani soro mo tan ni ja tele ni mo deyin oba ti sore ti o ni gbeje be isore ko ni sirigun oba ti o ni gbimo ti o lalabaro be ko lalabaso oba ti ti eda leyin toke eda si ibale lo kan la re teni kan ni o to so mo re laye eni mo fi ki gbogbo agba laye be to kaabo sori akoto eto yin o to wa toni egboro mi ro nikan na mo bugbe mo 32 fm 94.9 oke tente mo kola yin la wa o e mo jiyan si rara oke tente mo kola ibe lagun wa si ta tin pase oloba se mo ni aye mi my life lokọ gbogbo gbe ma lasan to ludari 32 fm patapata labe ase oga wa agba baba ba peter omo eni mo ki gbogbo agba laye pe tun ku amojuba e ku ametigbo mi o ah aye mi my life oju te fin wo mi o ni fo eti te yin fin gbo mi ko ni di o lokọ alamoju to rori gbogbo eto ti jade nkan ni alalubarika e olon to ba yusuf eni mo ki gbogbo agba laye pe tun kaabo sori akoto eto yin toni engineer Usman lo wa nbe tin gbe oke tin gbe le on lo lo tu eto laaro yi oju oni ti Usman oni gbana mu o nkan oni semi re o eyan lawale are mo omo ni yo maybe aye me my life eta ti pe iro ti pe olohun ba mi oke to bere nanu gbogbo awon ta jo seto ti de o anu oluwa po ti wa nbi alaja na ti wa nbi o eh fili fili ti wa nbi gbogbo wa lati jọ pe sinu ile agbara keto bere naa loku olawale loko temi are mo omo ni yo me bi ayakoko na ki oko iyawo mi tin ba nbe nle aye mi my life lori eto loni awon oro te ba won da si e mo gbagbe ba se se ka tun jọ se ba se se ko le ba ri bi se ri nta akoko se naa ni pe akoko lo ra kaadi be ba ni tele lori fonu yin ni o to ba je pe ni kaadi lodo eh tete e lodu e sibe jo wa nbe jo wa nbe tori gbo ba di akoko te ba da si oro kan tabi ikeji teyan ba raye da si ti o ri kaadi gbigbe yan fi goso gbigbe ni se kayan la te ba ti wa se yun tan e bo soju opo facebook yin e lo wa 32 fm 949 fe yin e 32 fm 949 fe yin e be ba ti wa nbe ibe leti ma wo akete kete e lo yawo ke te papo ni o e mo ko lo toto o e 32 fm 949 fe yin e oba tan koju ba nlo ibe le ti ma ri wo bi iran gbogbo gba tawon alejo ba tin wole sori eto are mo ge mo fere te ba mo ba wa dasi yo fi le rorun lati dasi eyan ba wo gede ngbe be awon agbagba bo nle yo ba won ni kini kini re olohun loko bo loko to lodo opada wa ba nbe ni o e ja won alejo mi o wole pastor e ma bo ayin e je pastor joko ti mi legbe ba e ma wa

0: AM Nigeria PLC ta mo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32 FM
3: 32 FM 94.9

0: Engineer, emu ko nbe ati ko labe ileṣin ba ati ko labe ileṣin ba and you baba to wa yi ati gbe won wa sori eto ri lori awon egbe alajeseku kan ti baba e gbowo be ti mo si fun baba luwo won pada won la won ma dawo pada la sonjo na bi baba invest sodo won ni investment ti baba won ojo yo o baba e wa ti dabi alaimo se atun ri won la ro e won tun wa gbogbo igbese to ye ka gbe lati wa won alajeseku yi kan pabo lo jasi ko lo mo joro owo jasi pabo ni o o wa n kami la po baba e ma bo tori akoko wa e joko ba nke gbe kini n bo ti aye me my life baba e da koyin ke je gbogbo ayo gbo koyin ati bi te ti wa yin to rojo ti lo
1: Olapo Shotinwa.
0: Esun mo kini o.
1: Mr. Shotinwa.
0: Shotinwa.
1: Ben sir.
0: Lati Oke Adu.
1: Ben sir.
0: Eh, anu baba nse yan. Baba e soro ke dada.
1: Ah, mo soro soke.
0: Ejo awon wole mu wa yin gba na.
1: Ejo won ko awon ilera loro cooperative.
0: Ilera loro.
1: Ben cooperative CIC.
0: Sanwo ile wa fun yin ilera bayi. Ah. Aro ni ni baba.
1: Ah, mi lu ko Jesus. Ori ta ba sorun.
0: Baba e ma je ntan yin.
1: Ben sir.
0: To je kin gba pe te wa sori ategun da ro ni bi mo se ri yin la ro yi. O ba mi le meje po mo ri binu yin o dun rara.
1: Yes.
0: Ile lowo yin be.
1: 300,000 sha.
0: 300,000.
1: Yes sir.
0: Eh ni won da won kan pada fun yin lo susu ile le ti gba. Se suma kini de gbo.
1: Mo sa ti gba bi 200 in be sha.
0: E ti gba 200 no 300 e ko be.
1: Yes sir.
0: Ka bo yin 200,000 be.
1: Yes sir.
0: Hey he. O kan si ni agbara lati pe baba e ma da mo ara re ma gbowo yi. Iko dogba o. Baba lo ni bayi nu je.
1: Ami o ko Jesu.
0: Epo le wa bayi toro ifika yin la to bayi.
1: Ah. Ah, ko se nkan ta ma se. Igbe sha la la yo ta.
0: Eh.
1: Igbe loju. Yes.
0: Ah. Gbogbo gbese pata lati gbe.
1: Yes.
0: E ba mu we o. Ki le po ko won.
1: Eh, ilera loro.
0: E da ko gbogbo to ba mo ilera loro. Egbe alajeseku ton pe ni ilera loro ni ba sanrun. E da kun tori Olorun. Abe ba mo eyan kan ta le ba soro nipa won mo fi yona Olorun be yin e dakun to Olorun ran lo e dakun ran wa lo e dakun e fi yona Olorun be yin n to je mu bi be re o agwa won wa won ari won o si ndun mi po o ndun mi po o ndun mi po Olorun o ndun mi po e ja gba won ara laye ka ri yan ti o pe wole a le re yan ti o mo won ja gba won ara laye 09062 odometa 949 09062 odometa 949 ati 070 55 odometa 949 ja se ba nguna o nka mi lapo to ba je nti olohun gba fun mi bo se wu mi lokan dandan ni ki kan ni baba e wo oro yo tun to e ke mo da mo si e ti ri 200,000 gba

0: ati si ori apere ile asofin apapo lati je ki won di mimo ni bamu pelu awon iwe eri eyi ti won ni lowo lauko to nsoro ohun o je ko di mimo to se je wi pe igbese ohun o na lo ti mo awon oro eyi to ni se pelu ijiroro dani gege bo ti je pe are Bola Ahmed Tinubu o na lo gbe iwe eri eyi to gba kale gege bi akeko jade agba lodun 1979 ti ko si si awon iwe eri eyi to ni se pelu ti ile eko payamori tabi girama ninu iwe eri eyi to je fifa kale senito Oji Uzokalu lo ti je ko di mimo wipe ohun ka sa awon kuro legbe oselu to lo daula lowo iyun All Progressive Congress APC iyun bi are Bola Ahmed Tinubu bo ba file tabuku si ijo aguda ta mo si catholic nigba to nsoro ohun nibamu pelu ati fese oro si awon oro eleyi to nlo nibamu pelu ipade kan eleyi ti royin to keju re sita gege bi eleyi to waye pelu are Bola Ahmed Tinubu ati awon bishop to je ti ijo aguda gege bi bishop agba iyun onaika obo ti toka si awon kudie kudie tonti awon idojuko eleyi ti awon omo orile ti o nkoju nigba ti o nsoro ohun iyan senito na lo salaye oro wipe are Bola Ahmed Tinubu o na lo je wipe won ti jo wa pelu ijo aguda ti won si jo je ore pepe papa julo neba mu pelu ati segbe leyin re o te pele mo wipe are Bola Ahmed Tinubu o na ni ko tabuku ba awon bishop to je ti inu ijo aguda latari eyi ko si eredi kankan lati bo si tagbangba lati toro aforiji o sa apejuwe are Bola Ahmed Tinubu leyi ti o le pe ni ore igba pepe pelu ijo aguda to si salaye oro wipe ko si nkin to buru ninu bi awon bishop bi won ti bo sita lati fi ewonu won to nti erongba won fun are orilede yi Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke to nti sejoba to lewaju dari re lo ti bo sita gbangba lati ta ko esun biba na bilionu mokala naira owo le yi gege bi awon ajo to ngbogun ti sowo ilu lofo ati wa esun edaran mi to tun farape yi ti won fi royin ohun sita ti ijoba ipinle na to si n toka si wipe igbese ohun o na lo wa nibamu lati tabuku ba isejoba to wa loroye ninu atejade ile ti won keju re sita lori itako ayelujara to je ti ipinle ijoba ipinle Osun loni o na ni commissioner to wa foro iroyin ohun ita awon araalu lolobo to nti la won loye iyan kolapo alimi o tepele mo wipe ko si akosile kanke eleyi to ni se pelu biba na owo ni ipinle Osun alimi na lo wa na ka kuto si awon ajo won leyi to si je ko di mimo wipe se na ni won sise gege bi ase eleyi ti gomina tele ri ni ipinle Osun Gboyega Oyetola to fun won lati ri wipe won da mu ijoba ipinle ohun papa julo eleyi to ni se pelu bi won tin san owo idola ori tita fun awon osise ni ipinle na pelu afikun oro wipe igbese lati so akoto owo yi to je ti ijoba ipinle Osun lenupo o na lo je eleyi to ku die ka to papa julo to se je wipe igbese eleyi ti ijoba ipinle Osun to gbe lati san owo ori tita idola re fun awon osise ni ipinle Osun on lo wa nibamu pelu ati le bu ororo itura latari isoro eto oro aje to nkoju orilede wa Nigeria laoko to nba awon akoroyin wa soro ni koni 32 FM 94.9 iyun Ayomide Adebayo lori isele eleyi to waye nipele Osun to nti ariwoye enikan na lo salaye oro wipe irufe igbese be lo je eleyi to ku die ka to ti ko si bojumu fun isejoba wa ara wa eja gba ariwoye ohun siwaju si
1: oruko mi ni Kabir Bolaji nipa ti igbese ti FCC ton gbe ese le account ipinle Osun gege bi ero temi o gege bi asemo pe ani eto omo ilu eto nkan ton se yi o kuje ka to latari pe kini ari pe awon ijoba to wa ni oke won lu agbara latari pe eni ijoba to ma

0: 0549 tabi ike kan si wa ni yara ikoroyin jowa ile erin Laftan House Premier Hill Mokola nilu Ibadan kin to ma lo awon koko to jeyo ninu royin ohun re le kan si o mai ti foro lede fawon to nbenu atelu ise akanse oju ona nla eyi to lo lati ipinle Eko lo silu Kalaba ipe are Bola Ahmed Tinubu yo saseyori loju ona na laipe ijoba ipele osun lo ti tako esun biba na bilionu 11 naira owo leye orilede Russia lo ti tako esun ti won fi kan wipe o pade apopo pelu ati bomi ijogbon sija ajaku akata nile Ukraine onserebirin abibatu jinadu lo so pe olorun lo dari ohun site mi to pe osoba saju ojo iku re koniju bayi lo lori iroyin agbaye wa lekun rere fun ti ta siko ta wai akinwale aboluwade lo se akojopo iroyin olubi n pe fatoye lo ko mi ese be tin teti gbo wa yo dara fun wa
1: ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 fm 94.9 mi ki o ni budo lo so bad.

0: a tun ti de loni o gege ba se ma nwa lo sose fun eyin te je ololufe wa ati awa ta fe je anfani lara awon kan ti le se soft sand property ti aduro fun o le je pe yin o ti gbo wa ri sugbon tolorun so pe e se kongeri eyin na jalaba pin kan ayo a ki yin pe e kaabo sinu kulo ikoni aderin posunu loso 32 fm 94.9 akoko ta wa yin na lo je ti le se soft sand property ile ise ton se okowo ile ati ile nilu ibadan awa ni laughter house ni ori oke premier ni mokola ni gboro ilu ibadan akiyin o atokunrin atobirin akiyin pe ka san abimbola lamid loruko mi afa lamboro ki gege be se mo mi lori radio ise ti bo mo na ni mo tun gba lati ma lukoro ma fi se ile ise soft sand je nru akoko yi gege bi ise wa ki se mi nikan no ni mo lori ofi ati wale ni pelu ifosopo ati ijokowo rin awon to je osise papo pelu wadile ise wa ni soft sand property kiko wa wa na ka ki awon ara ile leyo eyo iru akoko yi
1: eka son irale oruko mi ni adekunle lati le se soft sand property
2: eka son irale oruko mi ni stafalade lati le se soft sand property
3: eka son ogbole oruko mi ni adiola lati le se soft sand property
0: Baba wa ribe kagbara kasija ka ma gbara lasiko e ti mo wa gege bi ati se ise wa nile ise soft sand property okay oko wo fantastic oko wo le ati ile o na ni nkan ti a nse nile ise wa e si jalaba pe ohun to da iru asiko e ti amoro je jade lowo bayi bayi na ka be lati bi anfani tin be nle fun eyin te je ololufe wa lati le anfani ti o lopin ona lo nbe le papa julo fun awon to je pe dukia won e o tun fe titu di ipenija o tun fe di ipenija fun won papa julo pelu rufe awon ti won ba se okowo ile ati ile mo da mo bi akoko kan ti mo n ba enikan so oro ti mo so ike so oro gbon odun seyin mo gbe ni ni mo ngba ti mo ri pe olodun gbe ipere ni adua re gba lapaja o se da bi ogbon ko tun mo okowo yi mo ojo na mo ti gbon mo wi pe okowo ti o ba mo nipa re mo da owo sibe ko mo ba de ni ana to mo fi petan pe o ti lo lari okowo to ba ti ni mo nipa re mo dagbale ko mo ba de ni ana n to mo to fi nse ise kan lowo to fi le fetch e ni owo to fi le ronu business mi David Lee se to nse lowo ndan ai ba mo ma fese yin dele aje nkan to mo nipa re o se se ki an lojo lori sugbe ko ma mo ose ti okowo ile ati ile to fi se awon eyan ni ru asiko yi papa awon to ti nudu ki ata ti ro pe o ti di lai lai pon gba ka awon to woju eni kene ka awon to jeun ah oro nbe nle lo so toni a si so ni wa bo ba se le ye wa a tu fun ani moran ba se ma ngbe elomi aso pe ohun gbon ti won so iri o ti e ti so elomi de bi pe gaun ko ti e ma so kankan leti mo ohun sa ngbe nule jo tolo ba so pe ohun lo ni jo tolo ba so pe to na ko ohun ti gba kadara ba gba kadara lori property to ni abi ko to de ipele mo ti gba kadara kuku gba imoran lori ba se ra ile abi ba se ra ile oni ru re lati so koja sugbon ta ni fe pada sibe ni ru akoko ta so re bi gba ta n kawu akaseyin ni sugbon opportunity la kan lo se sile ni ile wa ile se wa eyin landlord landladies te ni le lowo sugbon to je pe wahala tenant fe pa yin to je pe oju ton fi guyan ko na fe fi ma gba obe yes sir yes ma ni won ba denu le odo yin kan to gba le sugbon ton de be ton di oko yin to wa di pe en ti o to igbonse idi yin e ti da laarin fin lowo re lori pe e bere owo na to je eto yin abowo ode adugbo abowo atun ayi ka se to di pe ta lati n fede kilo de gan e ri pe se mo lo bi se kankan la sai ti e ri ki ku onule lose yin gbese ta ni nile ti todo ti dadi e abi ile o nle ojo ori te wa abi po te wa ke se yin le ke tun ma ja lori dukia yin mo kekida ki eyin o gberufe ile be si akata wa nile ise soft sand property irufe ile be egbe si akata wa nile ise soft sand property kama ma bo mojuto bo je complex na shopping complex mi to ko je ni dukia to sa be lori ile egbe si akata wa kama ba mojuto boya ojo ti da leyin o le aye wa eran yen wa ke yoju si wa nile ise wa awa lu akoko ta ni lati wa se abewo si irufe dukia be to ba je pe run ta fe to si ba ilana ti igbalode mo ni tori pe ile ti a ba fe ba yin mojuto amen to ni komodi owo ta lo ti dowo yin a si to pe agent di ba yin mojuto lowo lo soro pe to fun akoko bayi o ile ise soft sand property ati gba isakoso lebe o o to kan wa je pe rija fun ile ise soft sand bayi ni wi pe awon eyan ti on wa bere ile gbigbe a fe gba ile a fe gba shop won ti poju iwon ba dukia to nbe lowo wa lo a le ni duplex meta lowo sin ko je pe bungalow le lomi nbere a le force gba aye tagbara re oka ilana ta wa da fin sise o yato gedengbe sin ti en ri ni gboro tori e ba gba le loro ti wa o ti mo ko ti bo lowo pa agent total package inspection consultation abi lu gbogbo e papo o ti koja owo ti landlord charge lori ile with us lodo wa iwo to ba gba lodo wa o ti ni fokan bale o to onu ta fi ise o je ki demand po kaluku ti so fun ra won demand ti wa po ju le ti nbe lowo wa bayi gan lo da hostel te ko si school environment hostel te ko si ari gbogbo ilu yen ile te ko sile wi pe ki ma fe le pa wo wole abi iya mo ko le ton mi tun wa le ki se ma fi le oko mi le ni ere je ku ma fe le pa owo oko yin ko le odikan na ma ko e ti ko tin yen fe ma gbogbo lori e abe tin gba sugbon yen se o teyin lorun e kan si wa ni le se soft and property ka ba yin moju to ile ati ile yin ke to wa ele fe ba wa so lori ero bani soro won o pe ero bani soro fun yin lati mo rin ajo te rin ati to ba tun ye ke ma awon number to wole ise soft and property e je ki awon iya wa ka si yin leti mo lero pe e ti mu biro ati iwe pen and paper ni bi ta ba de te ba ti ni pen te ti ni paper a je pe ki won ka lesi sentele fe yin te ba fe ko le le bu fo kekere kan ti be lo yin abomi ke ti awon number isi tori gba te ba ni nkan lati ba wa so
3: awon numbers to wo ile ise soft sands property 091 646 15 000 091 646 15 000 tabi 091 15 55 0055 091 15 55 0055
0: Mm. Ikan lo ba o. Ko da be. E ba tun number npe.
1: Our numbers to wole se soft sand wo yi. 091 15 55 0055 Tabi 091 64 61 5000
0: Odo meta lo tele ra won. Baba se ba mu lo sara oto. So awon number o na ni e ti gbo si eti yen. Ba kan na le kan so ani ojo opo aye lu kara wa. Soft Sands Property lori Facebook, Instagram ati TikTok. Awon dukia nbe nbe ni yen fun tita. Fun yin te ba nife lati ba do opo. Facebook, TikTok, Instagram. Soft Sands Property. Soft Sands Property. Sandy erupe ni okese Sandy ariwo soft sands property e wa lo social media era won property to wa nle a de ma soro awon ile ti a ni fun wa fun eni kan to ba ni fe lati ba da oko papo na won estate wa kini onku ti yin o ti nje lo olorun je ko tona ladura ta wa na ngba ani mango estate to wa ni ojona Lifeport ni yakufo a de ma so fa won to ba ni gbagbo ninu wa pe ile ti a wa nta ke se le inu gbo ti a ba tin danu moju a dabi wi pe a tin gbe yin mara lati ile eni ba fe mo bi o wa o le sabewo si wa ka jo ko worin de ori ile ke lo woru fe ile te fe ra 2 million naira lanta mango estate 2 million naira lanta mango estate bakan na la ni orange estate ni ologun eru ti yen je 3 million naira pari pari e oni apple estate so wa ni ni agbegbe ayegun ayegun olomi ni lubadan bi ese melo kan ni boya iseju meta pari pari iseju meta si circular road o ti mo si pe o moribo lori awon ile ti joba ti an fala si nagbegbe beun ona to si wo be ke se ona ti community mo pe ra won le lori ko to di pe a le de be opolopo yin na lo nra le to na si nkan le sugbon moto won idenu le won moto won idenu le won won park sile aladugbo ni to rona to wo be o da ara won factors yin ma consider ko to ra le ni e oto ni iye to ra oto ni iye ti community oni ko da lan ti pe osan wo ko fa na oto ni owo ti community ani ko da ko to di pe oko sinu le ohun ara oju se kan ni ni fagun afani be fun yin fe yin te ba fe ra le lodo wa lati ma sanwo yin die die awa ki jeyan nipa lodo ti wa e kokko san ida goji 40% e san 40% ninu ile te ba mu boya ni 2 million ni boya ni 3 million ni boya ni 5 million o le ba mu e san 40% sile te ba san 40% aye gba yin lati ma san yoku die die laarin osu mefa te ba ti san 40% aye gba yin lati ma san yoku die die laarin osu mefa oran se mi bi ki fun wa ni imoran ebere lohun to ba ti ma do papo papa julo awon to nbe nile okere won ti jamba opolopo eyan iwe le lomi o ti dowo e lati jo to ti sanwo re a fe ba yin gbe jade papo ni a fe ba yin je gbe jade papo e dori ile mi talking from experience e dori ile mi e jo document wo le ni lori ile e won issue e ko ti jade ni lojoba bo a le fi yin ni ori phone a ba le fi yin lori system ijoba o ti joba o ti issue na fi yin lori system bo lo ti debe kini idere ke se bi opolopo yan ka wa na to di olokowo ile ati ile se we elele sa pe ni we ni ko ye lomi won sa falalo won falalo falalo ka kiri ma je se oju ti eyin te wa fe lugbadi ru e e sa be so ni soft sand property ka fun ni lana to ye then o da bi pe ba se nso awon nkan to ro mo oro se yi lori radio a to fi nko awon ti won jise iwo a fi nko won ni se lopolopo gbadi tori idi eyi a ko so fun yin pe nje mo pe nkan to nje bayi bayi nbe te ba fe ni mo nipa e wa sa be wo si wa chief dare won ni re sele si awon you see sorry o se ti wa ni mi abi kan wa la lo so sand emi no mo ya to tele tele e ka ta to kori fo seta be si ko se ni e ke gbagbe bayi ni e fo fala lo won fala lo ajara ki won ya kan sketch ile kan sketch ile elomi ti gba plan only name of survey ri to gba plan ni lowo survey ti o de le ijoba o si a si o le demo tori pe laluri o ti develop ko ti si pe ni jare o ti ro pe oni la lo du le un jo ma je ke mo pe genje ni survey tin be lo yin le to mo abi ki ijoba ti so pe a fe lu apa abi te wa boya won so pe alumoni kan la le wu labe ile yin ninu ofin ile to ba ti ni resources ijoba lo ni o ke se le ti mo ko o e lo sa eyin le ko le loto but ton ba ti le natural resources kan abe ijoba lo ni o ijoba fe lo le ni e ton ma ni kan ma reward awon to ni ile nbe abo ni dukia lori bi ti ijoba ti detect natural resources yen tan kan ma refund won tan ba ni ke mu survey abi si ofo yin wa te wa lo gbe survey ti egbo survey adugo ba yin te wa oro e ku di meji ni o ba e ni gbowo lo ijoba tu e turi legbe mo tori di eyi e ro dada ke to di lari mo ke to seri mo imo lo pataki fe to ba ni ke se gbo yen lo gboro gbo o then kini kan sele si opolopo yen nisin ta won kan se para won tori e pe lagbaja lo fun mi ni leyin lagbaja lo fun mi ni leyin baba ti amiyu lo fun emi ore re adekunle a fi dore ngba na ni pe ki ma ko aye ti kuro be o elo sa emi so fun pe awon omo adekunle le lo ba ti amiyu pe baba wo fun nile ai ton be fun labe ofin lati so pe baba awon ofun nile ta ba de ti dimanga ji adugo kan bi ba le to so pe looto baba awon ti amiyu lo ni le yen ti a ti le share ige ta ba de court ile ti na fun yen baba ofun yin nile o ni awon owe to back yen up a se aso to no radio mo e ma fe mo ti o fe kowo ko yoju so office wa o ni document to fi n back ile ta ba gbe fun okay nisin emi ni o ore le mi ati dekunle ma pe dekunle ti gba mi lojo kemi na gba lerun ika o si dogba ma pe mo ni extra ile se ma gbe gbugbu e lo run ni dekunle gba plot kan ninu le mi dekunle wa ko ile o ko le sori ile o ojo wa dale a wa lo tan esther ati adiola te wa je omo ti ti emi ngba te je boduke ati emi fi ile tan ma wo pe awon gbo nu tan won le ma ti daye abi kan kere agba nu tan pe daddy awon lamboroki lo fun dekunle nile toko dekunle le wa nbe o le mo si me ko ja awon omo re wallahi won gba labi ofin won gba ayafi ti document ba wa o loruko ta n pe document yen te ba ni interest e bere a o to yin sona olorun le je ki baba ya ore yin to fun yin le ti ku ta mo re nbe ta mo re ba je leje leyin ju anu ti e sa la je pa e lo ba won ejo loruko dadi yin e issue document fun aki lawyer obuwolu ki lo ko document ohun oro jo taye ba wa ni boya fi ku kankan be lori ta ba bo latodo eyin yen wa
1: ko sa fikun na to lo taraba enu eyin landlords no la shin ba soro pe te ba wa agent telephone content te pe yes ton ba yin gba tenancy le tenant pe te ba gba ru won si le oko yin ma bale ko je pe tenant pe te ba gba si lodrin odun keji o ma se kinu ma fun wala ka to recommend le yin fun tenant a ma se proper screening a ma ko ke o iru se bale ni se se ni le afford ru le bai so da ko ni pe asan wole lodrin a do dun tin bo ko ni ro wole so so an interest in client wa ninu we do a proper screening then ile ti na amawo should fit taste awon client wa na bo se da fun apa otun
4: no lo gbọdọ da fun apa osin so a je lese pe e le fokan ton eyen kan gbele wa e gbele yin wa fun wa a ma ba yin se kini a ma ba yin fisita and any investors one of the thing to man je ki eyan jere ninu real estate is the location where you have your property because location matter in real estate because for instance now eni to ba rile ni igboro lubadan ati en to ba rile ni awon nugbo kokan ile to wa ni
0: igboro lubadan
4: ile to wa ni igboro lubadan o si ma se kini o ma gbe olori julẹ to wa ni igboro ta le wa won estate wa iru mango estate eni sin to wa ni akufo ko se inu igboro wa igboro akufo lo wa just like ko to 5 minutes rara si oja akufo yin rara eni na wo location yin te ba invest wo nsi be leni mo sure pe the next few years oh, even my olo ma ju bi 1 or 2 years lo ere te ma ri nbe o ma gobo igan ta ba wo Apple Estate ye wa to wa ni Ayegun Olomi very close to Secular Road by the time to ma shi Secular Road ye iye te ba ra ile yen leni bayi ko le ma ta nigba ton ba shi because awon infrastructure development to ba surround awon property yen lo ma add value mo property egon ma kan bi mo sha ni kin ra le mo sha ra le awon nkan ta wa ma se fun ni ile ise soft sands property ni e awon nkan be kan wa ra le a ma se proper a ma educate yin a ma fun ni danika pe okay fine ile buy lo fit ko te fe fi se ile buy lo fit ko te fi se okan okan yin de ma bale with proper and genuine documentation
0: e se un daddy mbo a tun de awon bi to ku sugbe ko to de pe a lo fa fa e je ki so ile fun yin anfani nla leleyi anfani nla gba leleyi fun enikeni to ba ni imo nipa real estate business I'm into it ti mo se lowo yi o pay me abi I have an idea or I graduated with it but mi o ti ri kan se kan you can still work with us while you work elsewhere what to ba need employment opportunity ni real estate field ni o ni business real estate to ba need employment opportunity if you can make it to our office ni Laughter House Premier Hill Makola ni ago mewa ola ninu oko wo ta wa se atise ta wa nse awa ki se African time ago mewa ni o okara lo da mi duro moto lo delay mi awa ki fi sise lodo ti wa tori die yi to ba le make e di odo wa before 10 a.m. lola ile ko si sile gbagada a n gba awon eyan lowo ati n kede tojo mejo meta kan sugbon to ba di lola o se se ka paju e de ti a ba ti ri to iye ti a ni lokan lati gba gangan to ba ni riri ni real estate abi o n se lowo abi wo pe je ki tun ma fi eleyi ki tun ma fi pawoda remote opportunity wa fun e and full time staffing on there wa to ba le make it before 10 a.m. tomorrow morning ni Laughter House Premier Hill Makola ni Ibadan o wa kere tan o ni wi edi rara ogboro ni national diploma lowo nd lasan nd lasan o kere tan ogboro ni nd tori pe ise tajo ma se o se se ka kan awon ti o mo so ibo abi eyan se gboro gbunowo ko le keyan ma lo buwa lu bi ti o so pe a fe ran wakili le won wakili o sign ti won lo buwa lu baba landlord mo ti fun osise soft sand ni owo to wa ka betan ti o si ti gbowo to wa sign si pe lo to lo ti gbowo so pe fun e lo ran le won ko ni buruka to ni nd ko ma le mo pe won fe to mi bo so lo tori e ni ogba elomi ti o lo school gan o peye sugbon lati ka win win nu we o ah ori nkan ati ka win win nu we ise ni o ki ara kan tan ati je ki win win nu we to yeyan Olorun je ko de wo ni se kan ka bo statement ko wa science fun re in bi to buwa lu ni pe awa la gbe eran ti won wa ni olosu oko awa na la lo jalekun ni ta tu ja lugbagba ni are mo di ose o si sai o de waju ile ejo ni mo nkankan won ni ki lo yare o kan to ko jade sori ti eyi o kere tan national diploma before 10 a.m. lola mabo ka wo ta le jo se papo ni real estate opportunity be fa won real estate companies to ku na o tori gbogbo ara la mo ni enu ise ojura won lo inu oro ta so igan soro soro jura won lo olorun to dare aye gan o mo pe oba oro lo so please awon real estate kan na nda po mo wa tori anfani to nbe lara soft sand property e mo pe lodo ti wa ke se awa nikan awa ti 32 fm 94.9 lajo da oko papo so bi se o nje ki business yen ko gbo ko gberu dada opportunity nbe fun any real estate company to ba fe partner pelu wa na a je ninu anfani awa o je eyin lo je lara wa orole aye sire ori nu ti malu ba lo nla ohun egbon sile keleke kokoro nje ko na la lafia so keyin o je ka wa o je na ni ti nbele yalaya wa fe mu kan lekan
2: afikun ni ati odo mi oni pe asole kan ani pe 40% like elanfani lati koko so 40% ke de so 60% to ku laarin osu mefa ngba won so yen ko ye elomi awa fe tu pale bayi fun yin wi pe ile wa to wa ni akufo ni life lono life fort yen mango estate wa to je 2 million naira ti e ba lagbara lati wa ra ke san 2 million naira elekan e de fe nile nibe yen elanfani ati koko so 40% to je 800,000 naira laarin osu mefa e wa san 1.2 million toku le to tumo si pe e ma san 200,000 naira per month to ma fi pe osu mefa 2 million yin ba pe ile wa to wa ni ayegun olomi to je 4 million naira e lanfani ati koko san 1.6 million naira as 40% ti e balagba lati san gbogbo e lekan na ti e de ma san 2.4 million naira laarin osu mefa leyi to tumo si wi pe e ma san 400,000 naira ni osu kokan osu to ma fi pe osu mefa ile wa to de wa ni ologun eru ni oloje to je 3 million naira yen e lanfani ati koko san 40% e to je 1.2 million naira laarin osu mefa e de ma san 1.8 million naira to ku leyi to tumo si wi pe 300,000 laarin osu mefa o de ma pe.
0: Alright, maybe Ms. Adeola has a reason to address our people either abroad or home here who cannot understand the local language.
3: All right, so I just want to give, you know, little addition to everything that has been said already. So there's something called return of investment, and most people are sleeping on it. And also, when people talk about real estate, we mostly hear things like prime locations, you know, we hear things like this, and then people are thinking about it that, oh, it's not in a popular place, like where the land is located is not a popular place. Now, one of the things that as Ibadan itself as it evolves, right, there are so many locations that people are really really sleeping on now, and that's why at Soft Sands Property we actually decided with so much consideration of our clients to find or to put our lands in prime locations. Now these places have been carefully curated for people that want to invest, I mean long-term investment, people that want to know more about real estate, that wants to know more about land banking itself, right? So now, these places, Akufo, Idologun Eru, and Ayegun Olomi, these three locations are very, very good places for you to invest your money in. And trust me, the return of investment is very, very large. Mm-hmm. So one thing I would advise people listening to me in diaspora or in Nigeria itself is that you should invest in real estate.
0: Oda. E je ka lo so joja ka pada de ta ba de a le tesiwaju ni bi ti agbara ba tun gbe mo soft sand show lori 32 FM 94.9 e ku kale anbo.

0: won pe na ba le se wa fun yin le kan si lori elomi le ma fe kan gbo ohun lori radio awon le kan be lo wa ti a fe talasiko yi a ki sa dede gba ile sowo tori ile gbodo ni eri ma je mi so en to ni ati awon iwe to du ore ngba ta ba pe teyan ba pe wa disi pe o fe tale o fe tale I wa bere lo we le ni lori ile na to so pe ah en le kowe kankan le o ile ojaba e lo so fun won be won ba yin ta Adekunle fe tale nisin document wo le ni lori e ewo le yin ni ewo le yin fe isikisi ile te fe ta document wo le ni lori e
1: si te fe ti o se
0: ewo le yin fe you too ready you are ready not ready ready to you are not ready so e ma se ta ati tale ni ah so fun yan pe wa tale re lagidi o ti plan tele bi o se ya lo ni lokan ma gbe bo ile ti enikeni ba fe ta to se ta ati jowo re a ba ta ni rorun a ni ke mo wa ka to ba yin ta leyin ta ba ta tan a tun so pe a tun yo nkan kan lowo yin willingness yin readiness yin lati so pe fe ta property o ni o je awa logun be se ngrow la wa na ngrow ba se ba yin ta on recommendation omo pe ti wa jowo substance a lo kia kia lo je ko pe awa tori e la wa na o se de yin mo property on party bo ite fe ka ba yin ta te tun wa di okun e mo le mo pele fun ani stress tori e la ki se ngba le yonu e to wa fe ta pe le wa lowo a polowo e lori radio a polowo e lojopo aye lokara e mo ra won gbese tutun lori soft sand lenu njo meta e ana won kan lowo bayi to je tita 18 bedroom apartment kan wa ni apata tita ni e to ba ra ni won fi to fi se yara 18 lo wa ni be o tun ni extension loke o de tun ni borehole ni apata 4 bedroom ga lo kan wa ni akelati orogun lojo na ojo open place lori 2 plus lo wa bakan na duplex kan na si nbe lowo wa duplex en be lowo wa o wa lori a plot of land twin duplex ni o wa lori a plot of land tita ni any manifesti ko kan si wa aye gba yin lodo wa odo wa ise bi teyin o kin wo e ma bo ni laughter house premier hill mokola ni lubad e pe number to wolu le ise soft sand fun awon eyan wa le kan si
2: awon numbers to wolu ise soft sand won yi 091 15 55 0055 le kan si 091 15 55 0055 tabi 091 64 61 5000 le kan si 091 64 61 5000 tabi ke check our social media handles wa Facebook, TikTok and Instagram at Soft Sands Property. Soft Sands Property. Soft King Coral Sand Iyepe at the property ejonpo. Soft Sands Property. Abike wo website wa www.softsandsproperty.com. www.softsandsproperty.com.
0: Bo se je niyan. E bakan na ni ore fe wa fun yin. Lati ba wa soro loju opo WhatsApp wa. Wo po WhatsApp wa le ti gbe ipe lori eto bayi ta ba ko lori eto tan e le ba wa soro a le gbe ipe lori eto bayi ayin landlord landlady imoran ture fun yin le kan si arugo ara ke mo fi jere ise yin ni bojo mode na niyan ko le gan eyin le ma raye ayi mo ye eyan to je pon ko le sile e ba mi send e na e ba mi send sa account ni e raye mojuto won le ma send owo si yin lo to lati bi ti e ko le si lai debe sugbon e mo po ti le yen wa jowo le debe last eyin joko si comfort so yin ke ran soft sand ise ka ba yin mojuto property yin ta ba ri bi kan to nilo atunse oju ese la pe yin pe ibi o nilo ka tunse o e to ba je pe aragbara le ara ile yo ko ka a so fun yin be sugbon te lo be lati won san send owo na ni njo ti e ba padare igba ona be yen e si le yin mo e si le yin mo mo ma so bo ti ma so nbi bayi daada aba enikan tun ile e se ni year kan aba pay ti e en to gba sinu ile ina gile ni en da ninu ile ninu ile aboya tori ke mi ti ko se debe mi o moye iki oda white te fe fi kun ara ogiri yen aboya te ba screen there ara ogiri ati ara ceiling o ti duduku o ti di black ba se ngboda le ni black yen yo labe ngba ti eyin o raye ye ile yin wo emi si re we ka se nuku la lo to ba fe gbadu ile e kan si wa ka ba imoju to boya shop ni abi le ni abi any kind of property te wo pe e le ma se wahala lo be an shop kan te wa le ti an call en si te pe ako afẹ ta ni e get in touch with us ko gba si ko rara a kedi awon to lowo gidi obo to ba si je pe ile te fe gba te fe gbe fuyan na ke se te ma le tenant kiri ke to gbowo le yin abi yo fe sanwo na aye wa lati soro pelu wa kan si wa ni lese wa ni Laughter House Premier Hill Mokola ni Luba da won ni pe ma lo tori pe eto mi ti wa ni sepe ti o gori oke kini kan to fi ara ilu lokan bale atawon to ba wa da o papo o na ni pe alajosepo ni lese soft sound ati 32 FM 94.9 so ko te baba soft sound se a je pe ateyin ati 32 FM 94.9 na le je se business papo number to just your odo temi lori oro okowo ile ati ile ni o number to just odo mi 08055767084 08055767084 e ba pe alori eto ta ba pari eto tan te ba pe ta gbe aje pa tun saboju to nkan mi tori pe awon kan tin duro de wa ba se wa lori eto a si da won lohun na ko to di pe a ma moju to nkan mi eya kan fataji se owo lori WhatsApp a fun ni idan pada ni ogun ta ba ti ri ko ni ju ba lo lose loruko alase wa ni le se social property ati awon igbimo ta jo wa leni orun la kin e a moju ero wa ni akomabo Anabi Usman okay Mrs. Usman ni amoju ero wa titi igba na ile ise sosa lo so pe teru tomo wa loto ka ni orule ayo lori abeni fe ba so nkan kan ni hello e ka so hello hello
3: ta lo sir
0: badira ni o
3: Lines
0: just okay, thank you. Mm-hmm. So, hani padi ayo. Abi mbalala mi di loruko mi. Afa lamboroki. Eshe mpupo.

0: ọlọ́run ogo ogo si ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 fm 949 e wo mi eyan ara ile Love House lawa Premier Hill Mokola ilu Sibadan si ani ahin mo ki gbogbo wa patapata mo ki wa mo ki wa mo ki wa mo ni akwa roda ojo ana so boku se wọlọrun lo nsola ko de sense le bi baba yen lere pe excuse me sir ojo ana yen si po jo se ma sun je ko jo ro le ni ni no bo se wu lo nsola sugbo adura la ma ma gba pe ojo esin ojo damu ojo wahala ojo to ngbe duki eni lo ojo to nyale to ngbe wa tile tile somo somo oni ya si ode eni kokan wa eje ki won fi akoko ibeyin koloro si soro eye dale soju agbara ko ki se nkan to da o ye ki gbogbo wa ni I mean drum ta ma ma dale si ni waju le wa eye dale se bari lana batimo bon si ya eni lo lati ri oju titi ti joba fowo se gbogbo ekan mesi ni se pense understand ko ye ko ri be kuye kori be aba eje ka ibadan ti to biju ka kon ma mess everywhere lo now kuye kori be now anyway there was a time ti mo se pe mo fe jade mo fe di governor ti ba ni ori ofe that's the governor any state ni o ba je yes state ile fi nse yan bo si ikisi na mo pada si koda bo je london mo ti fi mi se governor koda ko je america nkan ti ma se fe yin koloro si ngba tin ba tin campaign ni ma ti so bi ti temi wa niyan ni ma ti ma so fun yin pe e wo mi daada o as a gomina gomina gomina ti mo fe dibo te de ma dibo fun mi tin ba di governor yin emi o ni fi rokun oro mi outrally ni ma so fun yin se gbogbo en ten do si ilu bi gba mu tin ba gba yin mu e won osu mi fa ni mommy kile so yes I need to tell them bi ma sise nkan mi ma so fun bi mi se fe se temi re o won de gbudo gba si mi lenu won gbudo gbo si mi lenu ngba tin ba wa campaign ton ti mo ti se campaign mi ton ti gbogbo e ti lo daada ma de follow nkan ti mo ni mo ma se mi ni puro inu campaign nkan ti ma se ma so nkan ti mi ni se ba so fun yin be ni ma tun so fun yin pe te ba dibo fun mi ti mo je governor eyin obirin must leave yin shoshu betani osu be fale ma lo yes mama fe yin okunrin ni osu meji akoko ti yawo yin wa ni se me pe osu be fa di yawo ma fi wa ni osu meji akoko e joko sile ti yawo yin o fe domi omo nu ni o fe we fomo ni o fe gbomo lo kini kan ni e jo lo ni o wa wa lo osu merin eya pada ti ma di governor temi ma yato in fact ko wa ni ya oto nikan atun ya ijoro olopa ko stay e mo ijoro olopa ko stay leko tin ba di governor any state ni mo so temi aya ijora olopa ko stay nti mo fe se ni ma so fun yin mo de me pe ngbati ba se pe nkan ti mo fe se fun yin re inu yin gan adun lati dibo fun mi te e ba ro ninu oro me ma tun wa ya methodology kan to ma lo ni uk ma tun wa ya lo iwo to kan park so you titi ijoba ma ti gba won eyan won ti wo wakati to park on dey by won no receive si eni o ba park si be lato ago meje aro ko wa gbe la ago mefa le je bi 5000 losan bi mo se ma se ijoba temi niyan inu yi go adun ngba ti mi ba poro ejo e ma je ka dale soju agbara mo o fi christi beyin ni ana daddy wa kon fi oro lo wa ipe omo awon ti pe 17 year old lati igba ti arabirin yen ti gbe omo yen lo soda awon parent ni Nasarawa state awon ofojuri omo yen won ni to wa ndu awon ni wipe awon be won pe okay as a father ah baba dada ni baba yi o eni bo ya won to di pe won jagbo funru e je ki ma se oju se mi lori omo ti mo bi aba ayo le la ngba ko se n to le gbo omo le fa won ni won o gba o gbogbo yin le gbo won ni tawon ba tun wa pe mama pe mummy ejo won la won ma gbo tomo yen ma ma soro ni background won na ni gbe phone fo omo omo yin to de bi mo fun mi o ti ba si e lo o ti lo remarry o ti bi mo meji sibi to wa won lo wa se pa ba n ba ri ba ri e won wa mu oruko tawon fun omo won change e omo yen wa nje oruko baba iyawo eje ka gba pe musomonye okunrin muso ni Jude Matthew ni muso Jude Matthew right baba de wa nje Akinlade Olorun ni Nsola won ba mu oruko omo mi won so di Jude Olorun lo Nsola mwani ela mi loye se nfagidi gba abi kin gbe gba ona ofin gbogbo yin le la won loye ma ti mo pari eto lana arakunrin ile mo radio e ni gbogbo nta so pata no gbo jo wa ba mi play voice no ton ton send ti mo send ye o ma tun wa fi se ba pe mo ni meji ni the second one to tell later no yen ko another one mi te fe play yen no I don't like some words nbe bo ile yi o si se fi we mo o ba tun send mi siwa ele ti mo send ye nbo ni kin te o ya e ba wa play
1: e ka so mo boye to yan o ise gan olorun wa pelu yin a fi ku ran mi ni pe ore iya omobirin yen o so fun mi lojo kan pe en to wa laye lo ma se baba omo yo le paro fun yin meta mo ti accident lai ti gbigbe se kankan ore re ti won jo wa ni nasarawa bi ti won wa o mo number mi lo pe mi igbese ti ya ire gbe yi o lagbara o pe eni to ba wa laye lo ma se baba omo o fo fo gba completely mi de ti gbegbe se e meta won yo mi akoko won yo mi ni the trailer ni lorisirisi accident mwani mo je ma soro gan ni o wa oke accident mo si wa lori ikule mo si wa lori ile bayi ti mi ti le dide mo se ba yin soro ori accident ni gbogbo nkan ni ti to ba de dodo de ni en to lohun ba pa ko se en to le pa agbara de dun mare tori na mo ni ki fi lo yin kin ke de gbo detail gankan mo se ba yin soro gan mi o lalafia but yin oni pe ki ma ra ticket amala o e se o ma ko eto no ma fun yin se ni o ku fupo wa
0: Oronbaro maro fo eyin ara ile won ni akayi so jakara oni yanyanya wa ba mi gbe kini on like kayi so jakara oni yanyanya se sigbo won lawon o ti gbe igbese rara ati rara mo fa soro seyin ara ile lenu se kon kuku gbagbe omo yen si won lowo won ni tori pe baba iyawo ati iya iyawo won ni omokunrin omobirin la won omo meteta ton bi omo won to wa jaja bi okunrin fa won awon wa gba omokunrin yen won fi somo ah se aye isa aye to je pe amu nkan kan wa ko si nkan kan ta ma mu lo eh iwe oni wasu ni vanity upon vanity oni and all is vanity asan lori asan ofo lori ofo imule mo fo laye je be ni saye ina sa odu fa fo fo lohun eyi omo yin lo ni omo te ba jo joko ni wo yo me pomo ikere awa ma train e ibi ti wo wa transfer le ma gbe ke jo joko emi si ri ore ati ore mo ti fi setan ri o mo ti fi seto ri ti pe boya bi like awon igba ta kokko bere yen ti ore en woju oluwa to nde bi mo pepepe o ti bi merin family planning to se ba fail o sun loyun mu loko e ni laye oyun ele o le bi si bi lore ba lo ba oko e pe ko jo ah e ma se un fi oda ibi ta won ko tin sunkun ere yin abiyesi eledumare mi o ti ese o be la won kan sun pe pa won ore ri gibo si won e je ko bi ma gba lowo e gba yin inu oko to dun ko ni bi si bi sa emi mo bi te ma arrangement te ma se ore e de lowo lowo o de jo travel out ngba to ma bi mo ibeji lo bi a boy and a girl te yonde fore awon jeje ti mari, they are doing fine. Ti ore ba le se be yin pe ore mi am ba gini je daddy ni baje lo to ni leti kun ti e ba ti e fe gba omo lowo olomo e ma rin bo se ye ke rin ni e gbo se ko continue lati gbe igbese mo fe foro seyin meji abi mesa lenu ko to di pe mo bo sori eto gan ni san ti ma ni kin fe nu mi so fun yin ngba ton send voice ni on le ni ro ni mo ti ren kan tani e awon te ma nse yen saro so ni amu laro so ko aroko ata yokuro mo ni koda gba mi ma nje multiplication ati division tori eyin mo be won gan ni kin kan to je kin mo ni kan jo mo ni tori awon Thomas ton ba mi rin ajo to ba je pe bawo yan se send voice note don fun mi laye kin ma play e fun yin boya Abuja ni ba wa bayi e gba bi mo se so fun yin won ba ti wa ni kin ma play ma ya ba won delete e emi na ya ba won wa twist em ni je kan wa ko ma ah emi bi igbin Olorun ni je e ba won da si e gbo se ko continue igbese abi kan gbagbe ta lo wa nbe hello
2: hello mami o
0: mo wa pelu yin ma
2: e peto ni abeji la to lon da ni
0: e se
2: e wo je ba ba won to ete ofin bo won ta le gbo mo lowo re
0: e ti e se ma e se ma gbo lohun en to ba wa laye lo nse baba omo yin o nkun emi na lo mi nu o hello
3: Hello, Pastor Peto.
0: E se daddy mi.
3: Wo adumo ma temi ti wa ju o.
0: Ami.
3: E ma ri je ro na gbe ba ko ni re yin ko ni su mi.
0: Ami ata yin na sir. Ami ata yin na sir. Mo mo lore sir.
3: O imo gan gan na mo gbe aye yi lo bayi.
0: I don't understand. Ko ti e ye mi.
3: O ti o da. Ngba o no eni eleni o di pe won an tin pe won so fun pe en to ba wa laye en to ba wa laye ni
0: so ba
3: be
0: mo
3: era mo ni na boju mu ba lori omo re lori dukia re awon na ni wo mo ni do ni wo bi ta ye ide leni ko ke du ko se wo awon na jade soro ki won gbe igbese o omo won bo ba nu du daada ba nu jade soro ara won olohun ji to ju ki won olohun o bo ma da bo bu won ju no ase wa no
0: e se ah omo olomo eh mo de nso bi njo kan gbogbo ile me pe mi ni ya mi ni baba ke ti adopt mi rorin angbadun yin ni e adopt mi ko se to ma query yin e ai ba le ile bi mi ko se to fe mu mi si e mi ready kokon fe pe oba birin je yin ara elomi eh ko buru e ma se chef bo e ma se fun mi e ma se e je ki gbe ni ka to lo se program teni hello iseju kan
4: hello
0: yes master igbese wo ni kan gbe
4: e ka san ti yemi si ajibola
0: e se
4: igbese bo dan ye ko duro si baba awon omo yoku
0: o kon fi omo yen ele
4: o ni nkan yo kan o lo fi ntore iyawo re ti so ri to ko ma je ko won lo kanu baba fo omo bi lara bale to bi bi meta to gbe do kan lo baba yen o lo ko lo fi le
0: o to ni
4: e awon okunrin
0: e se sa
4: o le fi le bo tin te ko nta ki won wa se ni ki won tu loju
0: e se sa e ma binu ati lo si ojude lohun mi o ti to emi na gba nto e so yen gan o n loro e yan rale e ma binu si mi a fe dojude lohun ni mi isako e se
5: a se ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
6: Gode chance to lanta, nigba ku gata baje, lese kese lo sanwo.
7: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto, e ku aduro ti wa, lori kore ni lese Golden Chance Lotto, yo ma tayin lorun, lori basepo yin pelu wa, Golden Chance Lotto, lese kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e, nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. E yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete, lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto, ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja, ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lese kese la wan sanwo to se han kedere faye lati gba yi wa wa ranse sa ni winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
8: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
7: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
9: Kuba aje 24, 29, 32 Saa ti fe ye Pelu adori bubu e koni ba ni dore Kante 32FM949 Pe ye ye
10: Ibadan Amala Fest 2026 is here Let's eat and celebrate drops, the taste buds dance. The biggest celebration of our heritage is back. 32FM 94.9 proudly presents the Ultimate Food Festival, Amala Fest 2026, the second edition. Mark your calendars. Get ready for an explosion of culture, music, and endless flow of authentic Amala. Whether you like it dark and rich or light and fluffy, we've got you covered. Paired with the ultimate soup combinations, Ewedu, Begiri, Ila, and rich Efo Riro. And let's not forget the assorted proteins, freshly cooked meat, tender pomo, and savory fish, all swimming in mouth-watering stew. Taste the best from the most legendary Amala sports across the region, from Bibire Food Canteen to the famous Iya Adija Alamala Adeoyo and the iconic Iya Oyo Alamala Gbaremu Market, and so many more. But wait, there's more. Show us what you've got in our exciting food challenges, the ultimate Amala eater. Who can finish a mountain of Amala in record time? The Amala pounding master, the ultimate test of strength for the best texture, the fast eating champion, speed, precision, and pure appetite. To participate, pick up your form at Laughter House, Mokola, Ibadan. Venue for the event, the Recreation Club, opposite Adamasiba, Ibadan. Date, August 29th, 2026. Come ready to eat, laugh, and celebrate the rich taste of Yoruba culture. Get your tickets now at Laughter House for just 3,000 Naira. Or call us directly on 0806-218-5194. Amala Fest 2026. Proudly sponsored by Rego and Maggie. Me and Maggie. So good to get.

0: Sinile badan ina ni ati beso to duro rekete bayi. School uniform, sportswear, ati general wears lori shirishi. Wagbe to duro tan, to dabi Tokyo Kuni. BK monogram and printing. Eku ise ojo ti pe ta tin waru ile ni le Ibadan ka fi logo sara uniform school commander bibulu bala boya uniform le ise ni abi sportswear leyin ti e fe rante de fi logo school yin si ka fi picture dara sara aso lori sirisi ile ise BK monogram and printing awon gangan la fi ran BK monogram and printing saro oto akose mose ni won won kale ka si uncle joe building legbe fidelity bank uncle joe bus stop mokola roundabout Ibadan 0803 643 0813 tabi 0812 984 9304 and wa akosemose ti lo ni le ise BK monogram and printing beyin na badara yin loju e kan si wa loni BK monogram and printing e gba fun oga ni wa.
1: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
2: It's about to go down.
3: Aww. My love, what did happen?
4: Before I marry you, the TV where you promised, the fridge, car, where is it? Washing machine, car. Will you be using my hands to wash clothes in 2026?
3: Cancel this wedding.
5: Relax, everybody. Who said I must buy everything once?
3: Are you CDK?
5: CDK?
3: Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
4: So all those things don't already dey house?
3: Abba, since last month.
4: Ah, pastor, continue the wedding.
6: Stress yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CDK today.
7: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
8: CDK. Pay small, small. Live big.
9: Mi bi mo se feyin
10: mo n gbo ka ti 2FM
11: 32FM 94.9.
12: So lekan si eyin ara le e tun kaabo pada lati ojude lohun ikoni te feran lati ma gbadun ati eto yin te feran lati ma gbo eto ki lati se lo nlo lowo lowo lori ikoni 32FM 949 Laughter House lawa Premier Hill Mokola Ibadan. E duro na. Nkan ti ko ki se teyan. To wa fe fi tipa tipa gba. Se ye so ye ko ri be. Daddy ton soro last yen. Won ni iyawo yen so wi pe se me pa o na so moro e pe ma je pe ti je kin lo. Ma je nlo ah no mi fe ko ka ra won me o mi nge ka ni pe awon na ti se suru. Komo yen gbodi e si. Ton ti fo bale bi e meji ton mo ti kunle boya ru eleyi o ni waye sugbon ju gbogbo e lo eyin ara ile e gbogbo lohun ton ni ore mama ayawo lo so fa won o won lo ni number won le pe esi e melo igbese si ya ayawo e ngbe igbese to ka si ara ni o ni e fi sile be n to ba wa laye lo nse babo mo sugbon nkan kan ni mo mo bibeli ka ma se beru ni bi ti ero si oni ni koko jo ni wa ko ara won jo ko ni won ni ko ara won jo o so be o to ba je pe lori otito ati lori ododo le yan wa aba oni e wa ki yo ku bi ko se iye se iku wa lo ye ka ma fi wa eni te gbo mo lowo e is wrong ha e ri pe won daru ko church ton nlo emi ti ma nso moro e mo ye ise ton gbe wa fun mi to jo to je pe ninu ijo gan lo tin sele ah iro e ma je kin se tori awon eyan tin ba se ru eto yen ah oro wa lenu won ton fe so bibeli de so pe egbe ni fun eni ti ohun ikose e ma je kin mu yen mo but tin ba le to ka mi lara ma se ngba ti mi ba ti daruko church so ye ko ri be se kokunrin yo ndo omo ikuku gbe pe well ti mi ba kuku bi nko abi ko fi owo ofin to ta lo wa lojide lohun pelu mi. Hello.
13: Hello ma.
12: Mo wa pelu yin ma.
13: E ka san ma.
12: E ka san.
13: E ku se e ni faragbofa.
12: Ami atayin na.
13: Oruko mi ni Toyin Salam.
12: Lati bo ma.
13: Lati gbagi.
12: E se ma e ba mi da si.
13: Se ri ti ma so fun ni pe yo ku loloku babo mo lolomo.
12: Be ni.
13: Ki baba yin mo ba wo fa wahala kankan ki won mo toju omo yen ke dagba. To ba ya titi omo pada mo babe.
12: Hmm.
13: So ti yin.
12: Hmm.
13: omo pada mo ba fe to fi sile won mo pa baba yen ni paya tori ti baba yen ba ku nisin ko ni reri omo yen je mo ko je bo ti je ko ma ba won fa kankan ko fi omo yen sile baba yen omo wa le yo mo ba fe
12: mo mo pe iya omo yen a salaye pe baba mi ko lo bi e
13: be ni
12: ma de trace baba e wa
13: be ni
12: e se awa ti riro eri da da ṣugbọn eyan ara ile ṣe o ye ko ri be egbenu si mike hello e ka so ma
14: hello ma
12: mo gbọ yin ma yes ma
14: iya be je ni clear water lati san yin
12: ko buru an gbọ
14: ti baba yen fi omo yen si
12: le won ti so
14: se won ti di omo mi je won ti di omo mi leyin igba ti mama yen ko lodo
12: mi se interview yen fun won ma nkan tan gbe wa ni mo gbe sita yin
14: ti won fi sile ma ko mo ki baba yen ko fi omokunrin yen sile to ba ye baba omo yen ma mo do ba te ko ma pe ni eleni ni pa pa ko ma ta se bi o fi go won ni kan ko ra won ti gbegbe se awon ki accident
12: bi e meta e se ma eyo po soju opo e je ka tun so nkan mi te ni kan ba ti so nkan je ka na tun ro nkan mi ta ma so hello ye ori bete 09062000949 tabi 07055949 eje ki fun yan meji laye tori pe losan toni omi po lamu hello ah my sister e kuri e kan ma e ra ma yes ma
14: boye na so pe to pe ni oluwa oluwa ni ojo jobo
12: oro
14: awon mi pe si boju ni
12: oh
14: emi ko je mo ma yen o ki wa o ti pa to do won ko ki won le
12: yes ma
14: o ma lo ki kankan emi ti ri ato to bi 15 years so wa le ba fe wa sa lo na teko
12: be ni mi ah e mo ye a se n ba
14: ko de gba to o de gba ti ko so ko lo mo bi
12: e je n gbe mi
14: o ma ba won ti o
12: e se ma e se ma
14: o mo gba
12: e se ma e wo a n se kan lowo bayi ebirin e ti ka omo yen lo sa america lo ji ara e se ko won lo sugbon boya won ni ki aunty ma gbo mi ni o boya lo n gbo mi ni o gbogbo details yen ibi ti ma me ko pa mo si o ti mu igba to send e si mi pe ka bo n wa adugbo e ti mo se kokko ri mu ni ah o gbe n ti mo mo je de are se pa mi ni bi me mama kan aunty kan si oko won won send card marun card amala marun won ni ka fun eyan ana ni igbeyawo won pe 27 years mo mo lore mo dupe lowo yin o mama ton wa pe egbo ti won se pe mo se eh won wa sodo wa mo ti fun won leyo kan be oku merin e ma gbagbe pe meta kan wa nle tele e ma gbagbe pe merin kan wa nle tele ton ni kin fun awon akanda ti baba wa awo lowo ton ma n pira won lawo lowo idowu ogbo wa ninu won ti mo de si pe awon atakan kan ti mo si pe imam then bro ton ma n pe mi lati moniya se me pe bere rin ti pe yen said another 5 fu wole mo ti fe yo kan tore nbe eri mo ko gift seyin mommy wa kan ba mi so lana won ni kin jo pe awon ti pe 10 years old amalayi de wu awon je sugbon 1005 la won ni mo ni kan ma wori kan ma sanwo mo ko gift seyin card won ki ma ba ge eran ma wo mo tun ko ruko won si lara marun yen se pe ti won on ti wa gba meji ti lo nbe oku meta so meta yen atawon to ku enti lo ki e ba gba lo ma gba e ri pe gifts wa leyin e ki ma ba geran ma wo de ni anti ton fun wa ni card marun mo mo lore o e se gan god bless you who is going to be the last caller for this section ka to wa gbenu si oro ta gba wa gan leni lo ni san o ya o hello
15: hello ma
12: e ka san oruko yin bo le tin ba mi soro
15: oruko mi ni yasin taiwo latamuloko
12: gbogbo amuloko nko leni ma
15: dada la wa ma
12: ojo ana yen ko ma se ko yonu
15: ah o yonu rara ma
12: yara lesun abi palo
15: ah yara ni ma
12: e je pa to fun o ya e ba mi da e ba mi dance
15: yes seri oro yen be mi se ru si ni pe ko ma be omo lowo for now
12: okay
15: ko ma si be omo ko yondo omo yen fun won
12: okay
15: to ba pe to ba ya iya yen have trace baba yen wa pada igba ti iya yen ba dagba baba yen na ba dagba to ma lo si bi tagba nre olomo a pada gbo me
12: definitely definitely
15: eh olomo a pada gbo me but for now ko ma ba won fa wala kokon ko ma ba afemi ara won sofo For now, kan yon da omo fun won for now. To ba pe to ba ya an baba yen lo bi ta gba nre ati ya yen na. Wa pada gba omo won pada.
12: Olorun ade fun won lana, ola won si wa lori dubule esan. Mo ti gbadura fun won latana. Daddy wa oro le gbo lenu awon ni la kai yen. Oro oro gidi de no so. Won ni for now. E je ka so pe nkan ta fe fi ka die nse ni pe e gba forget about it. Ye bayin le lo mo. Eni so de bimo fun yin o de so wi pe eyin ko le ni omo eleni yen elomo yen so fun yin pe owo lo wa lowo omo e je kon ma train omo yin e fi omo yen sile olohun a gbe yin dide duro lori dibun laisan omi ara yin eje ara yin ibi to nilo atunse ibi te gungun ti ye ibi te gungun ti da oluwosan odi orun Dr. Jesus adawo agbara le yin eyin ati omo yen gba te ba ma pada pade ko ki sori are oki sori wechia alafia lo ma fi mo babe eyin ara ile eje ka kogbon kilode nkan ti o nse ti e ah ani gba mi ta ba wa n church to ma ni I surrender oh ah ani mo dupe ti mi se secretary olohun sugbon olohun so gbolo nkan oni le ijosin lo ma ti bere da every surprises ma wa ngba ta lo mi ba nbo lojo Sunday awa ma se bi to to ko ye se ti riru awa ta be mo ri mo ti ri bi ti asi ah be ni David imojo ati jo tojo atori to josi ati ti o ti to josi to ba wo mi kinjo ba se ki lolu church wa bi n ba bere ti ni se mukulu muke ba jo falarun mi o ba mi larun ki injo falarun mi mukulu muke ba jo fal ara o mukulu o n lolu church mi sugbon ti ba jo mukulu muke si eni orin e gbe fun mi ni pe gbosa toro lorun temi ni mo lo sin mi sin e nbo mi te ki riyan ti ma lo church no mi ni interest bo mo koju si eni ko soso the author and the finisher of my faith e je ka check mi sara wa awa ta pera wa lo ni gbagbo so eyin ara ile se ri mata wa nkekere awon mama wa atawon ton ju wa lo o ma nfi oro kan deru ba wa won le ni awon bo loko njo kan lawon ba ra njonu ama won de pe tala njonu won le ri awon ri ajantala oye yen oye wa sugbon gba ta wa ndagba agbe adugbo kan mi ni daruko adugbo yen nkan ta ri ladugbo yen ni wipe awon ara ile yen bere si ni koku leyo kokan adugbo yen o jina si ile sa wa ngbe bi street afotiti ta wa ba ko le wa ta gbe afotiti awa da bi street karun si oju titi ta ma fo sugbon to ba ni kaka bi street ke wa si bi ta wa gberi ni e de me pomode nbo lese won o ka tin ba se pomode na ko se gbe boya bi omodun marun abi mefa o at least ngba e mu ti wa boya bi secondary school thereabout omo school mi kon wa ngba dugbo yen o wa ni MC ama ti koko ile awon mo ni ah nbo le ko lo ah only to see school awon ko lo so wa tele lati school mu lo mo ni house ni won de ni ma ri ba se re o ta ba ti debe ta gbe we wa le tin ba ti pe bayi an lo stadium ni an lo fun evening practice you know o wa lo si to fe se emi fo hurdles mo fo hurdles mo ju javelin mo ju discus ko ye yin mo fo long jump so ma lo fun training una gba ti e lo kilode te fi koku o oni ni alale ti gbogbo eyan ba sin pe nikan ma nju oko sori ipanu awon e ko ba gbi chemo kon ma so pa gbi oni on ba so fun gbogbo awon to kole sadugbo yen on ma ni pe kan lo gba olode on ba ton gbo olode nkan yen se repeater re emi ba mo ba kon so jess mo ni ya kini e lo so fun omode en te ba se kekere dada ni ibadan o ma npe egun kan ni egun ado baba yen kan sajade ma gbe egun awa ma se dekiti so awon yen ma npe egun ado mi ni e lo so fe egun ado mi ni olode ni won lale e lo so fe egun ado bi ni yen sa se tu ni yen on wa ni boya oku lo wa nso oku abanjo nu se re oro ti mo fe so leni o ti pe ti mo ti gboru e but si eyo baba mi soro ngba mi ti mi ba ti gbo ko pe orisi meji iru e abi meta ati tete fi seto ko ki fi be convenient fun mi but tori pe mo ti ri something similar mo ti ri nkan to similar sin ti mo fe so yi oni mo se fe fi seto ngba si emi atawon daddy akon soro generally e oni oba birin oni nkan wa laye oni nkan wa laye oro daddy pe on fe gbomo won fe gbomo de lo prompt oro yen ngba ti emi ati won sa ojo bi mo se nlo le ngba tojo yen da to re bi drop injection li wa ti mi se ni kiyan bayi ah oba birin adubo e le ngbe mo kan smile ni mi fe se padubo yin ni mi de fe paro mi fe se padubo iko bo se mo ngba mi silence always means yes mo kan smile I won't ba shori bayi abajo bere si ni soro ah on try gun lori program e yi o pe orisirisi nkan sele laye yi pe isele kan sele si ore awon timotimo kan bo ti pe o ipe but teyan ba fi ru e seto awon ti won mo oye won le ni rodi sugba awon ti oyeye won mo yi pe o nsele ninu aye sa wa yi won ni ore awon yi ipe lalale ti awo e ba ti gbo nje fun to ba fe jeun ina ko sa dede ku ko ye yin ina ti ba lo won gangan ina ti won a ko sa dede ku first man face other rooms ina aton be won la ma pe iru face of wo re won di se mo fe po possible ah mo ni excuse mo ni three flats to wa nu leti mo ngbe mo ni last week flats mi ni kan ni osina mo ni all other two flats mo lo ni na not on si mo pa won to moju tu e na ni a ipe ko ki se face kan na na jo fun gbogbo wa ipe ele tan fun mi ko si na rara lori e mo so mo ni nkan te nso mo lo ye mi pe o likely ko sele won ni tori awon bayi ti wa fe jeun se mo ngba yen to ba ti wa ni kan jo e je ki n fi phone se example ko ba le ye wa iko se mo pe na ma wa lori phone to ba ti wa ni ko ntan boya touch light abi phone ko ba kin ti mo so ile iye wa yawo ya ba jagba lowo e ah ohun wa nkan kan jabo so na kitchen okunrin sa ma nje ounje won lo ma nje ounje yen lai tanna won lo wa dijo kan wa pa npe ore o wa gba mi nkan bai ba ma nsele ninu ile mi mo de ri pe le e ojina sodo mi mo de ma ri tracing si na ni awon yara to ti wa boya touch light na ton emi no no ni a iro o ale anu alale anu gan a si ni na oloda se pe oda na ko buru nkan ti ma se wa nu mi oluwa di joy o tun fe je njo keji ori be o tun fe je njo keta ori be oni bo kan se ya oni bi ari no ko to di to ba ti fe je ni na lo o won ari no ba ton ma gbe ina to je pe ari no ari n to fe je o ko se pe boya ko ni ri nkan to fe je ko to je o won ni o wa di ale ejo ile amalayi gbona ni belebele o ejo amala first o ti de o ejo 70 days wa around you e ma ko ba mi o e ma si mi bible wa ya o won lo wa egusi ni won ni ruja lo n ta fi ko de me pe awon obirin kan wa ya olohun mo ti obe anointing obe si se di won ni ton ba si obe fun yin bayi ti oko won ba wo ta tori onje nkan wa lara oko yen nikan lo test e pe ah eh tori pe o tori onje ni mo se wo ta nkan wa lara e tori iyawo e gan o nse nyati won ni bo se gbo onje yen to gbe omi san won fa won ta won se pe ka won ta won san ta won ni ka won ti owo bo amalaye

0: bye oni no batuku
1: o ko sare giri e je ka gba ipo fe gba phone ton fe fi se touch light ona ni laye ina ti mo fe ton so nje yi sigi sorun o le gba lowo mi ha e mu mo gba ani mo ni mi o ni fun e
0: ba won se tonna bayi eyin ara ile oni ese se mo eyin ma dese mo now kun wa ti ge mi pe won le godin dese sori enje fun yan won ti wa ge won la won kon lo se pe won kon scream pe olohun o jesu ye won bi ti awo yen ti kunle to ti bere si ni sunkun yen ejo nje yi ejo ntori olohun ni kini ka won je
1: aba
0: se ba ma la to bi ogusi do gbe fun mi kan kan to pa na won o riran ha e ma binu daddy wa e tete jo nje yi ha e jo nje yi ni onje eleyi awon oni je won lori ore awon ni ori ayin ariyan jiyan ni ore awon ati yawo e wa won lo kan gbo ko lenu lekun na se pe ta lo nko lekun ba won se ni ka won didi ka won lo silekun ba won ni yawo awon kan di awon mu ni pe e ma lo silekun ah ninu ile mi ara manda ni mori oto ni nto gbe sile to ni nti onje di enikan ti wa nkan lekun o wa se pe ki ma lo silekun ninu ile mi chori tin ba won bayi wa fe yin no chia ni won la won kan won lo se pe nkan ti iyawo yen ni gorogorogorogoro o kan fidi jale ni na ba silekun won ni ko to di pa won silekun yen won ni won gba lekun yen bi igba ti lekun yen ba fe jabo ni bi won ni ba won se gba andu lekun bayi free eniyan kan ti awon bayi pelu lekun eyin ara ile won ni baba awon to ti ku bi 5 years awon kan pari oni pe ye daddy amodi o mugun ni kan wa wo efo won ni daddy won ni baba awon o ni baba awon se pe ara ni won si won osin emi awon won lo fe ma sumo awon la won sun meyin won lo fe ma sumo awon sun meyin oni o wa baba awon akoju si yawo pe o de soro lo wa ni pe onje yen bo se ma nje lojojumo niyan orisirisi party lo ma nje ogudo jele yi o ngun to ba de je wahala ma sele oni baba wa soro won lo wa so oni baba ngba ti baba fe ku iyawo ni baba so fo ohun wi pe inu egbe ta won wa o emi pe o le je gbe omo olu emi pe mi se pe gbe burukun baba wa o le je gbe omo olu o le je gbe o student association so ye yin ipe o ye ka won fi omo awon kan sile sele o lati fi omo kan sile gbogbo awon omo to ba jokunrin ninu ile awon yen o ma ku tele ni o ma ku you know awo ku ni ipe sugbon awon wa so fun yawo awon to ba le ba gba onje ni egbe mo oru ta won wa ko ma gbe foko e that is the only solution to le ma je kokunrin yen ku o baba de ti ku 5 years ago so gbogbo nkan ti mo tin je lati joy lala lere o de gbudo je unta won awon ti en je unta normally ta n ba lo party osan ni awon lo party ale ipe so nkan to fa ni yen o failure lati je onje yi wahala ni o won awon so fun pe ko wu awon daada to ba je pe iku na ni igba o le yan ni ku awon prefer ka won ku mun sa won wo lori onje yi awon oni je won lo kan di e kan nu wa da bi gba ti awon ba n gbo girigirigiri you know boya girigirigiri ese won la tegun yen wa fe fi won la won di oju awon scream won lo n scream pe ye nigba to ma laju eyin ara ile ati yawo an ku yen so fun mi lanu pe obabirin ati yawo ati baba won ri won daro yi mi an se appeal da blood emi ya bere si ni speaking tongue kekere ile ti mo le so ayayayaya be mu nseje jesu ki mo gbona bi fun ba si ti gbagbo mi o won ni so pe gba mi ti ba so nkan mi awon pe ijinle awon to fun mi ni story pe ki woru tokunrin yen sin pe ki woru tokunrin yen sin o se ma gbo mo lowo olomo orisirisi nkan sele o to de ti sele ti pe laye awon baba wa be ni to ti sele ti pe o na lo ra awon akuda aya yen o na lo ra awon akuda aya

0: Ri something similar ri e ba mi dasi ka to tun gbe igbese eto to kan ta lo wa loju de lo n pelu mi eyin omo te wa ma n jeja e sora yin gidi gan mo me pe gbogbo oro ni afusade omo ton se pe bi robo to omo birin ton lo lo dress bi okunrin to lo safojuran ton lo se pe on fe wo lolu e se gbo gbogbo nkan ton lo sele si oburu hello
1: Oba won obirin
0: Injo le ma wa gba card amalayin tikisi amalayin
1: ma wa gba ni ti boya Monday ka do alagutan mo gbo dinner si
0: okay
1: be de alagutan ma wa Monday
0: no wahala
1: e se gan awon to de fun wa na lagbo Olorun te si wa junu se won o
0: ami
1: ari wo ekun ni sunle won o
0: ami e ba wa da sito
1: okay won mo lo e se gan se ri awolowo iduwo gbo eketo mo na ni lati ade to kun lo gbe wule mbana seri kolon sanu lo wa awon obirin ati okunrin
0: ye any enough card te fi pe mi o ma se o 09062009 tabi 07055009 ta lo wa loju de lo n pelu mi hello
2: hello ma
0: mo wa pelu yin ma
2: Kasson.
0: Yes ma
2: Oluwa to yin na yin
0: okay
2: seri aimoye nkan be to ma sele awon eyan ma n tete mi mo ti gbe ile kan ri to je pe a mo pe anjonu wa ninu ile yin
0: ah e ma so mo anjonu bawo
2: bene ma
0: kabiyesi
2: to ba di loru bayi oto la mo buro do popo
0: loru
2: mo lo lo ta gburugburu
0: ni kitchen
2: ni ati e leyin kule ni ko sibi ta ti le gbogbo baba mo buro se laarin ode
0: e de le gbe be
2: mo kuku lo fa di esin de ti kokoro
0: sugbon
2: won ba mi ku emi na de ba won ko ninu kristi
0: tori
2: mo le kaye jo ti mo bi sun leyan ti ni simi fi sun de te pe church ni mo
0: hmm
2: e ya to ko si eni tu o gbenu leyan ti o ni suku omo sugbon mo ra nu da
0: kabiyesi
2: be ni mo so
0: ko
2: da di to de anjonu na mi leyin
0: eh
2: je yi pe anu ni mo ri gba
0: se pa ke lo fi na yin
2: mi ti e mo kaya ko to kini asiko ti kini yen ba de ba gbogbo mu mi mejeji ma wu ti kan ni o ma rin kin eyin ni
0: mo
2: e se laanu gba na se ti yeyin o ko si bi ti kan yo si anu ni ka ma be lohun ko lo mo ja si nkan je iseda wo si mo gba bodi
0: ami
2: iseda ma yen ni o gba bodi o
0: e se
2: ma ma iyawo yen ati baba yen ise bi ti won se awon ni won fori ara won
0: ko di be soro yen o eru fe ma ba mi o anjonu ba won wa size awon leyin hello
3: hello ka sama
0: e ba mi soro soke e se oruko yi ma
3: mi si sogun jobi lati awotan
0: e se ma e ba mi da si
3: e nikan to je church member wa o na si so similar things bi
0: ah
3: o ni awon gbenu ile kan
0: eh
3: o ni gba mi tan ba go nje sile o ni awon eran kan kuro lori
0: awon ah won gbagbe lati feran si ni
3: ah kini won gbagbe
0: eh
3: igba mi wa to ba fun yo se si awon ni ba nbe
0: ah
3: o wa nigba ti awon ma ko kuro ni ile yen won sa pada ko kuro ni awon to wa so pe ba tan ko won ni ketiketi awon sa awon yin bi pe awon eleyi o mo nkankan
0: hmm omo jo oja
3: be ni ilu bi kan ni apa apa bi kan sa
0: eh ma daruko duo
3: ni daruko won ni omo ke ni be ni ni
0: lo
3: tomo tutu ma ke sa igba to wa wadi won ni eni to ni be ko o shebu owo ni
0: kabiyesi oburu a ni sile gba hello
4: e ka san si eni si
0: mo wa pelu yin sa
4: aha e ka san ma
0: yes sir
4: mo to temi sunday available to do na pata
0: e se
4: tori arabinrin ti won ri na ti baba yen tori pe arabinrin yen ti ma si ri baba yen baba ti mo da ni lo to ti so mo ni mi yen tori to na ma na to n da gbogbo nkan to wa fun
0: be ni olugbe ni
4: eh ibi tan fun mu lo ni yen olodum mo ja fori gba ti mu gbagbe
0: ami
4: o olodum mo wa ni fori bi gbagbe ni ko je so
0: ami o
4: oga ti oga to de bere fo mo o ko mo le omo yen baba yen si ma o ma dare le dugbe yen oro omo yen to ba ya ori pe jo to ma ba ma won le bayi won ni roti to ma wa ba be kan igba ko olohun ko tun ko en lafia ko kun lafia ko gba bi ena omo yen si nbo
0: e si san ko ti e kokko si du kokko si du bara won se ma ya na kokko di si du bara won se ma ya hello
5: hello
0: e ti wole e ka san ma
5: hello ma e ka san ma
0: mo wa pelu yen ma soro loma.
5: All right, ma. Sorry, only thing I don't say, Leo.
0: Benny, that be on
5: me. There was a day, Simon Kodala, look at this thing, I had to call it by M1. No, can go, bo, I want to buy it, you know, Joe.
0: Daddy, wa eba mi daruko yin fun awon ara ile sa.
6: Oruko mi ni Prophet Ebenezer Ojo Adu JP. Ti gbogbo eyan mo se baba yin mo.
0: E wa lana abi.
6: Be ni baba, mama.
0: Bo eto e change loju mi ni.
6: Omo Olorun ma ndo lojojumo ni. Di dola mo Olorun ma ndo dojo iku.
0: Mo se pe e don mo le change.
6: Mo ni mo don dojo iku ma dan. Ah, ki ti se ran se ka kaba mo. Bo lu wa bara yan.
0: Se se reyin pastor yi Olorun lo. E ba mi ki le tun gbe wa fun wa le ni.
6: Oro nipa program to bo ni aro la. Nipa program asiri anyomo ati ti agbalai wosan prayer center.
0: Okay.
6: Ni ni badon ni bi. Nitori pe program yi da o je 2-in-1.
0: Okay.
6: Bi a ba se se program asiri anyomo pelu agbua to gboji gan. Fun awon eyan lati le ma mo idi ati risi ti won fi wa si le aye yi. Ogun ti won wa se laye kon ma ba je eru ni bi to e kan ti je oba iyan ni akoko be na ni ayewo ara iwosan nipa ti oruru aisan be na ni won be ni Olorun a ma da si nbe ni warawara ni agbara Olorun
0: daddy mo fe bere bere kan lowo yin.
6: Yes ma.
0: So when mo se fe bere o dabi pe orin ni mo kokko ma fi bere o le yin. Olorin yen ni kadara mi e ma pa kadara kadara araye o e ma pa kadara mi da se won pa kadara dani
6: mo ba ti wa ninu anyomo eniyan ani minor ani major awon anyomo kan wa to je pe major ni ko so to le ye
0: kabiyesi
6: awon kan wa to je minor ikankan le ye nipa o te bere yen orogun ayan ma ma pa kadara eyan da to ba gbe jesus saka kiri orogun ayan me a pa erodu loro yin orogun ayan mo jesus akoko ko to kan sedu sati fede si orogun ayan mo na lo so omo logodi omo lo fo loni idi niyan ti program fun wa le o beta tin gbawe o beta tin lo sodo oke o beta tin ke sibe ko lo ja si sugbon lola oluwa yo jeri ara e
0: ami sa mo fe ke tun tono si ayan mo yen ni oni anyo mami la so wa oluwa ni
6: eh eda aye gogo le si mi ni po pada ele da mi o bebe ye ele da mi gbe mi leke aye
0: anyo mo yen lati owo olorun ni
6: be olorun ko lo yan awon la kunle ta yan igba ti be ni ngba ta yan ni onibode je achele lori oni la wo te nwo yi
0: awa la yan kan ta fe wa je la
6: yan be ni awa de la yan toju kan wa
0: sugbon ko se n to le si ni po pada nkan ta yan ngba te mo nbo si mi se mo boya presidency mo yan
6: ngba to je pe ki ti eran ara ile la wa ori ati yepe lo wa nbe bi ta ti yan yan mo pastor ti o de ni la lo ni ayan mo e lo tun ko to mo wo afa ayan mo te na lo tun ko to mo be ni gbogbo lesi to wa laye almost 40,000 years to wa le aye yi ka ma ba nse si la be sin ka kokko discover ara wa na omo bi ki olorun ni o ba finish na ko to finish mo na to ba finish mo na to ko ni finish na egbagberu eyan lo ma ba ninu ogun emoko ogun ayin ogun ayan mo lagbara olorun lola ba ni wo son a si ma lo ni wawara
0: daddy mo tun fe bere kan o se ti ayan mo ba tayan mo ba ku oni bi to wa ke yan sise onise
6: ah ani to je je lopoju emoko ni tori pe ewo ayan mo ti selomi den eyin
0: ayan mo tun lewo
6: o lewo o ara ni to gbudo je po pupo ninu obe
0: eh
6: ara ni to gbudo je agbado lasan ara ni to gbudo je pa ara ti mo so pe wo epa lo je ti si aso re daru oni lo ni nigba to try ewo mommy o ti deni to fogo folorun o wa awon to sponsor program leni mo fe ko ye wa loni wi pe o to lo n pe kale wa si badan ati gbogbo e fa ro mi ja badan yin oyo se generally ki omo lofo ko ba le do omo logo pada ko lo ru ko ba le do lori yemi ki o la ba le sun
0: oda ka to tesi waju ke to ma tun kin tun to tako to bere si yin mo fe ke fara bale ke juwe baba agbala iwosun yen customer wa ni won awon ni agbagbi awon ni agba soroda to ma n wa bi se odo won le ti fe se ni
6: lagbara olorun ko pandi
0: mo ri yin se tun daruko
6: agbala iwosun yen kan kankan ah awon ba ni baba mi
0: awon no bi yin
6: bi ani ko lo bi mi ni ije to biyan lati oju lati nu latokan lo biyan nikan alagba to eyan ma daaju eni to bi ni
0: odo won le fe lo
6: lagbara olorun
0: ejo e tun ba mi juwe fa awon eyan
6: e to ba nbo lati Iwo Road won bo le ni Sanyo ko ni di bo won to dara rara won ti ri le la yen won ko agbala iwo san si to ba bo lati da challenge ko bo le won ti ri le la yen ko so da
0: si bo le to ba je pe challenge no
6: won bo le na ni agbala iwo san Sanyo bus stop yen
0: okay
6: o wa so mo ni ani
0: so
6: ma 40 ni awon to ba bo lati challenge
0: okay
6: sugbon to ba tin bo lati Iwo Road won ni da 40
0: okay
6: be ni titi bayi na ti ri le la yen agbala iwo san prayer center
0: ojo mi lo wa le fe fi se
6: a se ni ola lagbara olorun be na ni otula
0: ago mi le fe bere
6: ago mejo ni sugbon atetede ni ko lukuku mutali e so that igba to ba ti to ba se prayer tan to ma da won olorun ko ni si wall wall me
0: okay
6: awon
0: ton ba tun wa lola won se won mutali lati ri baba wa doctor agbala
6: won mutali lati ri emi prophet ebenezer ojuadun baba eyan mo be na ni awon to ba
0: tali de
6: o ba de o olorun gan ni order ile je ta wa ni order
0: ba se n ba wa sise ni
6: eje o ke mi ti mo oju mi o fa
0: wa la ma so fun yin po ni order se bi le tin sise
6: aje adi
0: e se
6: e ja tesu waju
0: e ba mi pe ero ba re ni soro tori te won mi ba n bo ti won ba sina
6: 081 09 177 328 number temi ni
0: e tutu pe le
6: 081
0: ara balẹ pe ngba te ki se soja
6: soja ni me ni tolorun ba ti pe bi temi soja ni woli soja ni e se soja ge woli se bi elebi
0: okay e fara balẹ
6: pe 081 09 177 328
0: okay boya ti fe ni number baba
6: a gbe
0: oya e ba won pe
6: okay ikeji todo mi na 080 68 65 08 58 ti baba mi doctor adedotun daniel 070 45 69 37 71
0: epele kan si
6: 070 45 69 37 71
0: daddy ki e to ma lo
6: yes ma
0: iseju yin ku boya iseju meji ati abo
6: oda
0: se bi ayanmo le la jo nsoro
6: ben
0: se ti ayanmo ba ye ku o nbi to ye ko wa eyan le se okan fe
6: ah ma eya foloko fe a se aya fe idini yen kon ye bu obirin to si nde oko ayanmo yo obirin to je pe won mu ayanmo le oko kun wa ton ba debe lola won mo be ki se gbo nkan to ti adu atan ti gba tele leleyin aye won
0: nkan te ndi yonju ati se pe awon mi to je pe boya won bi mo won je single parents ipe kaye bu won
6: ko ye bu won
0: egbo won ni kaye
6: arokunrin ti arokunrin to ba ni yawo eyan kan ta ye o le da arokunrin to ba ni yawo eyo meji to hun na ni problem ti ayan mo eyan ba ti gba to ba dowo le a tesi
0: in ti en gbiyanju ati so ni pe elomi ngba to ti en bo ayan mo to yan ni pe ohun o fe loko
6: mo ni ayan mo o lagbara ju esin but now Christianity kosi ni Saudi Arabia bet ni ti Qurani kosi ni Jerusalem ah le wo mu fi so pe kosi ese kan to da ka ye condemn ese lesson sugba ta ba chase anyomo wa ta mo mommy mi lojibo how many people ni o lo be to lo se igbele mi bi ta re je ti wa dollar to ti wa no pasal igiri
0: se mi pa mo yewo no wa lo pe ti to lo nse igbele in church
6: mommy eni to ba ti ni olorun to ba ti laluyo ko le lalu to ko le anyomo o le gbe ibanuje lo ibanuje ko ni get
0: wa oro le ti gbo latenu baba wa idaruko ile kan si
6: oruko mi ni prophet ebinisa ojo adu jp baba anyomo
0: eyan ara le won ti so fun yin won ti salaye won ti fi ero obare ni soro sile pe awon reti yin ni ola o so omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obobiri afefe emi na nse ri pada lo sile ayan omo gbogbo wa olorun otutu yo ba wa tu se ewo mi o daaro

0: not too young to run ni mo ti ma ngbo tele omo tele ri amo ni bayi not too young to get rich o na tun ni tutun taye tun ko lorin tori iroyin to nje jade nipa odomodi agbabolu omo rede Ivory Coast ni adu amande ele to da po mo iko ti Real Madrid bi iroyin se fi die mole nisin o ti koto tutun yato se to nbele tele gege bi agbabolu ile adulawo e to jori re o kere julo ti o si gbowo to po julo lowo irin ajo ninu karakata tele akole nbe ipe Ashraf Hakimi pelu 68 million owo euro nigba na won ni owo to won na fi ko itan gba ti e leyin e wa ni Ibrahim Bembo lo tele pelu million 5 o din ni 80 eyin wa ti e ni Omar Mamouche omo rede Egypt won na tu je jade pelu million 5 o din ni 80 bakan na e to wa le wajuju oni Victor Osimhen tera ni 78.9 million pari pari e ni san die die agbabolu Arsenal ni jo ni ibajaji Nicolas Pepe tera ni million na 80 amo ni bayi akole tutu leyi ti o ti siru e fun agbabolu kankan tojo ori e kere lati ile adulawo ri 140 million euros ogoje million owo euro lowo ti ko Real Madrid ti an so lori agbabolu o ti juwa si won ninu ko ti Abi Leipzig e je ko nbe lo to lawo nu dije ti Wafcon e to lo lowo lori de Morocco tori pe ori ba Nigeria se lana agegun agoke atesweju nu pele tokan bo je pe ami mefa ni ko ti Malawi Zambia atori de Nigeria ni amu sugba tori ori to ti ba wa se ta ti ko bombo bo ko ti Zambia tele lo je amu ipo elekeji ni ti Egypt aje kari aye ni ya eran to ba je lete bi ro ro seri ni ananaanu a de nu DJ to nbo loni na tori pe to wa loni na ni sori elekerin ana ko bombo bora won won si mo en ti o tesi waju nigbati Mali ati Ghana ti e ba nta kagbon Kevin atori de Cameroon won tun ra oki mole owo ajale toni na lati be en ti o tesi waju ni ati be o ibe ngangan ni ajo tato ta fi ball sinu DJ ti CAF Confederations Cup tori pe loni won ti de won sira won bi won se mo gba ball ninu DJ on pelu tin to wa leti ninu lakale toni eleyi to je jade won ti fi die mule owo to nbe lori Confederations Cup bo ba fe gba wallu tele are agbayagiyagi lati kopa ninu DJ ti CAF Confederations Cup to doin million 4 owo dollar le to ba gbegba oroke ni yo gba gege bi owo pe gbogbo fi oke ni ko ti US mo ja mo se se ni odun to koja be gede re won de ni ola mo ti e wa kopa lasan pe e pe roju mi pe mi na wa ito ni to ba ja ni pele akoko ki e ti bo si sori pele akoko e mo kan ma pini akoko wa fori tu gbona ko to di pe awon akoni won dara po mo won be iwo to ba ti le fara won pere o gba egberun rona 100 owo dollar $100,000 lo gba wi po ti e fara won pe won na ti dollar se to o ti damu o ti kopa ninu je $100,000 ni o gba nbe si wa pe kini re ko mo ba sajoji si anikeni wi pe awon kan lagbon bi kan o na ni an dawo won soke e to po julo gege bi ko le to lewura bi o se gbe alakale ohun ipele meta ni e pe won si kan to da won po ni ipele akoko awon ele oni ba won danra wo ni ipele yewo ti akoko o digbe elekeji irufi awon kan be ni alali orere Egypt USM Oja lati Algeria CR Belouizdad lati Algeria Raja Casablanca torere Morocco Far Rabat lati Morocco Kaizer Chiefs South Africa Azam lati orere Tanzania Maniema Union lati ile Olominira ti Congo be se pin wonu awon ti e pin si laburu keji se je pe awon won kokko gba ko mesi oyo koda awon ati awon ti je pe won o si ni ipele kankan iyun awon bi ogoji kan se je pe won o si lori ipele won rara ni won ajota kan gba ati nbe ni ipele keji awon ni ko bi Al Ahly Tripoli Sfaxien Tunisia Real Bamako latori de Mali Singida Black latori lede Tanzania Asco de Kara lati Togo Joana Galaxy lati Botswana Asasia Kao Black Bulls lati Mozambique ati Primeiro de Agosto lati orede Angola awon yi won pin kale ati awon goji mi ti won si lori igbele won ajo CAF rara apa bi gan ni ko Shooting Stars ati Ekanemi Warriors ti lu Madiguri ni ajo wa me pe shooting jeja ti a se ipo eleketa ninu dije ti orede wa Nigeria ti sa to tenubodo iko ti Ekanemi Warriors o pada ti gibo ikorodu loju le gba se kagba idije ti FA Cup no so meji di akopa o ye kale so di pa Champions League na tori pe ani awon asoju nibe iko ti Enugu Rangers to awon na kopa ninu idije Champions League o won si ti ko ni ti won bayi Subemap latori ede ile Olominira ti Benin ni won kokko pade tolo baba ba won se ti won bayi jeja ti won bayi run be nlo ti won bayi bori pere a je pe won tesi waju won lo koju Nigelak tabi en to ba bori nu Nigelak ati Powerhouse yun iko ti MC Ojas latori ede Algeria ni won jo ta kan gbe mai ni ti Rivers United atawon ati egbe gbọbọlu kan latori de Cote d'Ivoire ta pe ni San Pedro ni won ja ta kan gbọn iko ti fini di koso di itan na bayi jeja e to bori nu ko ti Vipers Uganda ati Nouadhibou latori de Mauritania ni won jo ta kan gbọn bi o se rinu ni ti ko egbe agbọbọlu Fly Eagle iko jewe tojo ri won be ni abe ogun orede wa Nigeria ti an gba ti ekun iwo orun le adudawo elekeji to atawon ati Burkina Faso ni won jo takogbon ni asekagba o pelu bi kan se ri bayi nisin tori pe won gori ede Cote d'Ivoire won te won koja lati le bo si asekagba e mo pe wo mi kin gba si asole na fi todi won re leyin ti e ta o mi ayo meji meji ke to gba merin si meji ta fi na awon ko to gba lejo ohun gangan amani ti Burkina Faso won na rabo ki ti e boramo afi ko seju lo da meji si awon fun iko ti Niger Republic ni bayen to bori nu fese won se asekagba yi yo tesiwaju lo sinu ayin gogun idije ti ile adulawo to nbo lona fun ti odun 2027 bi oro seri ona lati pe kelu fun a ni papo tori pe atupale nbe o wu mi ka denu karakata na boya ta ba lojo ja ta ba de a ma mu karakata sugba iko ege won be nile lekun ere lowo o le teni lati ba mu atupale eleyi to dun gbo to dun go loju wo ma wo na e ba ki awon eyan abi mo lala mi loruko temi the sporting crystal e kuro le o
1: ridwan adegunle clever kin ka bo sori eto ege
2: rofe an ba le loruko ti mo je emi na kin ka bo
3: Islamia Olajumoke Busari loko di mi e ka bo sori akoto ti na

0: Kleba ko wa ko ti o ko ni football mo laye ta wa inisin. E gba football wo lo ni bondu ti o gbe felere. Be Burna Boy no lo mo stress ara re lori ko fe ko ni fun ki ran pe Abia Warriors abi fun eyin ba. E lo ni ko bro gbe le fun lowo to pe to perform 5 minutes ni America.
1: Mo ro pe awon baba yin ba yin na nitori pe awon na wa ni limelight pe won wa prime ni awon kan na wa ti won ko ni fun won.
0: E be Burna Boy wa si ni limelight ba yin nisin.
1: Ro nkan ti mo so ye yin pe nkan to wa waju awon yen po tayo juru fe ru fe.
0: Ailani obi sin gba na e ma ja fi time wa sofo. Alege laje ba why did we there eh ja sere da ya. Bi a se na se fiction ni awon eyan dun kakiri pe a ti dupe o. After 27 years shooting stars ba lo si continental game. Yeah, but I don't know what I'm going to do. I'm going to do it. I'm going to do it. I want to pick in your own. Could I see pay? I'm letting her come on. What's your come on? We pay back by Shere. Red Mustard. You should go home. But in my ballad room, I like guy. I want to shoot this task for a world of cutting. I say, just pay careful. Come by like pay government. So pay. I don't mind it already. I'm going to come with time. You might get it. Should not talk about what I like. Because you're the Russian. F1
2: ko si abo kan ta ti fe je lori kini tori pe nkan to wule ti wa glaring ni ta ba so to ba ye pe papa sere le kan salami ni won ti ma gba ballu yi bo yen na lo ti ba mu sugbon nkan ti ajo caf ti won ti gbele pe izira ko je pe uyo abi ko je papa ikene o na na ti ma gba ball an to do ye pe yes to ba chu si bi o fe je pe biya bi ko meja bi ko meta o na lo mu ikene ni bi ta ti ye kan ni mi wo yo star bi ko shooting stars ta ni ko rangers tari ko rangers am meteta yin wa lele bo se wo nkan to wa wa nbe ni pe bi a se pada loto gbogbo ana la ndunu pe gba ti continental pada sub ipa kan to bi 2022 2030 ko shooting ni continental sugbon bawo ni o se ba ko bo ba se du to ko je pe papa se mele kan salami ni o ti waye ti gbogbo ati yawo to wa ni ati gbon bawo ero to ba wa ni papa se mele kan salami so le ton to so se ti ikene o se le to be baba ka ma lo sinu ikan ti won pin ewo e ma ja ma tan ra wa je bo ti je pe ta ba so pe nile ni orilede wa Nigeria tan ba ti kokko pin nkan ti ra wa bayi to ba fi le yepo ohun la kokko ewo kan ni slim chance ko lo ja bi olubori ni ile iyin o ti so pe o ti qualify bo se wa wa pe awon to tun wa lo pin ti wa lele awon to ye pe yes ekan gbogi na ni orilede Tunisia ninu league won looto awa pari si ipo keta ni sa to lo be kan ba kan na de la won na pari si ipo keta ni sa to lo ninu league won bo sha be fi mejeje sha be fi wera won abe fi wera won bo se wa wa lele pe awon tan so awon na ti ma wa sinu idije CAF ta ba nso nipa SC Safien yi won ti ma wa sinu idije CAF to ye pe won ni won ise ribiribi na ma se jo ton ba o ma make mark won ni be ni te pe orisirisi igba ni won ti won wa te pe awon yen lelele won ma de group stage even won ti gba idije yi gan ri ta ba nso pa iko yi lati orilede Tunisia ka to ma o pa awon iko awon orilede wa Nigeria awon iko lati orilede Nigeria ton ti kojo orilede yi awon iko to ba waye lati orilede Tunisia melo gan lo ti eye po ti fe ko roja lo te lomi o le won le na won le ko je pe ngba ton ba a de mo bi awon North African ti bi bo se ma se sugbon ikan to kan wa nbi kini pe iko shooting lo ton ma pon lo underdog ka kan mo tara wa je pe wo ti won bi lowo bayi ta se nse eto bayi won gba ifese won si olore sore koju iko Ikorodu City bayi de Ikorodu City shi na shooting stars 1-0
3: o de friendly ni
2: friendly ni sugbon se bi nkan ta fi friendly Ikorodu City ko igba ti ko Ikorodu City mi fe le so pe boya signing kan ta ti e ti gbo ni fun lara Ikorodu City won de nta won mo a de ti pe every season oloye pe Ikorodu City won ti e kin gba won be ya bi awon academy ba ya wa to ye pa ti n gbe gba ti n gba wo gbogbo na la ti pe yes ele oloki ni lodo re ba elele yi e jawo last two matches ko Ikorodu shooting stars won kini le melo ni won ti gba bẹ́ẹ̀ni èyí tán gbá gan mélòó náà jáwé olùgbé àwọn gbogbo àwọn olùfẹ́ tó lọ́wọ́ gan náà inú odùn bá wá sọ pé òkè nígbà tí ó bá wá dá àwọn tó yẹ pé líìgì gan tiẹ̀ láyọ́ pé

0: together.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni o.

0: protection that pays today. Call 0700-AXA-MANSA to get a motor insurance that pays. AXA. Know you can.
1: To all our customers of Golden Chance Lotto, una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say una go benefit and they satisfied as una deal with us, gidigba. Golden Chance Lotto, they pay winnings kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one, make our customers get confidence in us and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto, win, make you collect your money instanter for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now, wait to make Golden Chance Lotto the leading general among others. If you won't become our agent, we could send message to 0703-3976-247. 0703-3976-247. Golden Chance Lotto, the surest way to become a millionaire.
2: Auntie, you are enjoying, oh, only you. Peppered rice, amala, nkwobi, masa, cake, and now ice cream. I hope you have Jesty Fizz on you.
3: Jesty Fizz? I never leave home without it.
4: That's right. Jesty Fizz, the new natural effervescent powder for an instant refreshing relief from heartburn and stomach indigestion. Just add Jesty Fizz into a cup of water. Stir, drink, and you're good to go. Jesty Fizz, your relief on the go. Jesty Fizz is from the house of Jesteed. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Marketed by Ranbaxy Nigeria Limited, a Sun Pharma company.
5: Ma wo mi bi mo se feyin
6: mo n gba
7: 32 FM 94.9.
8: Akipe kabo lati oji oja 32 FM 94.9 kan ni aderin ipo osonu e wa ni laughter house oke tete premium okola ni lubadan e je soro karakata die ko to di pate si waju tori pe won je ko di bimo pe arsenal ni sin won tun ti po oke raja won ti lo fi owo kun owo lori agba bolu ko aston villa leyin yen esriconsa lo to ni won ti fi nkan kan lo mo tele sugbon iko aston villa je di mo pe agba bolu on ko wa won ta mo bi owo ba yun anybody to fe nawo 60 million ni obade won ni arsenal won tun ti lo bukun ti nbe lowo won bi lo se ngbe nu irin ajo liverpool ti tan o odo ipodo odun lori sun agba na won ni lanu sin yato si badi bakola won ti fi die mule pe won tun we elomi nu psg to je agba bolu lowo egbe e ti won fe fi kun okunyan lati ra wonu egbe agba bolu won lara karakata o na ni ti ko ti manchester united won ni ti oro ba wa pelu luis or lori pelu newcastle lori luis or ti fe ra ni 60 million won ni aje pe ogbologbo mo lede america anton robinson to gba bonu ko fun am o la won fi jiro re won lowo oyun o se na daada ko wo gbt luis or ti ko newcastle united awon royin kan lo loni ranran lori iko ti liverpool ti won da ro pe awon fe gbe raul asensio lati inu ko ti egbe bolu real madrid won ni iko real madrid o si wa wo mo sugba gbe bolu so pe oro won ti di mario nibe lo ma ku si ntohun o se ta ti kuro nbe oni ranran awon aye so royin lo nfo kakakiri okan re ipi ti rodri o ti je ki iko madrid mo wi pe ohun o se ta ti da po mo iko barcelona lo wo ohun lokan bakan na won ti ni eduardo camavinga ti taku pe e wa n lo bi kankan o se ko won joko sori aga inu ko real madrid lo won a wa prediction wa awa ti a fe fun ticket amala ti awon ni dudu olore ta fi ta wa lore ko si en to win lato to atosi bo mo fe se bayi ko ma da bi pe a pile ni ticket fun yin a fe ka jopo ka jamala ni mo tun sade fun yin pe won tun ni ticket n bo si won ni ma da ko ni won ni ticket si tun bo si tori die yi gbogbo awon tan ti e ti kokko ko pe nigeria house score 6 yen mo ti ri gbogbo e an te ko pe nigeria house score 6 goals yen edakun lori dm ibi te pa predict si e ba mi send phone number yin sibe oruko ti e fi predict gangan oni ma ko sile fun yin lori ticket e ba mi send phone number yin ko le tele ra won ojo te ba ti de e gba lero e ba mi send phone number edakun to ba ku a to fi se next match nigeria ngba ta ti ja yato si yen en ba wa le ra ticket marun e gbe yo kan si to ba ra ticket marun lowo temi ni o e gbe yo kan si oro mi ko lopin awa ni eda bi nbola la mi a dupe lowo bi ticket e ti jade won ni senu la kibu ki ye make noise ife se wa se nbe le ni odo ya loku hi e je ka lo si odo kevin dati cameroon a ko rire ta na o olo mi ka ti na zambia oluwa se de la pose bi bai ko ba mowo mi mo so mo ni o ja fowo nje wata pe zambia se mi so be
9: aporo
8: ja ja fowo nje wata te ka ti mo ji nta lati gba kekere a mo fe ran eran o nje ale wa mo fi bet ni mo ta moro
6: ati laye suka
8: laye suka ah suka bo
7: de
8: eh ya wa ke fada ti Cameroon customer dada meji kaluku mo ra won mu papa ti ke be lati ba ti wa tu ba ti wa nile to ba ti ri Cameroon aboki mi de ija tu ti da won po le ni ja no de ni kan kan duro suka bo lojo omo gbo wa mo wu o mo wu ka o mo wu ka o
7: pẹlu bo se wa bayi pe Cameroon ati orilede Cape Verde ele ma e mo pe de debut ti won na lele ni se Wafcon te pe lo ele ta wa e ko ede ke orilede Cape Verde won ti ja kuro ni DJ ko si nkan tan tun wa mo igba bi Egypt bo ye se lana ko ke o na sa fe live pelu pride o na mo fe ri pe boya Cape Verde le se mo ki se kojo orilede Cameroon te pe bo se wa bayi ati wo bayi pe boya Nigeria ati orilede Cameroon na pada ma jo kojo ara won ninu ipele quarter final lata pe gbogbo history to wa behind all awon mejeji bo de se nkan temi na de se bayi pe orilede Cameroon ninu sori yen o na lo si ni 6 points awon meji yoku Mali ati Ghana awon yen na ma jo ba wa bara won fa to bi je bo ke ta lo ma tun pada le take over gbogbo awon de ye pe orilede Cameroon ati Ghana ati Mali gbogbo won lo ti ko ko si nkan be gbogbo won lo ti na mo de se pe loni lele Cape Verde Cameroon e je ka o Cape Verde Cameroon lele awon yen won mo ma se ngba bo possession te ye pe bayi orilede Cameroon o si won beating ti o se anything o win ni gidi gbogbo o win abun draw Cape Verde loni awon na kan ma gbianju ni sugbe mi se pe orilede Cameroon
8: Cape Verde ma gbe bo le ju Cameroon o
7: okay ni Cameroon tin play e je ka o Cape Verde okun gan ma se play ninu idije ife ya igba agbaye iye na tun mo se oke ngba ta won na awon ile na won fa ko sugbon o kan je pe teyan ba ko debi kan iwo na kan ma gbin iwo na fi ma iyen na tun ma fi add mo experience ti won na lata pe yes igba kokoko ti won na lere ta won ma ko pa ni DJ lo nkan ti mo fi so bi orilede Egypt e je ka wo kini Egypt wa lana to je pe oke ohun ati orilede Nigeria won jo bara won fa ni pa ni se anu sha mi awon yin to je o di gbon mi awon bayi ni wahala tun po sugbon eyin le sha mo mi go si bo mi na se le se pe Cape Verde na le anu ma fe gbianju sugbon ko si nkan kan loni ki Cape Verde win ko ma win orilede Cameroon o ti qualify ready o ti qualify igbe boya yo wa pari si ipo akoko abi oni pari si ipo o ni kan lo wa nbe we be mi se pe orilede Cameroon ninu isori na ohun na lo si ma pari si ipo akoko
8: a de nu ko super eagle abi se e ja ka ko pari ah the mollat kara o le sa o e ko re sa ka yanju Cape Verde yen tan abi ka bo si oro Nigeria
9: Mali ati Ghana
8: o da e ja mu Mali yen na o wu mi ka so Nigeria e je n bo sodo RAF
9: la kokoro fun ti Mali ati Ghana mu se pe orilede Ghana won le gbianju agba won do Ghana won ni experience dada ta ba so nipa Wafcon won bi ona je won se dada do won ti gba tournament yi lati gba ton tin gba sugbon ona gbo won pele won ta le ma pin pe won si je bi oluko nla ninu tournament yi sugbon koju Mali e to ba wo iso yi ton wa yin sin enikan ti mo so pon meji won na ati Mali ati ati Ghana yi Cape Verde nikan na won meji na Cameroon o na mejeji ni sugbon nkan to wa nbe ni sin pe en to ba le oko mi awon na awon mejeji le mi po le fe qualify sugbon orilede Mali won dangerous dara te ba won ni attack won fe dangerous jo orilede Ghana lo Ghana ko lu ko won ko gbe ko so ye ni nkan temi ko fi n pe yato ti o wa nbe ni sugbon orilede Mali mo se ti po orilede Mali po si fe ni the advantage be 60-40 do ti Ghana ba si yo mi ni o ti qualify sugbon orilede Mali awon need ati bori ifese won se yin that is pe lati le qualify lati le se boya ipo keji won ni o ma pada ba lo ni bebe an ko je ka je mo po ko si nkan to nje pe ipo keta bi best run abi best third nko sin kan to nje be so en to ba ti jansi o ti jani me mi ko fi npo orilede Mali awon si ma gbianju agba awon koju ti koju orilede Ghana so mo se npe Mali si ni edge over Ghana ni asale to ni
8: take me to candy shop banana up banana baba gan
6: adogun
8: olorun ba Nigeria se I win convincingly lana ni oja to roju gba 6 goals bo mo fe ke kiyesi wipe yato se Zambia nikan ti ko score Nigeria Egypt ton je kaye won score lowo Nigeria emeji eyin ti wa well organized fun ipele ti a nlo
6: le tona ari penalty ninu kan to je kure de Egypt ye pe won fi mi awon ko de se nkan to won fa penalty na ju wipe boya ka so pe ti pressure ba po abi asise lowo eyin a le so yoko le nga ko le ma sala sele nisin ka dare yo tabi amugbalegbe kankan na wo penalty prayer na lo ma sele to fi de go ya ngo tabi nkan mi o ma sele se ri oluko ni baba amadugu won ni lo lati fi kun agbara owo yen tabi to ba wa je ko ba se se je pe gbogbo ohun ti won ni o ni won ti gbe sibe yen emi o ba ro yugo boya kan ma si marun leyin gba na
8: marun ta lo ma play fun e wo lady yi
6: ti ladipo abi
8: ora pe won bu kojan te ni won gba oruko ni won sa tori lo to igba ti imran play ni left yen I can't say o poor tori ko play full time plan coach Oloma to fi substitute ni won ba to gba ni left back o play rada e wo bi aloze se drive lana yen e imagine ko je pe right lo tin play pelu bo je pe si otun lo fi nwo be to si nwo nu Egypt te ba ko team to ba le counter wa dada ya to si ru Egypt se aloze so o ma le press forward be yen tori stage to ku ni sin wo ri pia mo tan ba ti no keru eni
6: se di ba wa na se ru yi to ba je pe ru ball ta nwo o na la won lu ko ni na ba nwo mi ru yi bo ye ka won na kan le ma yo go boya fitina kan do be lagbara di o be po akoko lo mo so nkan kan lojo pe gbogbo agba ball ko lo ni ori ofe wi pe o nlu esi otun e je ka je ko gba esi osi ta bo nlu esi osi ko mo gba esi otun lo ni dada wala ma de njo ta ba ri bi ti wala ta ba ra won agba ball je pe won mo be je run gbo da o ti lo o ye je berun yo yi wo dada pa ba julo ero ko ri de Egypt ye pe ko je ko ya na buku kan be lara won ti won wa nje wa meji ta ba lo go mefa to be yen ko se ko ni di pe wa la eto e pe boya bagan bagan sugbon kan ti mo kan ri ni abibe ni oluko ni na mo nkan to ni se lati o da bi pe o se ye pe di meyin ko le pada so ni baba ni ba to je wi pe card eyo kan ti o se o ti tan boya to ba to pada de o se ye ki be yen ko le rorun ko mo di won lo ma gbe toni pay to lo ma gbe si apa oke ta ma di gbe mo tun ma wa passport kan ti yen ba ti pada o je o da bi pe kini yen yo fe mu enu jara won tori ko ni si ori ofe gbe ka ma gu ka ma pada wa ka ma gu ka ma pada wa ko ni ri be gbogbo ju lo ti wa lara wa tan de ti mo ko o da bi pe kini yen ji be dogun dile abi ma da ba di nkan metala teni kan ti ko mewa sodo ki wa lara wa yugun fe mo so to ki be awi le na je je na ni ni boya super eagle na ba se ko ti do ko akoli world cup won a mo gbe ni is convert data gba sugbon wa lati de awon ori gba awon kan to fa njo na ile ko ma je ki o ro ku po ju nu oyin kan da ko kan se pelepele kan ba wo gbon da si owe owa ni yen si da ifun ba te gbe debura ti bura gan to be ro pon lana o si da da bo se kuru to sugbon kan ji mo kan ri ni abibe ni owo yen na ni to ba di pe iko ba ti mi awon tan mi awon re pada tan mi awon tan mi awon re pada yo yiwo dada and then in kaka wa ti eyin na so to da be won polopo eyin o kiesi emi o so wi pe ina do se pe ko mo ball mu ma o da o de experience dada sugbon ah ti ayo ile ba ti tan anilu enikan
8: Fatima wa nle oni ko Fatima bo pa Fatima bo
6: so abaja o ko Fatima mu tori seri eni ide wo yi ya na do se tan wo yi o tin wa ni po pe ka mo ni ko joko di eni
8: awon parent e ti pe joko pe ko ma prepare fun le oko
6: o ti emi o mo gba yen o emi o mo gba tan so be o emi kan wo wi pe se ba wo dada e wo bo ti won bi je wa against Malawi e ri pe ko le gbe ra dada mo
8: o ti serve Nigeria
6: o ti gbianju gege bi obirin o ti try so emi ro pe o ye ka le nikan boya ka wo nu awon aso le meji ti won ko wa yen na
8: torture is mani ke aloko gan torture is
6: eh na to mo ye se gbe wa ni bi debut e na lele mi ro pe tele mo wa ri so boya da ba di elomi o ke ye pe ati wa ni pele ti won le si testimony
8: oda e se o
9: mo ko ke ni odun 2022 season ti South Africa gba ki le mo ti South Africa fi o gbuyan lo awon odo won de kini aso le wa yi ti ama kana do zitanale so pe oke o ti abi to ba ba e mo to ba ti ni fa pa ta ara tu le gbe si
8: e ba yan meji mi ku
9: le o yan meji wa be sugbon sha ti ye won wo dada se won le
8: ti o ti ni won je won se ni
9: ta ba koju mo
8: e ma fo te soro won se
7: ibi olomode yen na mo be so e won pe eyan ni omode ko to nikan o coach
8: experience
7: coach wo gangan ni o coach won but e ka tan so e je e ma je ka contradict
9: pe eyin o obirin na so yi ke so won okun
7: obirin mo so
9: obirin to bi n ba de age kan e wo nkan ta start to show la that is 31 years ko le gbe body mo bi ti tele mo
7: e ka wa mi ki ke obirin mo so pe but oluko ni lele yi so le groom won de bi ti won de ah me to se bo ko to di pe awon agbobolu de bi ti won de ko de to di pe yes oluko ni won tele red one drop to hun mi e fi pada kuro bai oluko
8: o pada kuro so la ni o pada kuro ni abi e le lo
7: o pada ko ewe ma je ka ma fi gbogbo enu soro tan bayin won le lona
8: olorun to fi enu la bi so mo ba fi soro
7: yi ara won yen so pe oke oluko ni to wa nbe bayi e se ewa ewa ni wadom lo ye to je pe sugba e je ka won kan ti awon agbabolu ti won gba lowo igan ipo oke ta ba ti afi wa bring new squad ipa awon mo odo o se oluko ni se o ni right one lati coach awon agbabolu yi aba de se bolo oke comfortable le igba o info a match wo ti ara le so pe oke agbabolu yi ohun lo mu last gbogbo won se friendly match melo gan ni won prepare fun agbabolu
8: o da kon se friendly match won se friendly match wa go ti won de camp no
10: won ti rin so la ba jide gbara na
7: die ni
10: ka ni won jo se training papo ti coach wa me to mo pe won se training papo se yo gbo mo yen so jori idoku e wo yesu oni first man
7: je ka wo gan ki se oni kan a yen so pa gift monday lele a mo nkan ta gba bo li awon mi tun so pa so won ati coach an jo ni won jo ni kan mi
10: a be mo dupe ti an mu lo
7: so
10: e je lo
11: lati mo dupe ti an mu lo awon kan ba ye a so pe kini kan o ase
10: ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti let's go there. Put on your dancing shoe, please. Hello. Hello. Hey. Hey. Where is my Sumbi? Oh. Hey. Charlie's Angels. Come on. Hey.

0: Hello.
1: I love
0: the Candy Show. Hello. Hey, I
1: want to
0: see. Great Crystal
1: Nation.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Latifé.
0: Kabo sa, ifu fi e gbogbo
1: gbogbo. Yes, I show sir. Dola po a ni studio bi lo sele.
0: O ti te bi.
1: Kabo ni zila na ni tu wa ni.
0: O ti te bi, o ti lo bi yin lo. Olorun mama yon gba mi ni. Yes, sir. Thank you.
1: Mo ma tara pe yin leyin to mo ti ko Olorun ba yin sile fun amala.
0: Ah, Oluwa seun. Oluwa seun.
1: Eh.
0: Oluwa seun sir.
1: Ma se
0: sir. All right, sir. Thank you, sir. Yes, sir.
1: Oda.
0: Hello. Yeah.
2: Jean. Hello. Good evening.

0: Abi je alatenu je wani wani. No. Ta ba wo no alatenu je ni wa o. Eh. Eh.
1: Se ti gba nickname tutun ni.
0: No. Eni ko lo fi je ni. Alatenu je ni ko e.
1: Wa, ki se alatese je o.
0: No no no no. Driver alateje je je je. E se atowo ni alatowo je.
1: Ke si se alata ya je.
0: No no no no no, ke se alata ya je.
1: Awon oje kan wa ta man ta ya je.
0: E won je wo ni ma.
1: Ibere lowo Usman.
0: Is that I want you to man tie aje?
1: Oh, je wo ni won tie aje?
0: Se man tie aje, se man tie aje. Express the rest for you.
1: I don't know.
0: Wallah the lie. Ah, ba lu je na mi 100 ni ni mo bi wo bi bayi. O si je ko ja ku 30.
1: Emi mo. Emi se ja lu jo na awon eyan. Emi mo fi no ni.
0: Eyan mo radio. Ora yin lagbara, ora yin lagbara.
1: E
0: mo ke se vital. Keni keni ma si e lo si bi ja. Oda be, oda be, oda be. Eh, hello to you.
1: Amen.
0: Hello to you.
1: Amen.
0: Wo na di salawa 32 FM ni. Ma rara. Ni ma le gbe yan.
1: Ni
0: ba subu ogbe ah o ti e ni
1: o ni subu le gbe mi wo oye molu te pa ni bi so omo po omo ba ni mi ni
0: omo ba
1: yes sir
0: omo ba lu
1: eh o tun bi mi je mo dodo mi ba mo dodo omo omo omo ba ni mi ni se
0: wallahi
1: ni
0: sori okunrin a ma ngbe nkan to ju wa lo ngba gbigbe oni mo fi ran si mo lo si bi wede kan ti mo lo ba se program be
1: mc
0: mo wa ni pe ki yawo ki oko gbe yawo e ase mo da nkan le ni
1: ah
0: yawo o to marun oko
1: ye
0: oko mo gbe yawo nti pa ti pa oko lo pare ijo
1: ye
0: yawo nikan loju ta fi se tan
1: ipa won go ko ko so ti wo size o to ni omo gbe ra won
0: kini awe yan iya oko diwo mo ni pe eh mami se ko si I know
1: iru awon ti won ba wa lara to to be bi ti yin gabashi won mo fe
0: lara ti wo se gabashi ah emi mo ara mi omo to sona mi rin na padi e ri
1: ifa
0: emi de
1: lege lege na ro
0: mo ti gba bi mo se nkan mi so birin ki la to fe mo wa kakiri mo
1: ifa mi
0: igba ta ti joba lati dekun ayin
1: be ajo to fin tele mi kakiri
0: ki jo mo ti e be se ki mo fe ale mo ko ro lu mi ki nsubu
1: aki ya crawle
0: o ti wa da ke yo fen to asan na tori pe yo le ma gbije eyan
1: o te le gbe o irubo se ni kokon gbe yawo yawo no ba ni gboko iwo gan
0: mat me so le pa
1: yi carry your group oh my god eh eba mi yo le to yo 32 FM 94.9 e kuku ti mo pa o ni ronu ti a ko si ta bo ri waru ko lo sa nu wa ni baba ile wonu kulu gbogbo en ti ba nbe lokan wa ati ju sowo ota ka mo mu ni dun ina la wa nse lapa bi o eto na re o ati mo ba yin ka won ti won ba nse aseye kan tabi omiran eleyi te tin fi atejise ranse amo ko atejise tin ranse te ti mo nko oruko yin oruko eni te fe ka ba yin ki ayeye ti won se number won ta fi pe won igba wo ni won se date gbogbo e le fi sibe to si je wipe te ba tun fe ba wa fi location si e tun ba wa fi sinu atejise won e na la tu wa se ni role yi o ire ayo idunu igbega e na ni o mo je ti wa ni gbogbo gba olusola omo momo lo come
0: emi ni kunle faniyi ifana ti be computer dafa ifami e ma ja fiti jo karun o to ba le gbe yawo e lodo gbe gbe yawo ki yawo na gbe e yes now
1: but akunle
0: yes
1: awon kunle wa po legbe mi lenu ojo meta
0: kunle o tun ni
1: ife mo I don't know ara e gbono bi e kile kile ki ki ki ki
0: ijo tin ba jowu mo ko mo pe nkan ti de
1: mi kene kene jero na mo jowu ogun mo ta yan lenu
0: eh
1: mo
0: ta salata ni
1: go lata ja se jowu
0: e wo e ma lo ti fi ateranse sowo sori ero ibani soro 0906 2009 49 0906 2009 49
1: to
0: ba ye pe WhatsApp message na ni amu aka e mo wa gbagbe ko si oju saju kankan be bo ba se nwole o na la se mu
1: yes
0: 0906 2009 49 number ti e ma fi ateranse yin so e ma pe number ma kan gbe ma gbe kale ni e ni lanfa e ma
1: ateranse
0: ateranse ni
1: lori WhatsApp
0: kale ba re lomi kale ba re lomi pe e ba mi oni eto ikoni 32 FM 94.9 fe yin e
1: o yes ke
0: ta kale ka si ibudu erin ile erin laughter house premier el ni mo kolambadan
1: ti
0: mo ka kiri agbaye ni wọn gbọ wa
1: ẹ jẹ́ mọ̀ wo bá àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn ti ṣe ń gbóríwọlé díẹ̀díẹ̀.

0: tabi lati fi kuro awa la de mo la na agba tu ni bi da yan pon yan ni le lu awa la mo pe e je ka biri ninu ile ka se waji ninu ile n ta baba jade a bu eyin oniroyin a bu eyin gbo boda ile idudu ni o ile ifunfun ni o ile ipupa ni o kan kan ba so ke se pe e kan ma ise nu firi firi e ma se bala
1: bi ma lo gbe ma ngoro
0: e ma se bi aja gbe ta poli pe ko yen ka se ni ta bamba igba to je pe ke se pe a ti fesun kan pe o je bi a fe foro wa lenu wo ohun na ohun na so bi ohun ni so ni ta gbangba ohun ni so ni ninu ile ita gbangba ni o di soro ko si n dokan awa la fe bi le oro awa la so po je bi gan ko je bi ke se yan ara lu ni je ke moju to e ti ri je ti ri mu e ti yoju bekun bekun e wa ni je ko ko bo bo ko bo iba gbere ko wa ju ole omo bo ni okun se n to yo bonu awa n so awa la n dari ilu ibi a ba si dari yin si lo ye lo ke ti pe mo se balabala bu
1: bi owo ero e pe nisin o pe ti a se bun kale ni o ka si le mo ba tuju o
0: e soro asiri tuju ko sa si yen dobo e ba ro pa ti re bu bo ba wo lewe awon ayan lewe omo wo o mo mo ko sa si yen dobo o ti ye suba won gankan won do ye ka se ni lana ta a se ilana nu le a se oda se ka le so bi ki tibu bo yen le ri wa pe aise yen da da kokun ato bi omo bara won sun da gbangba loju awon omo won a se se da gbangba ya mo nke kan je gbe nu le lo ye ka di se te po lo nu yen ko wa nbe pelu wa ati en toro ba kan ta ba jo da nkan po so e fara yin bale awa la wa so fi gbe abajade si iwadi iwadi o pe eleyi meji ni eleyi meta gbogbo awon ajo ti won wi bi e awon ti ri awon elomi awon igun kan awon ajo kan to je awon ayedun meji na gbogbo yen awon to ba edi be a bi won lere pe si ayedun ni epo yin san gbe yin si tan ba so pe be ni won je bi baba ni gbe ko a le fa gidi mu won
1: ben e le fa gidi mu a ka dupe lowo ai chief won lori igbese yi ti won gbe papa julo awon omo logun na joria
0: je ke so ni e so tele e don se balabala
2: yo mo na joria be agbo fem agbo pin
0: lenu yo wo so keke mo opolopo awon mo ile se ologun nisi oni kaluku won ti ranse ile mo be je bale won je mo gaji
3: ibi te ba se da se kan kiyin ibi to ba fun si kan
1: na so lori oro awon mo ologun won si dada bi laarin ida 30 si ida 80
2: eru gami ba abe ya olore ilu ke mo di an la ma fe yawo jo
0: kan mo fo ko yawo tori ngba ta ba mo
1: a si dupe awon ti won jigbe ni ni weri menu ni gere alimi won gba won le olorun se
0: mo
1: ma ti dola won
2: eye o ba je pe eyan mo na jori a fe se lori eto o ye kan kan a pe kan a dupe
0: kan kan mo yira mo le se be nisi owo ti awon omo le ise ologun ti mi o ri aye re o ti ri bayi owo tulu tulu yo ma ta wo gba losu elomi o ti mo bi o se ma na wo o ti kalaya se ran ti joda be si mo fa won awon agubani ro lowo ti won oriri alowo po olopa agubani ro mi nisin o ngo wa se ijoba ki mo o ti da o ti ra da je to rowo to ri ti to gbogbo igbe eyan omo Nigeria la oro yin dabi labalaba ni to ba sori ododo in je yin mu nbe in se yun ba yun ba o tulu ododo bi no nti e ke si e ni se nti e ke si le mo sukuru enu ka ti enu gangiri bi ologbo gbe yo yes gbogbo ele ba nisin gbogbo ele ba nisin o ye ke mo wi pe n ta fe fun yin o si tayo gbogbo te ri n jo si n da gasi won won ke won lu agologi en gasi won o ina ki awon da o nisin bayi elomi ti gasi nisin yi elomi ranu ke pamo nibi o ti lesidi
1: ṣùgbọ́n ní ìpínlẹ̀ sokoto ìròyìn kan jáde ń bẹ̀ wípé àwọn gidi kan kó agbébọn tún kọlu àwọn èèyàn ń bẹ̀ ìròyìn jáde ní ànáde kí ló dé tí pé bí a bá ti ń kún ònú kan là ń bọ́ sínú mi.
0: ṣe rí ẹlẹ́mi àti ẹ pé ó lè jẹ́ pé ìtàkùrú gan láàrin àwọn ogun kan ni ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ ni àwọn tí wọ́n kọlu lábìlérè kí lè bá wọn dàpọ̀ tán fi ń ba yín jà ó lè jẹ́ ìjà ni kò dẹ̀ sí akéde mọ̀ bínú ejò kábẹ́ sí ìhun bó ṣe tutù tóun tẹlifọ̀ gbé lórí fọ tẹ bá fẹ́ tẹ̀rù mọ̀lẹ́ ó ṣe ṣe kó bínú.
1: bẹ́ẹ̀ ṣe fi owó kún owó àwọn ọmọ ológun nísìn awon kan ja ti won lo ko ba ti je pe o a ti gbe ko ti gbe pa li bayi sugbe se won le koju awon agbesumo be awon gbe kan ko pelu to wa
0: security o wa confidential ko agbodo o bodo wa secret ko je pe gbogbo la mo so sita egbe awon to se wahala o a ti be lo gbon eyin ku le mu won se won ni gbe ta sa lo won gbe ta sa lo cherry oda awata boku awon eyan te fe lo ja te fe okay lagbaje ba ni le eni mu ati fun lowo se bata to wa wo sare sani fun afun gbogbo awon ti lo rin se kan tele o ti di meji e tin lo kupa ati ti fikun ati ti dawon lawon eko lona mi sugba le mo so sita tori beyin se ninu mi mo te n gbo wa awon to ninu buruku na gbo idi ni yes gboro wo ye agbodo so si nisi bayi won so kankan mo oni ka duku da e lowo janisin atarisin yi won fe se ti ki bayi ni epo ti lesi atati lesi mo to kankan gba ti gbo won tata won eh eh ata se leye ini ga gini ga won so kankan mo won so janisin
2: ni na jori aloni bo niyan lo pati agbe po fun agbe rice tutu fun
0: won gba ta fun bo
1: agbe ise ro bi boya apere iya lo je pe e ni te je nlo igba te ba je tan ni sin ajika to fun yin ni eyi ti e tun je nlo
0: le ba te lojo re ni o gbe nkan fun yen
2: obolo ara pe ara tulu le mu niyan pin nbe
3: boya ka wo dada ko ma je pa awon eyan te jo nse joba ile awon tan pin ru awon nkan bayi na fa awon o gba ti campaign
0: o de to ba lo ni so follow de ni 2000 o bodo han kan to nkan 10000 fun nisi
3: ni bo nbe
0: e lo wo bubu ode nisi
3: abe tin fogbon polongo
0: ko so de to nlo nisi to le jonje yo kan won kan bi guguru waju e won gbe pa be won gbe sese be won gbe rise be won gba mala be ko rorun yen gbe be se e lo ji gbe ni e lo wo gba awon eku tin ri lori agidan dendendende ni to bi nje ke ri kan je nbe lo we ran e wa yoju ofurufu gbogbo to nje ran ko ni to bi nisi ti wori nkan je ni to bi
1: Eshun eni to je bishop ijo kan won soro yi pe ke se ko da ni awon bere lowo yin won yi so ka si awon igbese kan sugba awon abele sin ka wo yin gba fi ya won pe iro ko ye ki won so bayi kilo te pe ti awon kan ba ti soro ti o ba ti bara so gba pelu yin e mu won so wo ni sugba ta bara an to yin yin nu won igba ti adiwaju jo kan soro kan wi pe a en se wi pe e le ka so korun pe a ti foni ka so korun ki won lo ma le awon mologun ka ki won ma ti lawon mologun ka ki lati ma le awon gidi kan ko agbeban e soro pe nti alagba jon to so pe ko da o gbegbe ati kan wa jade ni si pe bi awon mo orilede Nigeria se nlala se wi pe e se koda awon ma jo yin gba fi awon ma yin gba fi ya won pe ko ye ki olusaguto ma da soro lu o bigba ti won si ipo mi ma tun wa won si lo ni sibe bi nkan se ri o na ni won so leyin gba ta won mo Nigeria gba fi ya yin daada le wa se pada pe e ti setan bayi latun ti joko ba won asiwaju esin soro ma so asoye papo kilode te nkan ba ti fi aye yin han to je po to ni e gba fi ya ni awon mo yin ti won good sin kan hun won awon yen bi CSO won sare ma bu enu lori ori kini won ti ma pe lo
2: so ilugba mi igbese iya olore ilu ba gbe
1: iya olore ilu
2: I awa olore igbese a ba gbe eye opolopo iyan mo na joria e de seun gbogbo la gbodo aso deep down aba fe gbe igbese won ipe ni authority won ipe ni ijoba re ni so igba mi on ba ti soro agbodo je ko ye won pe ko lo be igba ba ti wa understand oni kaluka wa melo won ipe ni joba re ni se pe boya je bi omo egbo to bi iro on gbodo je ke ye on pe no going area and wa understand and wa melo won ipe ni jo e se gbogbo on lo gbodo ye iyan mo na jori ani pa ise ijoba reason
1: abi
3: olori won ni eni won ni ki olori ijo ko ma da soro ijoba ko ma da soro yin se olori ijo on sara ilu ni abawon ofin te ba se awon ilana te ba gbe kale se ohun ope lawon eyan ti ilana yi to ma affect le bi so pe e ko hun na ma da soro e wa fe joye pe kon sa ma kiyen gbogbo gba e se re o e se re kon sa ma kiyen ni
4: e je ka so gangan ti eyin te pe ra yin ni eyan to wa na jori ayi ka so fun yin se ri olori ijo olori elese ka lori agbegbe kan to ba ri to danu ijoba wa to ba wi ko si life sugbon to ba ri nkan to ku die ka to o le joju re sugbon yo wa wa di ohun gbogbo daju gege bi emi ma ka se wi yo wa di ti njo to be mu yo wa bi lo wa wo lori ilu pia ori kini kan o dudu ni o o de ro pe ye ko je fofun awa la wa so fun pe bo se yo ko
1: ni so jade
4: ko se bo yo wa ma ke pe e
1: sugbon to ba ni to da o le so jade
4: o le so jade o wa so wi pe ara ni awon mo na joria o le ja won bi to hun ni si lori wara ni won boya won na mama fara ni won o de lomi wa ni si je pe te ba bi lere o le ni owo ti je ke o lo to ko ti je boya o ngba we ni o le ja gbo ma gba we sugbon to ni boko ti jeun a wa gbe sori osun won wi pe ibi lo npa ti o fi ti jeun
1: lara fin ni esun ta ba wo dada iroyin kan wa wa ju mi nibi ti gomina ayomale ati adije dupo are ni reto dibo tin boy won di e bi nkan sere ni nigeria won di ru isakoso e to je wi pe ko muna to ko to awon igbese idari ti o muna doko do se be lori nto to se ma awon eni wa ni gbanu ase eni ti yesi tun soro sikeji na ana ma bi nkan se nlo lawujo se tawon na ri se bye bye ni won ri ati pe awon na ti won se le se bi gbogbo yin jo wa nbe na ni won si an si so won so bo se ri
0: nibo
1: wani bi nkan se ri na jori ayi bo se dagun loju ti won to dagun wani pe isowo sise awon adari ni
4: e wa mo gbo e so agbani meta to dagun
2: o ya se ti wo san ni abi ti na eyan run da kale bi olobon bon
0: e so
1: e se mo arin le mi wa csr
0: o ya
1: olori odo
3: o pe agbon so agbon to dagun ka won na so agbon ti o dagun se yin na te pin gbogbo awon eyan labala labala ka won eyan kan ma je gbadun ka won eyan kan ma je ya e iyen ni o dagun
0: awon adugo kan wa
3: abi le wo san te beyin fun rara yin o le lo
0: se ka lo
3: lati lo ga wo san awon eyan o dagun abi eto abo to be yin gan fura yin e le rin laarin ilu lai kolopa lai ka won eso lori sirisi to de je pe awon omo ilu awon ara ilu awon go ri eto abo yen teyin fi fura yin yen
0: melo la
3: wo iyen o dagun oro aje iyen o dagun e wa nbere pe ewonu e lo san
0: e ja be mi oro aje o se agbado le ta ni
2: ko se ni ta ti saja ni ni ojo ri a to le jogbo water ko si to le banta on to mi ni o on to nje ni o on to ti ni o on ta so ni o on ta bata ni o ko si to le banta to ni ta
3: awon eyan wa ti won ta
0: boya o le boya o le jo nje je nje o je je kan tan ta o da
3: en ti won ta da o
0: ti ba lo
3: da e lo mi go tun rowo raja sori gba
0: eyin bo ba
3: ti to ra yo da
0: o ti na je tan ni
3: o na je ton nigba ti o re yan wa ba raja
0: mo ni
3: ele to de wa lowo e o ti fi je o ti fi boya o ti fi bo mo
0: igba ti e sa wa ni ko fi bo ni o ya elomi wa te pe isowo ori gbe koja iyawo yo kan o fe merin
2: ni na jori a
0: awon ton bo raje jenu te ba de so fun won so wi pe eni ka mo bisi ka mo re si
3: awon ton be yo kan kan to e pe
0: olori oda ni
2: ebi iyan so ba tech tun de duwa wa bi eyan ba fe yawo bagbara re ba ka mo afisile a ko we lo court ai iyawo ohun fisile eyan melo nibi iyan so ba tech wa le ni yawo meji
0: ko se o
2: ya
0: elo kan gan elo mi di le
3: ni abi ta ma so ise in ten gbiyanju ati so nisin ni pe teyan ba fe yawo kan bi bayi ti o ba bara won mo ko kole tomo tomo kere eyan meji di teyan kan so in te so na ni mo nbi
0: yo ma toju omo
3: a ma toju omo se en ti o gbe yawo si le ti o ri toju lo won ati awa wa wa lo toto la ba toju omo o
0: gbe yawo le ti o ri toju
3: o to so si
0: o le je bi pe yawo yen gan le mo ni te lorun
3: iyawo tun ni te lorun tun le tun yi mo
0: o le mo ni te lorun lo won
3: ke ebe ru olohun
0: abi kokko mo ni te lorun o le to oro eto abo se ti ri ilu kan ri to wa to je pe awon adari ilu won mo lo ti so lopa leyin won se ti riri
3: àmọ́ àwọn ọmọ ìlú yẹn wọn máa ráhùn ètò ààbò bá a ṣe ń ráhùn
0: ẹ̀yìn kí ló wá ṣẹlẹ̀ ta lẹ gbọ́ nísìnyí
3: ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀pẹ̀ ṣètò ààbò tó péye
0: ètò ààbò tó péye wà o le je lu
3: se ba fe so pe eh kini kan o ojo o na ti gbo keyin po sele awon ele to sele yen gan so ye ko sele rara ni
0: a je ti rectify
3: eh rectify kankan o
0: rectify na o ya ni ali ana si a oni ibo ni se buruku ti sele
3: lali ana so ni o ya lo mele ta tun ma ji gbo laaro la
0: o wa ni e so seri omo okolu te wo yen o le je pe elomi ati pe ija ogun odun lo wa ba lo wa nbo tareja yo mo so pe awon agbe sumo mi ni awon agbe bon ni wa
2: elomi le ja tori iyawo
0: eh
1: Eshun e lori in to ni se pele to raje ti emenuba adari ijo e to soro ti awon eyan BCS bi won se tagba won won soro pe nje mo pe opopolopo awon odo ni Nigeria lo je pe ko ti e sironu pe awon o ti e se gbe yawo nitori a ni se lowo en te ti e so ni sini pe ise ti po lode mo n fe se gba se ni nkan kan se be ni kon mo yan agbado ki won ma ta bole ki won ma ta akaro gbo so ki won ma ta gbe won lawon opopolopo awon odo a ni se lowo won o je ki won ronu yawo eyin na iso moro ni sin pe en te so ni pe ko fe de keyan gbe yawo gan mo bayi ki won sawo bi nkan fun loyun ko si ma tojo ma bi se mi te so
2: ni ibi ti iyan sobatek tori lugo ba soro aye ni bi ta won wa ibi yan sobatek wa ni se gbogbo iyan ri wa nbe ni joba nfun ise elomi ajade a lo fokota elomi ajade a lo se moto boy eni gajo ri aloni o ba fe di ceo ara re laarin ibi awa titi da rola ori ofe wa
1: eh olowo lagbasa
2: o je pe wa tu gba osise bi meta iwo mu egberun tintini dani lo si bi on ti ra nylon bag ra ke kun le ke kun na koko wa sadugo koko le yan mo lowo
1: abi ko ma ra mineral ko ma
2: da lisin abi ko ra anki gan ni na jori a ko lo junction abi ko lo garage wa di si yo ara re wa ma
3: ta ye lo la wa ma jere lojumo
2: okay o ba wa le
3: ju to ba ta anka chief yen
2: bi elu eju ke jeun lo ni a
3: koko jeun ni kan
2: la bi bayi ni ti mi sa
3: lo la ma pa lojumo
2: bi yan ma ba wa ni ile melo lo ti ko sibe
3: gbogbo anka chief to kojo to wa lori titi yen to n ka kiri to lohun fe ta akatakata owo to fi bere gan kan ba fun yin ko to yin jeun lojumo
2: egba mi bi o ba ti
3: owo to fi bere o ba ti kan ba fun yin ko to yin jeun
2: amuye ni ma fun lowo pe you are hard working
3: ko awon omo ti yin awon omo ti yin gan lawon to je awon omo o eyin te je ka beyin baba awon omo ti ko won jeun lojumo
2: oya melo ni omo ti awon mi sise ni akata ijoba
3: won le sise lakata ijoba to ni so ba sise lakata ijoba ilo le fe ma fun won awon ton sise nbe gan ilo na ngba so to won jeun ni
1: esun iroyin kan ja rin ko to di pe aiti ko to di pe dasi ni ose nge ilu ose nge sege alagbelodo eto dibo be okun kan bi ojo mewa ibe ni ajo awon ni moda ti ni pe e wo se ri asun awon awon gbe gida leyin o tori pe awon ke fi pe igbese si sowo kan kuma kuma to ni o se pelu igbese eto dibo fe ma waye nbe lati ma taburabo sugba awon eyan fa gbon mu ja pe abe wa gba wa ni kila gbe kila ejun eleku de ka to te pe egbe awon agbejoro gan won fa gbon mu ja pe ile fe ku de ka to ibe ni chief wa gbe igbese egbe igbese to lori eni pe ki a mo sa o ajo tin gbogun ti lowo olukumo kumo ni Nigeria igbese te gbe yi ako te gbe si awoko won fe da to wrong time ni pe time yen ko wa pa dada nitori eleyi ke ya igbese ku lori asun awon to wa ni ose nge senge o sugbe e ja wa wo CSU en te je gege bi abele se ka wo ai chief kilo le pe e ma gbe igbese sare mbaja igbese ti e chief o ba na yin gba mi e ti sare gbe igbese un eh
4: seri olopa lo ni mu wa ijoba lo ni file ti wa ni wi pe n ti oju ai chief o ba tete to tabi ti won o ti gbo si ta ba ri bo se je ko be ba bi wala ale sare yanju e ba ti a chief ba de ti a de ti a pe iro o e ja se meji meji e ma ja se meta meta o a si gbo seri nkan to wa nbe o ni wi pe awa na ti pada ro bi ta ba to ba be gbe ese le asun
1: yo se ke se
4: le o se to ko je pe ori ofe ati ma se daada fa ma ra nu ilu yen wa baju lasiko yi nisin o le be ma ni ade lasiko
1: e si ru be tele ntin
4: no igba ta won kan mejo wa igba won ri aso pe e ti na o si di titan
1: won ri eyin kan ti se wadi won ri ni pe won ri
4: e ma gbo won ke final eyin o fi se wadi re in do se re me gangan ni
1: eyin o wa wo pe ru akoko te gbe won nkan le yagiyan o tun le so high chief lo ko bu
4: ina ni high chief o ni lo ni fe jo tu se ina na fi yanju am
1: ka ti wa wo olori odo kani pe akifo pe gbese ye pe ah ki won si asunwan osenge senge pada ki le robot ye le sele nbe gana
3: seri lori oro ye orisirisi ona sa ni won gba lati ri pe awon mule aye derun fun won ni da keji lori oro idibo won orisirisi ona na gba amo gba tawon na ti wa se tan ri wi pe iya tawon omo ilu ko si bawon eyan se se si pe en te se yi bo se de ko da to lo je ko di wi pe won gbe awon igbese lati re pe won da kini pada se bawon na ri won mo bo se se gbogbo e bawon na se de be bawon na yin so pe layin tawon ba se le tawon a tun se mi si won mo bo se se
1: esun keke bi nkan ti igba keji high chief ti won so won ni pe eyi ti a fi nsoro pe high chief o se da pe o ye ka kolu ko fan ka ma yin won ni e ja won to to ninu gbogbo ton sele si ko ye ka ma yin won to to se ma awon eyan ma to ra epo tele ni won to re po mo but le je po wo re ti gara si lu a to ra epo mo o se ko ye ka ma yin won
3: a to re po mo se se ri bi ibatan ba mu yan kuro ninu ton ba gbe agbada le na ton wa ju eyan sinu e igba tawon wa de se la won ku mu eyan kuro nu agbada yen won gba agbada yen kuro lori na wa ju eyan sinu na yen patapata ni won wa ni laipe ara ma tu e bo se nse gangan ni yen e je ka ma yin won ka sa ma yin won bo yin si ka kan ma yin won lo ko ri won ma wu kon ma se bo se hun won ton ba se da ka yin won ton ba se to ku die ka to na ka tun yin won tori nkan ti won fe ni yen
1: ninu royin kan tin be wa ju mi high chief ati CSO en to je oga lopa in Nigeria won ni pe awon se agbeyewo ilana ti orilede India USA Pakistan ti won lo gbe igbese olopa ipinle won kale ti won lo se mo to ko nu bi won se la re po dani creator ina fi wa wa ilana sakoso won papa julo isakoso ti won lo pe bi ilegbe ma sofin won be ati pe ti won ba ni pe asofin kan se daada ta sofin ohun ti o kan finu fido ti o kowe fi opo re sile pe in to ni se UK ko ni to je prime minister won to kowe fi opo le ngba bi meji si meta lo ti kowe fi opo le tawon mi ti gba ise lowo re nitori pe ko se won ni awon ole lomo sugbon ta pe yin ni bayi ti o ba n so fun enu ninu ijoba yin gan pe eni se oku de ka to yin to se to eni gele o ko ma depend e wi pe ko je je be ko le se be te inewo ewo eni an study bi awon ese gbe ilana ti won lo fun igbese olopa ipinle ti won pe bi awon na a fi se ti won han yin n to wa ninu royin nu kilo te fi ma lo awon ilana na yin
4: seri awon ilana de en so yen ta ba ni ka lo opolopo ilana lati ri ta ba travel lo si awon orile mi to ba da ba ni ka lo bi ta ti ba ni ka implement e opolopo awon orile o ba je ti je ase won lese yin o ni le o
1: bi ta mo ile de wo le lo
4: si awon ta le lo
1: pe ke se bi ti North Korea nkan kan
4: o ta ba iyen gangan o ye ka lo na ta ba lo fun yin e ni le comply
1: ni ta mo ile de mi bi ti America UK France nkan kan
4: no awon yen sumo wa awon e do jina yen
2: a da bi pe a mi se copy
4: ni sugbon bi ti nkan de duro bayi nkan ti mo be so fun yin re seri abe sama kankan se enu jo meta suba ati fe so jade ta ba se tan le to mo yo de eka eto selu oro aje eto abo eto lera eto eko gbogbo la be se awon kankan be suba die bayi loku
1: die na ni gbogbo re ma ku lodo yin keto fun awon ara le ni anfani lati dasi
0: kini kan ta be so
1: won ni ti won so a mo se ni ala fi bo ni a iroyin kan jade rabi ni ose to koja ni abi mo se yin wọ́n ni pé ilé ìfowópamọ́ nàìjíríà ẹ mọ̀ gbọ́ ọ aṣíwájú lórí ọ̀dọ́ wọ́n ni pé ilé ìfowópamọ́ àgbà nàìjíríà wọ́n ni pé owó èyí ti ń lọ bíi ₦340 billion ó lé ₦4 billion owó tí wọ́n ná nàìjíríà òun náà ni wọ́n ná lórí pé lórí títẹ̀ lórí pínpín lórí ìgbésẹ̀ àti lórí bíba owo Nigeria je iti ko da mo ni odun 2025 that has spent 464 billion on printing, distributing, processing and destroying notes in 2025
3: e lo gangan lowo ti won te jade
1: esun e
3: ba wo lowo ti won baje ton lo aduro owo yen lati fi te owo jade lati fi ba owo je lati fi pin owo kari ru
1: ati wi pe awon owo kan wa to je ti Nigeria te pe lati imi to ti te pe because bi 100 nisin te pe won Nigeria te pe kan ti wa te pe ati kokko ti tele ti awon eyan awon mi o fe gba mo tutu re to tun wa njade so na won tun wa tun te ni
3: awon
1: abi ko ti wa nle tele
3: boya eleyi to ti wa nle tele no tun ko jade boya awon kan ton ti wa ko
1: si e ma gbo e ma gbo e ma gbo itori nigbati Nigeria pe 100 odun a se won se owo 100 owo Nigeria won se tinari abi kini won pe won se jade on ni oje ti on le waju te pe ti won na tele awon eyan fe gbe ti won na tele mo sugbon ti won na tele yen tutu re lo tutu wa njade bayi
3: da ile ti won na tele yen o fi gba kan ma si ni tarara mo ba wo lo se wa di pe
1: so le tutu pe ni abo ti won
4: rin ta bayi ibi je ti ma mo pe awa na wo yin na kuna nu to ba gbe na kuna ni ni owo nko ya gari mo nigba ta ru yi bi pe ke kan se gbogbo nka a ma na wo nu ara mo la se introduce
1: se ma wi pe egberun kan te se ti ta jo yin 130 sin be na si ni e te pada ti bulu kiloruko e ti egberun 200 na se green ni abi green e si 130 abi pupa re pupa e si 130 sin e tun ra gan e gan
4: na a ma na wonu ara won
1: e ma na wonu ara won ni
4: je ka fofin di
1: abi awon kan soro gege bi nkan ti olori odo so ka to wole pe awon project e pe etik sare rowo biribiri kan le ko ma sare se te pe o wa mulekun mule e sa ti se ti owo won fi sara jona
4: a fe je ko po nlu
3: abi kowo po lapo ti yin
4: kowo po nlu
3: o jo bi en papo ti yin lowo ti n po ko po nilu apo yin lo n po si
1: 0705-5000-949-0809-7000-949 ilo kre plus 34906-2000-949 ni number ti ema kwesi asila lejo ekale
5: ekale kwanla
1: ekale ma
5: ekweto
1: eshun e mo soro ti o se si awon adari nti ba se to ba ku de ka to e ma be won na ni e jo e ma je won fi po ta le mo pe o ta ni sin o le je ti won gbe kana ni ba ko ma si lo bo won lara 000 abi se be soro ni
3: ara iba yen lo ma fi pe o ta le won so so ma ni yen kini kan pepe si o kini kan ma won so ri bon fi pe o ta le awon so ra fi won le be yen
1: a si ki chief na owo awon osise oba ti won je won ti ni ki won o san ekale
6: oni amo Nigeria
4: tanie
1: o re bete ni o te ba lanfa ni ati gogara eji ka sa de oju de oja a n bo ikan ni title fm le ngbo feyin e 94.9 eko kale
7: ma wo mi bi mo se feyin
8: mo n bo 32 fm
9: 32 fm 94.9 is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
10: Shared meals like delicious jollof and chicken.
9: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha, eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
11: That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor kit.
12: The taste of home.
13: Auntie, you dey enjoy yo. Only you. Peppered rice, amala, unkwabi, masa, cake, plus including ice cream. Hey, you get Jesse fees, so?
14: Jesse fees? Hey, I dey always hold my Jesse fees as I dey come out for house, so.
13: Correct.
15: Jesse fees, na the new natural kankwe bubble powder for one-time relief when chest dey burn you or food not really work out well for belle. Just add Jesse fees inside one cup of water, mix them, drink them, na carry go be that. Jesse fees, coolele mind as you dey hustle dey go. Jesse fees, now from the house of Jesteed. If body not trang after 3 days, make you see a doctor. Now Rambagzi Nigeria Limited will be some pharma company they market Jesse fees.

0: kini won o ni ye buramura mu ni ju meje asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po koko ke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni 32

Itaye ko si lati tabuku enikeni tabi aye to wa aruso lasan ni. E ka bo sori ere ile ariwo ta pe akole re ni ajinigbe. E wa nikale lati jaladun e.

0: tọ bi e ah kilo wa nu moto yen kilo to n gbọn bayi
1: bag lo wa
0: bag lo wa nbe kilo wa nu bag to wa nbe o se se bayi wo bo se ani kilo wa nu bag owe
1: sa
0: ah so se money laundering so se money laundering ni
1: ransom be pedo rescue
0: ransom ransom anyway she into wa nbe o mo ko to sele je kin yo todo mi
1: sir
0: kilo si e
1: mo ko to sele anu fe fi rescue awon to jibe yin no sa gbon
0: mo ni ko calm down calm down calm down mo ni sori tin ba ti yo into mo fe yo nbe to ba ti debi to nlo calm down to se gbon igan mo le fo eti e
1: sir e wo checkpoint ala koko mo pade awon officer nu
0: eh
1: won yo ti mo elekeji mo pade won ti yo ti won checkpoint eleketa lele ise fe ka rescue
0: kilo wa se kilo wa se ani ko fo kan e bale sori tun ba ti yo so fe gbo mi to ba ti debe ko so fun won pe okay o mo ti yo todo mi mo ni ko calm down
1: this is unfair this is unfair
0: mo ni ko okay okay over je kin change e fun e
1: okay ma tu di me
0: ba mi mu kini jare
1: ifun mi ti pe
0: ba mi mu todo mi
1: e jo e je ko wo pe debi ti
0: mo e je ko ma lo e je ko ma lo e je ko ma lo
1: what kind of country is this ah

oni ki la ki bani tanran la le foro lo eni oni kalu ka to si enle nbe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yi o eni ti o si si onigbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori ite ti won je otu oluawo le ibadan awon na to ni magaji ile oluoje awon ni si onigbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale ibadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto tin lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan tin be nbe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite number ile le pe won si 080-33-26-0141 080-33-26-0141 esile lo 080-53-45-9223 080-53-45-9223 bayin na ba ni nkan kan tabi ekeji te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eyan ma bere eyan to ba so pe osaye oni ton ti ku won o ti gbe si ni mewa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omo birin atawon omo kunrin ti an ti toju bo es mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba ta da afun lada laye igbohun fun ra won ni an wa lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin ayiranju mowo eni o ba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja doyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re aimoye igba re ni mo wa lo to je pe won feran ara won de gongo ama gbodi jo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won si ra won lalejo eyin na mo boko ya to bin ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe si ra won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni dola e

0: kulu kulu se ojo ti ba lu we se wowo
1: emi se ba bi esun re oba tai make
2: oba ni
1: adaku ma ku
2: oba ni
1: atun je ma je
2: oba ni
0: eku le e ka le eku ataro eku gugu nkan bo ni gugu e se ndun se gbagban kan si se ndun to mi alagbanyu gbanyu gba
2: oba ta gara ti da
1: oba ni
0: wayi di sola oro la bi present atun de la le tori
2: oba ni
0: Ewo bi te ba n gbo faaji kelele lale line up awon orin ti mo ni yo ma tin debe gbe n debe

32FM 949 94.9 le se be ten gbo wa yi ni sola oro la bi presenter local ko ye show mi today loni o ba gbon yin aporogun jobode apo to leru won ni bon rogun lai lai ofa to leru won ni bon ye omogun lo san mo le lo le asoko te wo ko o le ka ro mo to da bai ka mo mo se ai eyin family amala sorry Miliki Express, Miliki Lori Express, a family Miliki Mofeso. Todo mo se wo waju bi amala first mo wo waju amala first August 29 2026 ta wa ah amala lojo yen nje kini kan amala ni je on to si to ni pe ke darapo mo wa ki gbogbo wa o le jo jamala ki gbogbo wa o le jo dunnu Ijo ti njo njo yen Awon jo ti mo ma jo lori Awon jo ti mo ma jo lori radio nbi bayi Opolopo eyin eri le ri awon jo yen lojo yen Iru ale ibayi mo ku opolopo jo wa

0: Miliki Express emo pe entertainment ni ibi ti mo ti fe mu oro ti toni wa kabiyesi Jude wo ni nbe ninu aye mi kabiyesi Jude wo ni nbe ninu aye mi o fe foju Peter mi gbole kabiyesi bantu won ni asiri Jude wo ni nbe lori account aye mi
1: Baba congratulations.
0: Tobe fi.
1: O ti gba pe kan to monu mi dun yato.
0: Tobe fi titi e, tobe fi bati Peter temi je. Olodumare dakun. Oya ma ba mi tu won.

oro ti yoruba ma so n wi pe ajumo bi okan taanu eni eledumare ba ran ni si ni ni se ni lore oro yen ah mo ti ma gbo ti pe ti mo ngba gbo amo nkan kan to sele lenu je meta yi ati revelation to sele laarin Jude Peter ati Paul e ma won peace square now pelu awon revelations kan to njade pelu evidence very clear storytelling latodo Peter Okoye won je ki mo wi pe looto ajumo bi okan taanu o nitori bi oro ba lo to bo ti gbogbo awon allegations yen to true to je o to ni looto inujin e so pe inujin

awon oro kan to deep wa nu rin ebura ka do o foju di egbodo oni ebura ka foju de egbodo ka je su tuntun kini won to so nbe un la bi abi ose bi melo kan mo ti gbe yewo ri eni to ba gbo mu won se soro yen yo jo bi ati won so wi pe ebura ka kini je ebura ka ti ma soju opo le ni sin pe kiyan kan so ko so tun mo ebura ka won le mo mo ba won ko se nkan tin je ebura ka je won ton wa so nbe un se so ku so ni rara bi won se so ton so lorin ton ko lorin to je ko jo ebura ka leti won ti won so pe ebu ebu ebura ebu su ebu esuru ebu yora e pe ti yan ba fe ti yan ba fe gbin su yo ti ebu bole ni ta ba wa ti ebu isu to ti bole bi ebu tin be ninu ebeun bi obara isu mi o ni ta isu tutun la si pe ni kini egbodo abi ebura ka fi oju kan egbodo ka je sun tutun un ti nka aye fe le nso nbe unu abi ere asalatu ni ebura ka feju de egbodo ebura ka fi oju ka kan egbodo ka je isu tutun iyun ayaba ni mo kan fe ti ko ni mo pe ah eja jo

awon kan be to je wi pe e je nbe lati bi bayi na gbogbo ti won ba tin pe ni business laye gbogbo ti won ba tin pe ni business o business tekini yo owo ni o a nse ni business ni o ndowo po pele eyan ni won gba to ba ti je pe business o ti ni oro owo ninu ma be anybody se gentleman agreement to ba ti joro owo owo ma ba anybody se gentleman agreement eyan mi ni ore mi ni ajo ha aburo mi ni egbon mi ni family owo in fact gentleman agreement yen idi ti mo fi ni o ma se o possible ko ma je nitori wi pe ore re un fe da o possible ko je ma je pe tori egbon re un fe da o possible ko je pe wo gan lo da won owo ama ro pe o tori pe nikan fe da ara o le je wo gan lo da won ama to ba ti mo wi pe agreement kan tin bind awa mejeji to si je wi pe o ti lofinu koda beru okan yen ba fe wa o ma pa iro okan won ma paku ko ma ba je eyan bi ko ma ba deni aburu ko ma ba deni ti won ma toka

Me ba shende akobo wa. 32 FM 949. Ne shebe te ngbola kokoyi. Miliki Express re. Miliki lori Express. Le kan si Amala First. Amala First 32 FM. Yo ma waye ni 29th August 2026. Recreation Club ni o ti ma waye. E mo la pa sabo nbe o. E o ibi to ti sele lodun to lo. Ibe na ni o ti waye. Ago mejila ni o bere. Dama la o ti ma roko to koto. E o ninu ape ni. Ma gbo polo polo polo. Obe na o ti ma so kutu owo. Orin lokan ojo kan. Enjoyment ga lo. Ijo tin jo njo na lo mo tin practice e. Any ticket abi ah ironi pa pe thank you egberun meta pere ni e si jeun te yo

bo ti so pa won rin lolokan ojo kan ni igbesi nla bela leyi ta mo jo babara di everybody o mo se kin ti o mo so kutu wowo e ba ri mo se njudi kakiri nu studio la te kan Body jare o mo ko le da mi lare emi o mo ba ni arojinle yo si mo pe da o le tan na o la ti

0: inu gbogbo n to ba se ile aye ma dale o to ba ti pe ladehun mo ladehun o ibi te ba tin sadehun lowo ti o ba te olorun ni o tete ma so fun ah kini yi o temi lorun
1: gbogbo shika shika
0: ni o je kisa niya
1: afisile domo o ta ba so ke mo yi do bori iyan o ti e mo wi pe
0: o da ko mo wonu adehun rara ki won ri o gege bi n o wu kan ri o si ko wa wonu adehun nko wa ya pa adehun lo
1: eyore la bi ju we
0: yo baba ya pa adehun no relationship ma ya pa adehun ninu business ma ya pa adehun

Emma Bagby, stay on the 29th August, Lodun Tawai. Ni amala first o ma se be ti o ma waye lodun to lo eropo biba bi won si ti po to na la mala se be to kari amala o le faja lai lai e ba se tin de mo gba plate amala tin amala wa nikan ko leje o awon orisirisi awon aderin posunu bi deni o wa nbe ti won ma pa ile ri ori yo mi to je buju si o. Hey, Joe, giddy, giddy.

fanfani eyin te ban te follow oro to nlo lowo lori oro Peter Paul ati Jude e ṣakiyesi pe in drop awon video kan latori part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 part 7 Molayo lati so fun pe part 8 ere yen ki sere o ki se film o part 8 is story yen eni ba fe catch up o ti jade etori oro to ni se pelu entertainment yi mo gudo ma update yin Shay now follow part 1 and part 7. Part 8 ti wa nta o. Eko to funny nipa story yen ni wipe lakoko na Peter is a very fantastic storyteller. O mo bi won se nso itan, bi won se nto lesese to si ni tumo dada. Yato si pe o mo bi won se nso tan yi. Gbogbo ipari story yen yo live yen hanging e fe mo nkan ti o sele next anisa mo nbe lohun baba te ba si tun wa wo ara awon nkan temi ri ninu awon story yen yato si ja ti won ja ohun nkan ti won pe ni branding se ri bo se brand story yen lati gba to ti bere video yen titi di sin aso kan na fila kan na ni nwo eyin le ma wo debe emi wo debe aso kan na fila kan na ni nwo je ti e mo wi pe igba to record awon video yen asiku ototo ni gbogbo e koda awon video mi bo se long to yen ki se po joko loju kan lati so gbogbo e bo le se mo e ri ni bi ina change leyen awon kan wa te pe yo light awon kan wa yo dim asiko to ya awon ise yen ototo ni won kan ku papo eni to ba wa lero wi pe o kan joko nkan rojo yen lasan iro ni o won plan story yen ni debi to de loni tori ti won ba plan e back story eni ti o ba mo ti mo nsoro nipa e oro Peter Paul P Square ti won ja oro mo le bi won oni mo ngbianju ati yanana e e ṣakiyesi wipe gbogbo awon bi toro yen de ni fi picture ati video evidence ati screenshot to fi saarin story yen e ri pe it is a well scripted story ni se pe nkan to kan joko to kan pe en je nkan ma narrate lasan o ti plan story yen o kan lo on wo akoko to to lati release e o tumo si wipe o ti record e ti pe to fi pamọ o rara o share record e amọ record to record e yen o record e pelu n ti won pe ni intentionality awon bi to ye ki video wa yo fi si awon bi to ye ki pictures wa yo fi si awon bi to ye ki evidences wa ko yo fi si be eh na ni o ye ko ma ko gbogbo wa logbon to ba je pe o ni talent kan to ba tin deal pe lawon kan to ti realize wipe ah be ni se move o fe ma move bi brother fi ju o ti ri pe o ti fe ma move bi Jude o ye tete wa ko tete mo bo se ma document everything ko to di wipe yo jale olori ale nikan make research kan se o lo bere lowo ChatGPT wipe eni ti o ji to ta Jesu o ta Jesu fa won taun ki lo ko re na Judas abi ise wo ni Judas n se ninu laarin awon disciple yin ko ko da bi igba to wa awon lo wa laarin lo wa ni igun treasure pe kina ti e mo pe na treasurer ti mo ko lowo abi nkan kan ko to di wipo ta Jesu ni ti mo yan won je na tele tele be ba wa wo oro awon tin sele lowo yi kini yato to wa laarin ju te ba si wo Jude Judas yo so ye mi mi ran bi temi e ja gba bo bi lo jare e lebe o e ku kale e mo le ri pa won family Jude o mo gbo mi bayi

ọpẹ kun forogun ẹ sọrọ ọna ara yi ọpẹ kun forogun ẹ sọrọ ọna ara yi adia fun asian tan be ni adia fun asian tan ta n gbe ni yawo lo folofin oni kori re o le sunwon ni le ni kori re o le sunwon ni le olofin tin lo asian tan gboruru ebo oru o dele olofin keyin ori re tun wa sunwon ju tawon to ba nbe lo ọpẹ kun forogun ẹ sọrọ ọna ara yi adia fun asian tan a n gbe ni yawo lo fọlọfin ori e o le ba sunwon ni le olofin tin lo asunwon tan gboruru ebo oru o dele olofin keyin ori re tun sunwon ju tawon to ba nbe lo obirin ti o ko re nje asunwon tan yi o fo ba olofin o si jo obirin kan to lewa daada o lewa afi bi egbin o se yawo re gba ka gbiyan ba ni nkan gba ka gbiyan o gbo ka o gba yan gege bi yawo alaye lu atarabirin yi se won fa yawo re o aye gbo orun mo inu awon eyan ndun serere werere njo ti o dele olofin ni won fa le yawo agba lowo pe yawo keke ti de o e tewo gba o eja yi o ye o eji o finu soyun o eji o feyin gbomo pa eji o wo mo lawoye nile olofin eyin yawo to ba nbi amo jo ta sian tan to ti se be to dele olofin ikosunu bere o lorisirisi ikun sinu bere lorisirisi awon iyawo to ba nbe inu nbi won papa julo eyi to je agba laarin awon iyawo inu nbi gbogbo gbianju arapirin yi lati se daada nile oko gbogbo e patapabo ni jasi bo ba gbe gba ko mo gbe bo ba gba wo agbejuna iyawo leyi a mo wo ti kategbe a mo wo bi koku a mo wo bi konu a mo wo bi ko subulule ko mo jimo amo gbogbo bi inu ni bi ni se po to be na ni olofin n feran iyawo re asian tan tin feran re si lojojumo bo ba ra so to da lode amu wa le pa asian tan iyawo mi o si gba bo ba ri leke to wuyi apo iyawo re ani iyawo mi iwo na to gba yi bo ba ri bata to da asian tan aye olofin lo se aye gbudo mo ri obe ko pe ko jina ko jina ko pe inu ti bi iyawo le lo ba wo pe o da boro ba wa ri be o boro ba kun ke to kanle oni bi kan agbe si eni ki la rabirin se eni ki la rabirin se en ti ba se n dara po mo wa 32 FM 949 94.9 le se be te n gbo la koko yi Biliki Express lele ojo kan ni eyi to wa je ya ya lele lo ba pa asian tan asian tan yawo mi asian tan yawo oju re ma re wa aso re yi ma da to abele itoko wara fu oko nu oku orire o wa ba mi loja o lo ri ba ran nkan wa loja nkan bayi bayi bayi lo ra loja asian tan ni iya o mo gbo o e seun mo de tan lo ba gba nkan lo to gbowo oko ri soja yo lo raja wa da to donu oja tan kini kan wa sele nile eni kini on to sele na asian tan ni awon adiye meje kan tin sin o lawon adiye meje kan tin sin be ni ya le ba lo si di awon adiye yi o
pa gbogbo e patapata kiya kiyawo re o to de o pa gbogbo awon adie ohun lati fi da iyawo loro iyawo asese gbe ase antan o fe banu e je ni inu e o le mo ko le mo ba adun ni ile olofin oya bo n ba pa awon adie tinu re odun to n sa awon nkan ti o munu edun yo wo

bi awala ti e se wa po na e je nko bota ku nle olo fi ki ma pada lo le awon to bi nlo mo igba tarabirin ohun o fi de to ba won adie re nile ile tawon adie ti ku lo berebe ki lo ma won adie se an ko ko li ni ki lo mu won gan na o bere bere titi ko ma re si esi ti o ri arabirin on ba wo pe amuwa olohun ni bo boro ti lohun o ri lori hun kini n to ye ko hun o se na to ba ka won adie ohun lo ba lo gbo mi kana o ka won adie ohun sinu e o tu ye iye to tu gbogbo e tan lo ba yan gbogbo awon adie ohun to o lo ko won sori aja adie meje o ja ko be nikan ta ko pariwo ko tara ko faraya ko pe ko jina to ka won adie yi sori aja tan aisan kan be ti mo se olofin aisan lo ba de so olofin o aisan se de ni gbogbo le nsa ka kiri kijo ko sele loju asian tan ri tori ngba to wole tan lo to mo pe aisan kan bu ati mo se baale o ba ni kan lo pe awon babalawo wa o wa da fa o kini un to se kini ruru ebo kini sisa ogo awon babalawo de waju opon ofo ogbo eyan opon ofo ogbo lo lo tun olukan ro si arin ofo ita orun o ma fi bi pere ma fi re pe bi ma fololo fohun bo ba ti ri ni owi o ba ba fe mo loju ariran iyere o di won gbe fajele ah ati yawo ati eyin yawo le eyin ebi n tin se olofin yi aisan tin se olofin yi o gbe tutu o ame tutu to gba ah etutu to soro ri ni o bo le dumari ba le ri be ba si ri ah owe oke ko we ohun oni ha igi oko dori kodo osupa o bomi loju rete rete igi adaloko yo para le aja o jin yo peru ona nkan buruku o sele olofin o se be yo ku je kini un ebo kini nkan itutu igbati babalawo ilanu ti o soro o ni e lo wa oku die meje oku adie meje ti won ti ku ti e se pe won se pa won o pe se pa won ngba te gbo un ebo o ti won ti ku sibe meje le lo wa wa bo lati fe roku die meje ya le ile nsaka akiri ebi nsaka akiri ore nsaka akiri oro ta si asian tan leti ki le n wa ka oku die meje ni kara olofin o le ba ya bo ba je pe oku die meje le n wa kara olofin o le ba ya ah ibi a fe gbon bi si obi ti wu nbe ohun ti mo lero wi pe aburu ni asere ni o pada ja si ohun lo ku die meje kan tohun yan to tin be loke aja e lo gbe wa won ba ko ku die meje de awon ti won je baba lawo awon segun ti won nbe won fi iji keta pelu ku die meje atowo laipe laijina ara olofin ya inu gbogbo won dun ara won ya gagagegegege won dunnu wipe a mo ku orire o ara olofin ti ya inu olofin dun won pele won pona won fi le pon ti won fona roka inu won dun gangan kan si wipe ara olofin ya olofin pe yawo re asiantan mi iku yi eso omo agbon yan bi nlolu omo aku fe ye mu je iran re mo fi eyin gbota iwaju ni an fi gbota omo seun mi o seun to je nku ba ja se ku to nto gboro o seun to je nku twe ju amo fe wa fun o bayi o iyawo mi iku yi eso omo agbon yan ki mo wa fe wa fo kabiyesi nilo ati mo dupe lowo mi bayi kabiyesi ti bi ba le mi leje gbogbo nto ba si ti je temi eyin na nle kuku ni eyin lo

Deus. Fọ waju opon fa opo eyin opon fa ogbo olomolotun olokan lo se arin opon ata orun ma fi bi pere ma fi re pe bi ma fululu fun o ba ti ri ni owi o baba fe mo loju arina oyela I won aja igba ti won fi gbe ifa tun fo oro ti fa so njo na lohun ni ah kabiyesi ah ibi toro gba wa yi ah o ma wa tun lagbara ifani e lo wa igan pe epo be ni epo e lo we epo pupa to po dada won ni a bo ba je ti lepo ni a repo e wo wo to to goboy to ba je ti eyun ni a ri e wo rogbo kara bi o le ba gbo won ni a ri e lo wa okete bo jaye bo joku ya bo ba jeyun ni a ari ki ku o le ba re kete oni e wa lo wa opo ewure to ti ku lojo meje seyin baba so pojo kan ni se ki won wonu oja kan ra lapata to pe ewure lojo na ki won ma gbe bo wale amo ewure ti won ti pa lati bi ojo meje seyin e ba ran ti be ba gbagbe leyin ti won pe wure mo kojo kini mo kojo keji mo kojo keta mo kojo kerin ojo karun to edori elekeje te wure ti wa lori aja ibe la si antan ti sumo waju to ni bo ba je toro ewure ojo meje mo lo pe ewure ojo meje ah nbo lo ti ro pe ewure ojo meje boro ba wa ri be lo to iwa si atan to leku ewure ojo meje lo gbe wa bo ba gbe debi a mo boku ewure ojo meje ni apo n paro

obinrin ohun ko tete koda ibi to duo ti ileko ile o mo e ko nti e sare re ju gan igba ti o fi so pe ko hun o re ju die orun gbe lo ko to di pe yo taji okiki ti kan kaakiri ilu wi pe won bekun lenu ona asin atan ta lo pekun asin atan pekun iroyin ti tan kaakiri agba nla aye pa asin atan pa ekun àwọn èèyàn ni wọ́n wá péjọ o kùkù kẹ̀kẹ̀ sójú di asiàntán láti wá wẹkùn tí wọ́n sọ pa asiàntán pa ìgbà tí wọ́n fi wò pé irú ekele yìí ẹ lọ pa àwọn onífáwá ẹjẹ́ tí wọ́n á dá fá lórí ẹkùn tá asiàntán pa yìí to jade loju oponjo na lohun awon ri meji ni awon ri meji nlodu to bota igba ti won si wa tumo odu yi ti won tu folofin igba ti won fi tu odu yi ti won tu folofin oba ni atolofin o atawon ojoye olofin o awon nkan to to toda toja won kan iye bi iye awon nkan to yo lola ni ki won fi tore fe ni ti won ba ekun yi lenu ona re en ton bekun yi lenu ona re ki won fun ni nkan to ti o so do lola nu aye o fun naso fun leru o fun lesin o fun nile o fun ni gbogbo nkan ti won pe lohun alumoni ile aye ngba na lohun olofin ba pa awon ojoye re ipo gbogbo won patapata oro legbo yi o ifa ti sori o ifa ti ni eyin na e lo wa nkan te fun asiantan o tori enu ona asiantan lati bekun ohun to si to ki a se ohun ni pe ka lo fun ni ohun to fe tifani a fun awon ri meji ni abi ki le wi o fa asiantan lowo fashiantan lesin on fashiantan ni leke eyan orisirisi ohun alumoni to yo lola to yo lola to yo loja won wa gbele lowo o eyi ta n wi pe asiantan dolowo asiantan dolola asiantan dolola gerege ori mi jowo mama tako mi gbogbo bikibi taye ba fe lawon o se ori ara won ni ki won ma fi gbe ati gbogbo awon ololufe mi o eni kenin to ba fe se bi si han ibi omo rekete bayi ni won tun se fi asiantan je olori awon olori laafi be ba ranti be ba gbagbe ọpẹkun forogun ẹ sọrọ ọna araye ni mo wi lẹkan ọpẹkun forogun ẹ sọna ọna araye sọrọ ọna araye adia fun asiantan a n gbe niyawo lọ fọlọfin won ni korubo ya pupọ nbe o nile olofin tin lọ ori re o le ba sun won ni asiantan gbọ riru ẹbọ oru ko lẹnu agbarun o gbọ sise etutu o ma se ori re pada sun won nibe bo ti eje pon ni an fe keyin ile olofin yi ni ta sun won tan ati yawo ati yale atolofin fun ala re na asian tan la se be ta gbo tan re lale yi beba jen darapo mo mi kan ni 32 FM 94.9 le se bete gbo wa iri shola orolabi presenter loruko obi lale yi miliki express lele yi itan tani koni ju bayi lo ewo eja lu awon rin owo aleun

won kuru pon kuro ile kuro kan ni pon meta dudu fufun to ba lepo to ni yo le la pe bo le se roto oro asiyan tan si ninu aye awon kan be to je pe won le ni simi ame ni olohun ba nbe leyin re o nilo lati mo se ni kini loju re loju awon mi wo mo se ni amo olohun be leyin re gbogbo to ba sin se yo si mo jo bi dan oli di eyi duo tolohun o a je keni kan wa ni re duo tolohun si pe wa re na da inu ti e na mo ni pe inu titi e na se kini inu titi e na mo inu re ba ti mo awon ile ibo a ma so kini kan inu bibeli ni e mo bi se son yoruba tori nka yoruba ri blessed are the pure in heart for they shall see God wo tokan re ba mo o ro olohun mo se kon be nu o ro olohun o mo ro olohun ninu aye re ni o mo ro olohun ninu awon eyan o mo ro olohun gbogbo to ba dawole tokan re ba ti mo ni o ninu awon ogun to jeju be ni ninu awon ogun awure to jeju laye o ni inu mimo inu re mo ogun awure kan ni o eyan o se rere kinu o bi o ara o ta o ko so pe o se johun ko se jemi o le je wo toro letanu amo keyan o se rere ninu aye ko bonire yo ko bonire jo ko bonire kulu body o ri wi pe laipe laijina ire ti e na de yo de tan enikeni to wa ni kiri ohun mo de oro won dabi oro iyale asiyan tan ni ni se gbe ni jale lori ko ta so mo pe lope so mo ni loro re wa sibe tin pada ja si be ba se dara po mo 32 fm 94.9 le sibe tin bo wa idi shola oro la bi presenter lo call me make express lele Amala re amala amala gbigbona feli feli e mo gbo poro poro ninu ape e mo gbo kokokoko konkoso soko soko konkoso e wo bi gbogbo e se nlo tirin tirin lona fun on the 29th of August 2026 to ba ti di ojo kokan din ni ogbon lodun losu ta wa yi odun ta wa ina a wa ni recreation club lago mejila ta mo gbadun orin gbadun ayo pelu awon amala to da ni funfun ni dudu leran bokoto lefo labula ah elo le wa fi wole 3k pere ni e wo 3k 3b le se be te fi wole egberun meta be ni le fi wole

0: lo ja won le o ma ja won le e te wa ni Facebook YouTube
1: YouTube
0: e share video yere kedua mezato belu adaya e
1: share
0: ni igba mejila mejila oro jade asantele mo soro si afefe ina lowo orugo merin agbaye egba iyanu elekefa iwo sa
1: healing hallelujah
0: iwo sa
1: healing
0: enikan ni asa se nunu
1: animal sick
0: mo do wojo nja ko ai sara re
1: that sick that you
0: o fara re afise aransi ko jade
2: oru komini Idris lati ilugbe airport road Olorun suri nla kan fun mi
3: ah baba beta re
2: be ni sir
3: mo ti go voice
2: o ti igba ti Olorun suri beta fun mi itan ti mi gbo ri mo gbo won so fun mi pe igba tan bi dadi mi tan iko mo tan bi le won pe beji ni en pa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen won gbo won pa sa pa mo sa ja tan mo yen la fi kekeke tan fi ku won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa but iya lenu Olorun ni pe bi mo se jon ri oke ogo Olorun wa se beta fun mi o wa ya gbogbo won lenu koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori Olorun la lele won sa n se wa di lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni e ki lo so le ke funfun mo lowo mo ni te ba di oro Olorun lori omo yen loku ko soro sa kankan ke so sa lo se le Olorun authority lo se fun mo dupa lowo Olorun
3: awon eyan ma bi beta lori oke
0: amen.

le to wa yen ti o ti olorun olorun ibi se to fe mu opo nbe ko ja su bi aye nla nibi ti ogo ti ma soro eyin to npo nbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye